0: kaning mga survey nga susama ni ini, labas sa national level, dili na pwede og nang imok-imoko na nimo.
1: Hindi na pwede nga. Ingon nga nga, mutuo, pamuani nga survey.
0: Kani mo yung atong padagon nga survey, kaya dako kaya gihatag na to solicitation.
1: Dako na gihatag na to, pag addo na to dito. Oh, di pagkaon ta gyud committee taman ani.
0: So, sa Manila ra taman.
1: So dito ta kini atong padagon.
0: Sa Manila ra taman ang survey. Pero kani makita ba nimo ang mga dagkong syudad, makita nimo dito. Oh, naa dito na nasagol man si Mayor Sammy ko. Imposible po na kay masagol siya dito. O binuang pa na.
1: Alerking oras mga higala, dagan pa ta mga inisgutanan. Tangin na po ninyo og mga adlaw mga higala kay paningkamutan po nato reaction ni Kunsel Lansko. Lambigit ining ni ang inisgutanan mga higala. Ang tulog ba samantak na og sa mga istasyon? Kini niyo igalas kahanginan.
0: Kini sa Elmer Bagets Maganoy.
1: Kini sa Elmer Bagets Maganoy. Kini sa Elmer salamat sa pagpaminaw og may adlaw ka natong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radyo
3: Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Nandanggay. Puyatay? Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng atin.
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: Kahit na, Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: horas, a las 9.
1: BBC, Taklit, Taklit, Balitan, Balitan.
2: Kapag dingog kabaw kada mayong buntag, kanin yung tananiya ng BBC Daklit Balita alas 9. Nakakustudiya na karona sa Dipolog PNP ang 19 anyas nga drug pusher nga gitago sa alias Jumar. Umanasikop atol sa baybas operation sa sityo Waling-Waling, Barangay Bara, Dipolog City kagahapon. Olio binding size, 2,000 binding size. Na-recover kan kaniya 4 kapakete sa grudahang shabu o 500 pesos nga baybas money. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Vagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Daghang salamat ug mayong buntag kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan Radio Magbating Ting.

0: Bing.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.
0: Rock Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
8: Uy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga naghintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid turawan eh, gani ay. Sa diya nga naghintin ko, ana ay, patin na iyahang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating. Are you planning
1: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagbanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
0: Radio Magbating.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 7.

0: Radio Magbating.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
0: Radio Magbating.
2: Oras, hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
0: BBC, daklit-daklit, balitang-balitang.
2: Kabag di kibalkada, anya na ang BBC, daklit balita, alas 10. Malang puso nga nadakpan sa mga otoridad at sa gipahigayon nga drug by bus operation na sa lungsod sa Mulabi sa mga nga dalso ang sa 40 anyos sa humankinin nga nakuhaan o gunong kasasya sa higatahapang Shabu. Ang nasangipin nga dinakpan sa kasamtangan gibalhog na sa Mulawi Municipal Police Station na o gikatak na pasakag kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BBC Daklit Balita, alas 10, ako si Bagtig, Decision of Florence Ofima, maayong buntag.
0: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bing.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
0: Rag Radio Bad Bad Ping Ping.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daklit Balita.
4: Kabagdag kabalkada, anya na BBC Daklit Balita, alas 11. Mas prioridad sa Department of Labor and Employment sa Zamboanga del Sur ang mga 4th at 5th class municipalities sa pagpatuman sa livelihood program sa probinsya. Sigo ni Dolly Zamboanga del Sur Provincial Director Aileen Mondihar, kapilosab sa ilahang unang hatagan o pagtagad ang mga identified geographically isolated and disadvantageous areas, ingon man ang mga lugar nga napiktuhan sa kalamidad. Pagpila sa mga municipalidad nga ilalom sa 4th class municipalities mao ang Gipos, Suminot, Tigbao ug Vince Sagun sa Zamboanga del Sur. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 de Flores of FEMA. Maayong buntag.
2: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Rock, rock, radio, magbating, ding.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Ani na usap si Lady Antonia. Maghatag og kayagaw sa inyo mga adlaw. Magdugang-dugang sa inyo mga problema, mga kaudiyaka. Yay, kumusta man in taon mo diha, ha? Okay naman kamo diha, ha? Dapat okay kita mga kaudiyaka. Shout out diya kaninyong tanan. Perting bugnawas panahon mga kaudiyaka ba? Perting yung bugnawas panahon na. Nindot kaayo ang panambot lang kung sa uban na bugnaw ba kay na may uban utong toto karon. Pero basin ni mata mo diya kadlaon nga bugna.
6: Mapaloka.
5: Manginaot ko nga okay ra mo diya kung unsa manggaling ang unsay tawag ana mga kaudyaka kung unsa manggaling ang inyohang temperatura ron. Dugay kong sumpay kay nako gibasa. Sa mga oy, daghan kay mga nangutaan na mga kaudyaka. Okay, nalipay sad sila mga kaudyaka nga naay mga parmasya nga available ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Muna siya nga sa katong kanabitong kuan mga kaudyaka. Katong bitong gusto mo avail. Ana ra gyud mga kaudyaka sa atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. At tuwa lang inyong mga parmasya diha. Sa inyong mga duol nga mga parmasya pangutana. Kung unsa manggaling ang inyong gusto nga i-avail sa atong mga produkto. Sama sa Mimo Smart Syrup, Mimo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, o kaya Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ano na siya mga kaudyaka? Shout out sa itong mga nanay, mga tatay. Kumusta man? Nagdigamo na mo diya sa inyuhang panudaan mga kaudyaka? Usay, kay mura ra ba na gawayan sa magtiayon mga kaudyaka? Kung unsa na po sunod-sunod-anon. O sayo muna yung mga desisyon sa itong kinabuhi nga kailangan na ito ditso matubag pero mag-away na lang yung ang uban mangluod ba kay mangutana rag sudan.
7: Ikaw!
5: Ignoras ba na? O sayo sudano na ito. Nangutana ang option ng asawa may ingundag.
7: Aw, ikaw!
5: Kapoy kinamangutana ta ba? O niya ibalik na sa ato ang kuan mga kaudyaka ba ang paras tubag? Ba? Imbis na ngayon tag suggestion.
8: Hilom niya! Sige na lang kaginana! Ako! Lalo niya kung magluto tag morning nga sudan! Pagkauman, di mo mangaon ka di buganahan!
7: Ikaw bahala!
5: Muna'y nakapan mga kaudyaka, ba? Munang pagkasinabot, yun mo, iandam ninyo dan, ilista daan mga kaudyaka nga sa buntag. Sa buntag, mauni ang atong kung anon, sudanon, pagkaudto, ang sobras buntag, i-restore. Ang listahan, mga kaudyaka, buntag, kanang naging sudan, pagkaudto, ibutan na lang diyag, restoration. Restoration. O niya, pagkagabi na po din, mga kaudyaka, kay kuan na po, initization. Kabula mo anang initization? Kanang giinit ninyo ba ang kuan ba? Sudan, initization. Ako rin nagbot mo. Saka na nga word ang initization. Katabitang first time pa naminaw sa itong programa. Una na, wa na'y plano nga mo minaw ugma. Bitaw, pero katong gusto nga i-greet nila ilang mga hinigugma, mga kaudyaka. Pwede ka ninyo ipadangat ha sa tong numero 0997-765-9923. Unya, pakanli in tawon ang inyong mga inigugma, mga kaudyaka, para dili ko alang-alang kung dawaton ko ba tong bato nga gihatag sa akong lula kaniad to nga mahimo kong manghula, ha? Ah, oh, yabi ninyo ang aning Nature's Gift Marketing Corporation na magani siya FB page. Ah, sa katong gusto bito nga makita gid ang mga produkto. Ah, unya kuan mga kaudyaka sa tawag anak nang pwede gyapon ninyo mga mapangutana kung available ba sa inyong mga area o asa dapat. I-search ninyo ang Nature's Gift. Naana siya sa Facebook, mga kaudyaka. O baka kuntaka ang ilang numero. Na may numero ang Nature's Gift Marketing Corporation at na siya'y hotline. Ang 0917-177-4300. Oy, para na siya sa katong kwan na. Nature's Gift Marketing Corporation, katong mangutana. Mubalik na po, Lady Antonia!

0: Vamos mga kaudyaka. Antonia, ingon kay ang ginuoro ay nakabalo sa atong kinabuhi. Apil malagay mo mga silingan. Apil maginan yung mga silingan kay kung mag-away mo, magnilakaga, mapun mo sa inyong gawas inyong balay muna, diya. Antonia, magsilinggita, mapun mo sa tubangan sa inyohang tugkaran. Kasunod kung mag-away mo sa imuhang bana, sa imuhang asawa, mag-sign language lang mo para way silingan makadungog. Di makabawas yung kinabuhi. Eka siyempre po mga kodiaka ha, pwede nyo i-text ang Sir 997-765-9923 sa mga present karuna. Tak na ha. Ay na dito mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation ha. Basin bayag pagkalipong ni mo, number one mga nakabantay diritsong mga silingan. Lain na ba ng uban kay mo conclude largo si imong kinabuhi? Nalipong gani ka kay nakay vertigo? Giingnan kag mapdos. Delikado ba na nya kana bitong dugay kagawli gabi nya babantayan kasi imong silingan. Say kay makadlawonan ka kay wa sila kabalo nga nag sideline ni kag pamaligig malunggay pandesal pero gikalain nila.
1: Uy, mo epekto ra ginang paglakaw-lakaw anang bayana. Kita ginako siya permix kadlawon.
0: Onya, insa magpunta mga kodyaka nga explain na nato, matagsilingan nato, no?
2: Kapalo.
0: O matagaila nato. Muna siya mga kodyaka nga daw bimitokar mong bortigo. Perteng kitaas yung mga silingan mga kodyaka na ingondeg

0: Ala na, ala ka nalipong mabdos yun na.
1: Ah, parang wanay mong kalipong diya mga kardiyaka pag tumar mong Verticure Capsule. Oh, produkto ka na sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mapalit sa tanan mga butika. Maingon din ka, ingon ka, tanan butika, wa man lagi diri Antonia. Aw ba si nahutdan? Tarong to niya ba? Muna lang, una-una ba si nahutdan? Kundi baka ha, kanang wa pa naka-deliver bag-o. Ba? Oh, kaning Verticure Capsule mga ka-hudiaka. Kanang dako ka ni siyang tabang, gituyo ni siya aron makatabang sa mga tao nag-anto sa vertigo. Di kaning vertigo, delikado kay ni siya mga ka-hudiaka, labi nag nagbiyahi ka nga ikaw rausa. Oh, delikado. Oh, lipong-lipong ka mga ka-hudiaka. Unya, nay mo... Mukuan sa imo, atik-atik nga mutabang, pero gipanguha naman na imong mga cellphone, mga gamit, imong bag. Oh, lain ang mga tao karon kay magpa-safe mga kaudyaka nga concern. Pero giunay ka ra diay. Hala ka diha! Na! Mo, ba inay gakay, mugin ay gakay tabo mga kaudyaka. Amo na nga, kamo. Oh, di kay mugsalig mga kaudyaka, labi na kag na kay gibate. Unya mo ingon na kagpasmo-pasmo ra ni. Ay, napasmoan makoko, marang makok kalipong. Dabig pirmi na imong kalipong mga kaudyaka. Oh, basta kay kaning Verticure Capsule, palitin imong kaugalingon, kundi imong lulog-lulang galipong-lipong. Mapalit sa mga butika, 18 pesos per kapsula. Oh, Lady Antonia. Oh, ang Luzon, bitaw, nagkagubot na. Ang Visayas, Mindanao, busy ra sige pikilbol. Maong gubot na rin kayong Luzon, di naman kayo kagatan og balita karon mga kaudyaka, may stress lang ko. Sigig ilog ang mga Blue Ribbon Committee, usapan ang mga 18 Marines, mga flood control, mga... usay ba, kapoy kayo, pero buto na naon mga kaudyata, mga kaudyaka! Dapat ba yung kita mag-involve sa mga inana, mga kaudyaka? Dapat ka nang kabalota ba nga? Ala, kabalota mo timbang asay saktog, asay dili. Labi na sa larangan ng politika. Kabalota mo timbang-timbang. Muna siya nga, para sa tuwa, lesson learner sa tuwa ha, kay kita ba yung nag-lock-lock? Grabe po, lock-lock. Nagpalingkod na ng mga tao nga nasa Senado. O, muna siya nga... Sa sunod mga kaudyaka, maguna-una na tagtarong. Mabita na namugna ng Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule mga kaudyaka. Kay para ganyan taon, matimbang-timbang nato ang dapat timbangon sa itong mga una-una, sa itong mga pangisip o gato ang mga damdamin. Maka-bright, maka-alerto, makatabang sa itong konsentrasyon. Ang paggamit sa Memo Smart Capsule. Kabalo ba mo mga kaudyaka nga kaning Memo Smart Capsule? Nama guli siya mga ingredients ba nga pang nindot kaayo para sa atong panguna-una? Nani siya gutukola, supportan is blood circulation sa atong utok. Kay ang atong utok baya mga kaudyaka kung di na mo function? Na maglisod kag istorya. Di na mo function? Maglisod kag lihok. Di ba? Maglisod ka sa tanan. Nay tao ngayon yung nailan, way utok mga kaudyaka. Literal ba nga, huwag siya utok din ang bogo. Kanang, kuhan gidang panguna-una mga kaudyaka ba? Kanang, say tawag, huwag yung huna-huna ba? Gipakatawo nga, huwag siya ay coral reef sa iyang ulo. Coral reef. Ang forma sa itong utok mga kaudyaka kay murag corals ba? Bita ko coral sa museum dito sa Zamboanga mga kaudyaka. Murag yung utok ba? Dabi na itaong inana, way utok. Delikado mga kaudyaka. Muna siya nga suportahan na itong ato ang mga pangutok. Naman siya bako pa mo nerin yung gitawag nga Memo Smart Capsule nga na herbal extract para sa learning o focus. Para makapokus ta mga kaudyaka sa sunod na itong decisions kinabuhi. Di ta magpatakag desisyon. Dili ta patakag bintot-bintot. Di ba mga kaudyaka? Di ta magpatakag. Shoutout siya kanimo Lady Antonia. Oh, Jem, L. Jem, shoutout yung Apodiakas Nanay, Virginia Miranda na ako. There is Don Enrique Lopez na minaw ni mo. Shout out, Janely Nandong. Ah, diya sa sityo, kabinuanga, Nandong family. Huwag makamugi binuangan diya sa inyong sityo. Ligi, Alohado, Atuka family, Tigbabaa. Family, Frilo, Kaludan family, Mango family. Apodiakas Jen Jen. Shout out yung kaninyo, ha? Nanay Virginia Miranda. Oh, shout out yung no. Nagasyempre po, kaning Memo Smart Capsule. Nani siya'y omega-3. Importante is brain development o cognitive function. O ingumang vitamins and taurine, tabang mental energy o nerve function. Same na siya. O kanabitang gitawag mga kaudyaka nga impact o kanang kaparehagid siya o kanang bili. Sa Memo Smart Syrup. Same ragyapon po ng Memo Smart Syrup para sa mga bata na edad 2 to 12 years old. Pareha gyapon mga kaudyaka nga makapagpakunod sa stress tungod sa kalimot, pag-improve sa mental alertness, nang loose pad lagi ka, ayaw rapan siya na, okay ra ko. Ingnon ka ba nga? Oy, ngano na loose pad man ka? Okay ra man kon. Katatorn, lepong. Okay, wano pang siyong utok mga kaudyaka? Eh, wakaw na nagkaon. Ba? Inana sa mga kaudyaka. Munang paniguro, ginintaan mo proteksyon sa inyong mga utok mga kaudyaka, ha? Kay kapoy kinang loading kita. Uy, mga panahon ng loading kita ba? Watay saktong tulog. Sige pag yung spirit of the glass. Nakabugo, biya po. Samot na tong mga bugo sa gugma pag inom mo Memo Smart Capsule, be. Asa mag-joke sa ta mga kaudyaka kay asa dapit Lady Antonia mapalit ang Nerflex capsule sa mga parmasya nga nadya sa inyong dool. Ikaw may nakaduod diha, ikaw nalay at tuha kay dita ka maubanan. Aysa ay kanina ao. Usa ka adlaw, isa may nagpadalaan ni. Gikan ni. Wa man gi-mention pero ang yang numero kay 809651. Ang yang numero sa cellphone. One day isang araw. Na kunoy pa kontes. Ingon ang announcer. Okay, karon may pakontesta everybody. Everybody. Face the big screen sa stage. Tanaw pong everybody. Okay, let's call on our first contestant. Jandu from USA. Sa manilang contest, huwag mag-isaba. Ay, naday, ang ila dayong pa-contest mga kaudyaka, nakay tanawon sa screen, kunya imuhang i-pronounce, imong basahon. Okay! Tanawa sa screen, kung unsa nga word ang naadiha, maoy imong basahon. Sugda na to sa taga-USA, John Doe! Ingon in taas Jando. Oy, isi Bow lock lock ha paro paro. Ang gisulot na sa screen bulaklak at paro paro. Daw biki Amerikano mang nagbasa. Hey, it's so easy Bow lock lock at paro paro. Singgit ang mga audience. Boo, boo, boo, boo. Di mao, boo. Okay. Dapat yun nga maayo pag-pronounce ang atuang mga word. Okay. Second contestant from Japan, Akiro Makuto. Ang Japan na po mga kaudyaka. Ingon ang taga-Japan. Hoy!
2: Burakrak paru-paru. Burakrak paru-paru.
1: Singgit apa mga audience.
2: Ah, dimau-dimau bu. Dimau-dimau bu.
1: Daw bikin ikatulong akuntistan. Kita man sila nga Pinoy. Ingon ang mga audience. Ah, kani, sure na nga daog ni kay Pinoy may niapilo, kani.
2: Okay, katulong akuntistan. From the Philippines, Tony G.
1: Ingon din si Tony G.
2: Ahem, ahem, ahem.
1: Excited kayong mga Pinoy nga mubasas bulaklak at paru-paro? Niingon magkana ang nagbasa nga Pinoy.
2: Ahem! Simpa! Bo! Ahem! Boyakyak at payo-payo!
0: Hoy! Taga Surigama na ninyong ipadala!
2: Boyakyak! Payo-payo!
1: Shoutout ya kaninyong tanan mga kaudiaka, ha? Mubalik na po, lady, ha?

0: 아이들은 많은 버스 좀 뺀다. 와기고 가서 보았다. 와는 좀 너만 잘 뺀다. 아비는 yung mga kodiaka ha, katong mga nangutana. Kung asa mapa-avail ang atuang produkto o diya sa may sa Buanga City, Najas Chilin Pharmacy, Mercedes Shell, Inguman Centro Pharmacy, Heidi, mga kodiaka. Shoutout ya kaninyo mga kodiaka ha, natin gituwag ang Nerveflex Capsule. Makatapos papaligon sa atuang nerves, ugat sa atuang lawas. Pagpakunod sa atong kasakit o discomfort, pagprotektar sa imuang nervous system. Kaya nga itong ugat, mga kaudyaka. Nga itong ugat. Mauna siya'y nag-control sa itong lihok reaction o paminaw sa itong mga kamot o tiil. Kung permita makabati o gahawin ang lawas. Kana bitong binhod ang imong tibuo kalawasan. Grabe kayo nakakuha ng binhod, mga kaudyaka, ba? Kana bitong binhod imuang... O kanang dugay ni mo na pundo mga ka, dugay ni mo na pundo ang imong tail or parts pa o kada pagkang kamot ug unsa pa ba? Unya kalit lang ka binhod unya. Ay kanduga ka pertigyong binhod ayo. Ya na po kay igsuon mga kaudyaka nga kusog kay mangulit. Di tandogo na. Agay! Murag yag na kurintihan. Dilalim ng binhod oy na may inungdan mga kaudyaka nganong nagbinhod na. Mapalit Lady Antonia ang gitawag nga birthday care capsule Antonia diri sa nako diri sa Karuman. Amo nang Karuman. Dapit nas Karumata amo na. Ay, Lanao del Norte. Anadia sa may Karumatan Doctors. Karumatan Doctors Nadia ha. Shout out ya kaninya. Aga syempre mo ay mo galimot na patay gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ang kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, muna siya'y giingon mga kaudyaka nga matang sa kape. Pero kaning kape ha mga kaudyaka, nindot kaayo siya. Nga, kanabitaw nga na maguni siya'y manggustin nga natural anti-inflammatory. Makapaminos kasakit o gubag sa lawas. So may naghubag sa imuha. Gawa sa imong ilong. Ay, sorry. Mga hubag-hubag. Unwanted hubag. Ang kani pong gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka, napo ni siya'y kanang barley grass source of fiber, vitamins ug minerals, makatabang sa digestion ug detox, maayo para sa atong tiyan. Ingon man psyllium husk. Natural fiber nga maayo gid kay makatabang likayan ang constipation. Di ba? Nana, kabalo ka nga kabalo ka mga kaudyaka bitaw nga dili gyud lalim. Study ka makabawas, dili lalim kung sige ka nalang kabuturan. Mayuntag sa sampot ang butod sa tiyan man diay. Ya nahilis ang sampot. Na mura inana ra ba kunong kuan sa mga Marites, lawas sa Marites mga kaudyaka. Dakog tiyan unya pagamay ang hips mga kaudyaka sampot ba na. Murag cone bitaw. Tagpila man ng Nature's Gift Purple Corn Coffee Antonia, 35 per sachet. Siyempre po, para po sa ato ang mga kaubanan diha nga nanghalap in town ang mga mata. Ay ginmog kalimot mga kaudyaka nga natay produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang kaning gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Unay mga higayon mga kaudyaka nga kanabitong di na nato maklaro ang ato ang future. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga atong gibasa mga kaudyaka hindi na natin nakaklaro. Nahalap na. Masagpaan ka lang kalit lahi imong giagbayan. Pareha maghulmang lawas imong asawa dito small. Yung mga asawa imo day nabilin mga kaudyaka, halap-halap ka, nasagpaan ka sa imong asawa. Hoy, kisama na imong giagbayan, di ba na ako? Ala, wala, anak ko tuyo, aperte, ginako, wagi ko kaklaro. Kapila na ko pa shoutout, wagi ko pansina, ingon pang Roy Jade Bucado. Ay! Rev Don Baricuatro, shoutout ya kanimo, ingon man ni Arjen Campos, Dawitan, ug si Rona Family. Dias Kapitan Angel, Guno Victor, shoutout ya kanimo, ingon man ni Belia Dam. Kaning gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Puno kini siya sa essential vitamins, antioxidants, and carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta sa himso nga pananaw sa pagpakunod sa kakapoy sa mata. Makatabang paprotektar o pagatiman sa itong mata para sa mas hayag o mas klarong pananaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Rose Ferrarin, tumakin shoutout. Gatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation ni programa, ha? Ang kanang Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
1: Radyo Magbating.
2: Oras, alas 12.
1: Radyo Magbating.
3: Oras, hadod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Radyo Magbating. BBC.lit.lit. Balita.
3: Kabag ni Kibalkada, maing udto. Ano yan ang BBC.lit. Balita, alas 12. Nagpahimangno karon si City Councilor Lance Kong ato sa publiko, labi na sa mga barangay officials. Nahugot tinang ipatuman ang balaod trapiko aron usab nga mahimong hapsay gumugaway ang ilang mga dalan. Atod paniko nga dili sa tanang panahon nga mosunod gilayon ang lokal nga pagamhanan sa matag problema sa barangay, labi na sa balaod trapiko tungod kay aduna matud pay balaod usab ang matag barangay sa pagpatuman aron nga mahimong hapsay ang dagan sa ilang tagsa-tagsa ka trapiko. BBC Daklit Balita, alas 12, posibagting 17 Florida sa FEMA, maayong udto.
1: BBC Daklit Daklit Balita.
6: Radyo Magbating.

0: The beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Dosi sa ayos na may mga video sa nanonok mga namino ni Nagkaroon second hour stress na sa toang programa mga silingan ha sa to mga kamilkadas ni Nagkaroon hello good noon yes ay mga sa toang programa Nagkaroon ay sa toang EM band DXVZ Radio Bagdi nagkakaisa naman sa toang mga namino ni Nagkaroon. And of course, ito ako mga always nga nag-tuning in all the way from Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, o mga taga Zamboanga, Cebu guys! Lagim na ito mga sugiting maminaw din na sa may area sa Lanao del Sur and Lanao del Norte. Kumusta ka mong tenen? Okay lang ba ang all? Yes, kumusta inyo ang kuan din ha? Kumusta inyo ang kautuhan din ha? Init na ba ang tenen? We have caller on the line. Hataga na itong magdaga na itong caller on the line. Hello?
3: Mayong unto, Inday Garuta.
2: Wow! Hiro ako tabang! Langging! How are you? Kumusta ding?
3: Kuan, oy, liwat mo sa angkor, nagkagopag.
2: Liwat sa angkor, nagkagopag, ginuog ko. Dear, also, kumusta may imong sitwasyon din na sa imo ang lugar? O sa mga, nag-init na.
3: Nakamubo na gito sa bagyong Quiapo. Ano, pinala ko na musunod?
2: Hala, oy!
3: Mo lagi ni Garotay nga kung unsa man ang unsa may gibilin sa bagyo kung unsa pa gibilin mo sa iya mao gyud ang magpabilin gyud.
2: Oh na. Lagi no ang gugma kay murara po na siyag bagyo kanang usahay mo ko usahay mo init usahay mo landong then magulan dayon. Yes, dear. Sabi ako ikalagad sa kong guwapo nga caller, B.
3: Mo request ko dahil Inday Garutay.
2: Yes, also man may request lang, Ging. Go ahead. Si may request.
3: Inday Garutay, katong ko ang Inday Garutay. Katong paro-paro, G. O, there she goes.
2: Paro-paro, G. O, there she goes.
3: Opo, Inday Garutay.
2: Okay, sige. Go ahead. Say mo ang mga greetings diha.
3: Pakalalakas sa kong dagarotay sa kong mga suot ng higala na sila John Mark Malisan, Marwi G.P. Haso, Kang Iska, Angay Chavez. Mm-hmm. O sa kong mga person there like Agawin J. Labnietis, Tabosaris, Jano Tabosaris, o Kang Raymond Talalogon, Raymond Tabosaris, Almira, and Senator Luis Janeline Homati. And to Labay Boy, uban sa ihang Paris nga si Giselle Macam. O ni MG Carpio, Inting Carpio, Julibert Bonsalaw, Mike Andalis, Marian Ramanuel, Ramel Lapinoso, o ni Kuan Pod, Ati Lonely Girl, Kang Labi Joy, Kang Katarina, Kang Aisa Maghanoy, Kang Mr. Candia, o Kang Giselle Martin, Kang Ati Marilyn Bularong, o Kang Midi Mayo, James Quesada, General Glicerna, Joshua Pasagi, Jobert Olivo, Gisa Valencia, and sa mga Tagalugon, family Tagayon, family Padalaran, Tagalda, Malmis, o Kati Gaga Bakal, Jojo Bakal, o Kang Arlene and Chego Puerto, o sa tanan-tanan na lang ako mga, o Kang Naki Balindris po, o Kang Rian G. Palalon, diya sa may magsaysay, Misamis Oriental, o ang nagkakalandrakas, di ka ni Aljo na mukat katalukat, o Kang Kuan po di ay Inday Garutay, hapit ako na lintan.
2: Huwag
3: kang
2: Gigi Annabelle
3: po di ay,
2: may huwag ka. Dito ni mo i-greet. Masumbagat yung gato.
3: Gigi Annabelle, may huwag ka. Gigi, magpaangat makalalakas si Kali Anjo na makakinoka din sa may Puro Cortin sa Pati Street, Barangay San Camaya, Pagadian City, Sambuanga din sa 1716, Mindanao, Philippines. Salamat kayo na gano'n sa
2: Iganis na sa iyo ko kumplato siya kayo eh na normal. Yes, ato ang mga lumino din na gano'n. Thank you kayo. We have another caller on the line. Hello?
4: Hello?
2: Yes, kisa ni? Hello? Hello, ha? Nawala naman. Yes, another caller on the line. Hello.
5: Hi, DJ.
2: Yes, maayong unto langging. Maayong unto di langging. Kumusta? Kumusta?
5: Okay lang, hintay
2: na rin tayo. Okay, so, dear, also may ako ikalagan sa kong agwapa nga caller all the way from Pitogo with love.
5: Kalandrakas lang ko, hintay na rin
2: tayo. Okay, sige, go ahead sa mga kalandrakas lang, gigi na nga na!
5: Kalandrakas lang ko ni mo, una-una, good afternoon. Ako sa mga friend, like Mariana Manuel, Marlin Aquino, Miss Lonlegar, Aldo na makaskat, Katil Yatis, Gilbert Muntalaw, Victor Candia, o isisali po di ay ni Gabriela. O Gabriel, pakulba di sa Mulabi. O Mauritius ko rin dahil garotay.
2: Yes, on sa mga request, Ling.
5: Ito lang, Budot.
2: Abudot? On sa mga Abudot's remix.
5: Oo, inday garotay. O, katong...
2: Okay.
5: Ikaw at ako, by remix.
2: Ah, ikaw at ako may remix, okay.
5: Oh, kana lang hindi garo tay o napakanan rakas. It's me, may kandalis from Pitogo, Sambanga del Sur.
2: Salamat kayo, May! Yes, my kandalis all the way from Pitogo, Sambanga del Sur, diba? Alas na, Dossi, Dossi na! Another caller on the line. Grabe, naghanap ng caller karong urasa. Hello!
6: Hindi.
2: Yes, dear!
6: Si Nonoy Olivos ni Inday Garotay.
2: Yes, Noy! How are you? Kumusta, Noy? Asa ka tinawag ro, Noy?
6: Dili sa kapatagan, Inday.
2: Oh, daba. Noy, go ahead sa mga greetings di Noy. Kinanganal na diri.
6: Una-una ni mo, Inday. I love you, Inday.
2: I like it!
6: Dayon, magpa-love you ko ni mo, Inday. Love you ganda ka, Inday. Dayon, ilabi pod ni kon poday indayon ni Aljun mo katkat. Mayong hapon ni mo meds dayon sa kon poday sa akong kagrupo poday inday sa King and Queen of Hearts dayon. Mo request ko inday.
2: Request ling.
6: Kon inday kanang stupid love.
2: A stupid love. Okay.
6: Og ka na lang Inday dayon. I love you Inday.
2: I love you too. No. Sao na lang yung ni. Thank you kayo Noy ha. Nagkakaisalamat sa iyo pagbabinaw diha Noy. And of course ako ang mga taga-kapatagan. Thank you kayo kaninyong tenen. We have another caller on the line. Hiro ko kibaha ko mga caller din eh. Hello.
7: Hi, Inday Garotay.
2: Yes, kinsa ni?
7: Jandi ni from Sancho de San Quintal.
2: Yes, Jandi. Okay, go ahead sa mga imo mga greetings diyan lang gi kay nagadal na.
7: Ila unang gitan ay utro dia dior sa ako. Sama po si Wana kasi.
2: Hello, wow, kanami.
7: Si Aju Mukatkat po. May uto dia doon si Dibu-Dibu po. Dan mga acting ko sa akong kagropa ko sila. Si Mukatkat. At yung Jirong Tagalan doon lang ang Gautam Cross lang lare doon sa kanat. At sa kanat, hindi ko at this si hit. Mure mo request ni Kapatay.
2: What's your mind?
7: Kuha ka ng a love song ng ganang budot, hindi ko rotay.
2: A love song ng budot.
7: Oh?
2: Ha, okay. Sige, go. Maura ni eh.
7: Ay, nagpakuhan. Nagpakakan niya. Pagkakuhan mo. Harus kibintan.
2: Okay, thank you kayo all the way from Tango, Misamis of Sedisal. Daga kayo salamat ha, eh? Thank you kayo kanin yung tanan. Alas 12.15 na, dinirigyan mo sa toobag managubad kini ang Kalandrakas. Kao ba si Inday? Karuta!

0: right here on Bell FM.
1: Si Tata Puno, nga taga-Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nakoy pulit, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Inunang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Naghanap kong ni-try kong mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako sa ospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit ko ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Higit 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alip niyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Asa to si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Anong ganaan magkay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yung kumayagod siya.
4: Murag makondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag luya na ka?
3: Murag luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
4: Makainom.
3: Laskig yun.
4: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat din para lang makapalit?
3: Oo, yun. Wagid boss, wala tulad yung kopo. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Kapoy nas gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang, alamin ang evacuation plan, ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Yes, mga sinigyan, ito ko sa Dag Nagkaroon, alas 12:50, ona na! Bex. Oras na nga para mabay-bay kita sa ito ang programang Kalenrakes, kao ba si Inday Garutay. Catch me again tomorrow, same time lang maghihapot na ang oras, alas 11 sa Dag, na muna alauna ang Dag na sa hapon. Diniligihapot sa ito ang numero uno, una pa sa first, ang DXCA 106.3 Bell FM and together with agatong EM band DXBZ Radio Bagding. Bye for now! Amping sa tanan! Amping ang tanan! Bye-bye! Babush! Mwah!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alauna. Ibansay sa Agricultural Training Institute kon ATI Region 9 ang 30 ka coconut farmers ang miyembro sa nagkalainlaing asosasyon sa Rojas Zamboanga del Norte sa native cattle production nga i-integrate sa coconut farming system. Kabayan kini sa pagpangandam alang sa cattle dispersal program sa Bureau of Animal Industry Regional Field Office 9 o sa pagpaligon sa panginabuhian sa mga mag-uuma naagi sa mas produktibo o malungtarong pamaagi sa pagpanguma. Inyong nabati ang Daklit Balita Balita alauna, ako si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazana. Daghang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang mo po'y mga milasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: More dark spots siya, ana.
6: Mm-hmm.
5: Tapos ning-lighten siya. Dati manggo daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karon wala na kay wala na mang putti ya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

0: oras a la una y media.
1: Radio Bagbaking Ting.
2: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa mga Garay. Kini atong programang Tudling sa mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o giyon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay po na itong mga product, no? Sa RSV Life Care Marketing Incorporated, naghantang mga produkto. Ay, ubay-ubay gid po. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Labagan tayo Wonder C Plus, no? Oh, sabi, mahisgutan na ito. Sabi, sabi, deep food. Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet. Ah, capsule. Kompleto na. Ato sa nimbalakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Dughang nagmasulubon, loyo sa panagway nga malipayon. Kasakit ngay labihan sa kasing-kasing naglumlum. Naganto sa kangut-ngut tungod sa dila mong malimbungon. Mahuyang nga balatian sa mga bakak mo na ulipon. Nagbakho ako nagdanguy-nguy sa akong pag-inusara. Luha naglumba pag-ambak ning akong mga mata. Kinabuhi daw nahilakip sa usa ka tanghaga. Kung kanus-a matugkad giniway makatagna. Nagbaklay ako sa waytino og tumong. Gihangad ko ang langit nga naglugitom sa mga dagom. Sama sa mga saad nga pulos lamang pagpakaaron ingnon, sa galamhan pagkalisod gayud nga langkat, nahisumok ako sa masiot nga agianan. Kay sipan way kalinaw, kay imo mang gipasidan-an. Gipakasama mo ako sa usa ka manikang dulaan, kung ikaw mapul-an, yano mo lang akong ilisan. Magkita pa kaha kita pag-abot sa panahon, magsugat pa ba ang atong dalan kung itugot sa higayon? Ikahatag po magkakanako ang laing paglaom, nga ako ugma damlag imo pang pagabalikon. Lauman ko ang laing kahigayonan. Batiyon ko ang kalipay taliwala sa dughang samaran. Saad nga agi sa gugma mong lampingasan, ulat magpabilin hangtod sa kinabuhi ako kawanan. Alang ni kaninyong tanan sa Tudling sa mga Garay,

0: Oh, di ba? Alang to kaninyo tanan kasalanan mga pinalanggang digpaminaw. Hatod sa pinaka the best nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Oh, naabot nang Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot nang atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kay gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, gisakitag tiyan, mga mabdos. Gamit kay ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Ako dahi si Justin Sumilang.
0: Taga?
1: Taga Titay, sir. Titay Poblasyon. Sambanga, Sibugay, sir.
2: Sambanga, Sibugay. Salty Amy, unsa ka tinood na epektibo ag kining Wonder Herbal Oil?
1: Oo, sir. Epektibo yun na tinood, sir. Kay ako, nakasulay dyan ko, sir. Ako dyan mismo ang nakasulay tungod na ng trabaho na mo dire nga. Panggabi, na-adresa Titay.
0: Mm-hmm.
1: Ayon, kining ako ang murag kini akong tuhod ba sir mo bikog ra siya og kalit sir.
2: Bikogan.
1: Oh, dayon. Nagadaot magunay sa sa oras sa kanang dito sa bukid ba sa pagpananggot murag nga kuan. Ya mo bikog ra siya kalit dun. Nagpalit ko nakadungog man ko atong nasa ni Kuya Carl dito sa radyo sir.
2: Ang Wonder Herbal Oil.
1: Oh sir. Nagadto dayon ko dito sa Parmasya Landon Rio, nagpalit ko Wonder Herbal Oil, akong ginahaplasan. Karon sir, wala na yun sir. Okay na kayo. Salamat kayo sir. Katupong mga parehas na ko nga taga diri, nagtrabaho sa bukid, ang katong mga kinahanglan o kanang mga haplas nga kanang epektibo dyan kayo. Kanyang Wonder na Wonder Herbal Oil. Ako nakasulay dyan ko rin sir. Epektibo dyan kayo. Salamat kayo.
0: Inana kanindot. Muna yung nakanindot sa ato ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang ato Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang mo nag-vitamins ng ato mga kahayupan. Kung ba siya katuumog, tao lang mag-vitamins. Pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Muna, ang pinakadabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Ano, maminaw to, testimonya man eh. Gagamit sa produkto ng Wonder Animal Vita.
3: Manog Animal Vita.
0: Mm-hmm.
3: Papat siya kabulan, ako siya ang iyaw. Likarni siya o 45 kilos.
0: 45 kilos?
3: O, 45 kilos, Andrew Smith.
0: Mm-hmm.
3: Upat kabulan. O, kanya, kadang resultas karne, kaya unuron, ipis ang panik, ipis ang tambo. Bagag unod, okay. Kanya, gamay rasa na niya ang laman loob.
0: Okay, dugi na ka nagamit ang Animal Vita?
3: Katong, kuan, katong sige ko pumunta na, so, nakapalit ko, kanana may kundiri sa tagulan, so, nagpalit na yung Animal Vita. Hasta karoon na, naana sa'yo mga baktin, papagali mga 15 days pa, murag 25 kilos na.
0: Dagko na kayo?
3: O, dagko na,
0: Kanya, okay.
3: Ang buo niyang inayan po, buras na po, Animal Vita niya po na akong ipakuan.
0: Okay, salamat guys, paggamit, ana.
3: O, tsaga din ang resulta sa Animal Vita. So, ako gihagit itong mga uban, poto magkagamit itong gamit mo kay tsaga resulta.
0: Okay, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan ganit?
3: John Gerno, taga-Taguluan.
0: Taga-Taguluan, Misamis Oriental. Yung una na, kanindo taga to ang produkto ng Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Nindot po kayo. Baga magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin mani. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
2: Nakapalit na ka sa Wonder Banaba Plus?
4: Oh, nakapalit na ko.
2: Ano sa may gigamitan nimo sa Wonder Banaba Plus?
4: Inom na ko kay nagkuan man ko akong UTI gani.
2: Imong UTI?
4: Oh, UTI na ko nya okay na ka akong paghihi.
2: Okay nang imong pagpangihi.
4: Pero dagan akong giinom nya pagkatunod isa-isa na nako gadablaw.
2: Mhm. So karon normal na ang imong pagpangihi.
4: Normal na siya. Tinaw kaya kung hihi. Muna among ginapalit na rin. Malita mini ani sir. Malita occidental.
2: Malita occidental. Sige, kisa niya itong pangalan, ma'am?
4: Benedicta Tumandan, sir.
2: Benedicta Tumandan sa Malita.
4: Oo, Malita Daba Occidental.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Cecilia Dumasip, anti

0: Pala ni taga Kalamba, gusto lang ko magpagaray nilang tanang Dumasig family. Magpagaray inyong igagaw taga Kalamba, Misamis Occidental. Shout out Kuya Cars, nandito po kami sa Dipulog from Tamtam. Pagaray ko sa mga ugangan ako diya sa Kiburiao, bukid noon si Papa Boy Arsenal. Pagaray din Corpus ng Barangay Marbil, Matalam, Cotabato. Ako self, si Marilyn Almunia. Sa Sinay Lagindingan, always naka-tune in sa iyong programa. Salamat, Duki A. Tang Tanan. Always giving a minaw, Jane Sibalios from Liti, gikan sa South OP Maguindanao del Sur. Sa Kabantak family, labi na sa Kumbana, Dudu Kabantak. Salamat, pag-aray ko akong papa si Arnais B. Payon, akong mama si Judita Il Payon. Mga iksoon si Nilson Payon. Gaga Payon, Rowena Payon. Sa akong duha ka mga anak, si Aldin Payon Bukan o si Aljid Payon. Pag-aray si Fi Payon, Tagadatagan, Bayog, Sambuanga del Sur. Salamat and God bless you. Kining nagamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron Drops. Para imong anak, dili magsigi og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak, dili mahilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron Drops.
1: Ako daw si Rodelma Lumantan, taga Damit, Sumbanga del Sur.
2: Okay. Sige ma'am, sultii daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan human sa paggamit aning produkto nga Vitron Drops sa imong mga bata.
1: Kanang ang ako mong dito nang di ka nag-hospital ato kay hospital mong kupad ka nga nakana kung kinamang lihan.
2: Mm-hmm.
1: Sige siya gila ka nang dali na kasi ka nang hutin nga nagtiyanda.
2: Mm-hmm.
1: Hindi makatulog. Sugod yun na ka nang mga alas siti hang tigil na kadayon. Namun ka sige mga kapamit mo sa inyong programa ni Kuya Cardo. Ang salit niya kuyan. Ito yan, namo.
2: Nagpalit mo nagpalit mo Vitron Drops.
1: Oo. Oo, Vitron Drops. Mga sa kabulan din siya, nagsugod po yung hilak-hilak, doon ka lang butod yan po yan.
2: Mm-hmm.
1: Yung ito, di palitan, yung ka ng Vitron Drops sa kung baan na kay. Sige po, vitamina ni Kuya Carter rin, makakamina po sa mga pisino sa uban, di na pinipalit ko. Mga tulog lang po ito kadlaw, na nakatulog nunig ka ng tarong.
2: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, nakatulog na siya ang tarong.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ano din kung ba nagdito nung sayo. Kaya yung nanana na din katulog niya. O kung napitsa, di napitsa dali ka ng subawan. Kaya ito, itabang mo ka ginang gihubak ba? Gihubo.
2: Gihubak, gihubo.
1: Hmm, sabi siya ginawa rin. Pero sige tayo ng programo, wala, hantag ka rin. Okay, nagdito ang bata.
0: Ingon ana ganindot no mga pinalanggang tigpaminaw ang atong Vitron Drops. Anong Vitron syrup maayo po na. Para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Ang anak pili ag pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang og hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron syrup. Ay, maminaw ko na may testimonya anak. Ya may nagamit og Vitron syrup mo ay magmatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
3: Para na ko si Diding Kahita sir, Barangay Ulimpog, General Santo City. Akong apo sir, kay tumula pa kay ino og Vitron syrup. Hindi sa ganitong kaon.
2: Mhm.
3: Tapos tong nakainom na siya mga isa ka semana, ganahan na siya mukha o niya na kurot na siya o tanong kuan bali ko ang duha ka battle.
2: Duha ka.
3: Okay na siya kay mga ayaw nag-check-in o siya.
2: Nga, kuha na sa yeah. Ngayon na.
3: Oo. Oh. Okay na siya karon.
2: Kusog na sa mukhaon karon.
3: Oo, oh, mainas na mukhaon karon. Hindi na kami siya na mukhaon doon.
2: Sa una. O niya, pili edad sa imong apo karon?
3: 5 years old.
2: 5 years old, no. Okay na ang iyang pagkaon karon?
3: Oo, oh, bagsik na kayo.
2: Bagsik na kayo.
3: Mayarati na gani.
2: Uy. Okay, salamat kayo.
3: Salamat kayo sa Vitron syrup siya sa inyong produkto.
0: So, yung nana, kanindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan o Vitron tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit o Vitron tablet.
2: Ma'am, kisa ka niya itong pangalan?
4: Si Emilia Flor, Aboy Bamorante, taga Barangay Tabon, Bislig City, Surigo del Sur.
2: Okay. Ma'am, kining nakadawat mi sa imuhang text dire sa amo ang hotline nga kalabot sa paggamit sa Vitron tablet. Ngano nagamit man mo sa Vitron tablet? O ga unsay na kayo ani?
4: kan to ang nagkita to akong anak kaya ko di man ko makakita god ko an ko diabetic ko nanay katarak akong dapat mata then kining diabetic dili man jud ka makatulog ani makatulog kag mga isa ka oras to nga sa oras nga makamata ka rin nga kabalik og tulog manang mapayat pag-ayo ang lawas sa isa ka diabetic so, nga karon kay
2: diabetic ka unya gisuwayan nimo paggamit kaning Vitron tablet kay dili ka katulog
4: oo lang. O kay di man ko katulog niya sige man ko paminaw aning Vitron tablet niya daghan jud ko madunggan mo to ni testing jud ko palit niya mo to nga ang akong tulog yun mag-inom ko mga 9 p.m. sa 8 p.m. sa gabi eh pagkahigda jud na ko mga 9 p.m. tulog na jud ko pagka pagkabuntag kung sa'y purman ako paghigda mauro po'y purman ako pagmata nindutay yun ang akong tulog tapos ang asa pagbawas nagnormal na po ang bawas kaya maglisod magbawas lagi ng usa ka diabetic manang masamot taas ang sugar nagmonormal akong bawas niya dili luya akong lawas lagsik akong lawas karon nga naka gamit ko ang Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Kita ko si Dewing Flores o Jan Itsuna. Yes, Tubigon, San Roque. Salamat kayo ni mo, Kuya Cards. Thank you so much. Garay ko ni Janissa Kate, Kuya Cards, please. Naminaw siya sa imong programa. Karon nagpagaray si Vanessa Grace. Garay na ko si Jimenez alias Boy Purong-Purong. Salamat sa pagbasa. Garay ko nilang Maricel Tumindog, Maylin Abista, Rose Roa, Ilani Bernades, Rinlin Pajardo, Sammy Canyamo, Nilda Samuya, Mary Villarin, Liti Lidisma, Linda Montisilio, o Rosana sa Masbate City, ang nagpagaray si Luloy Anita sa Nahaon, maramag na salamat sa pagbasa, God bless. Pagaray na ko ang Rama Family sa Lower Lantingan, Pikit Cotabato. Pagaray si Inday Agnes Rama Undoy, Pikit Cotabato, salamat sa pagbasa ko yan. Kato mga haibla ron, naminaw na to karon, ay lang mong kahibla na pag-inom lang mong Wonder Cardio Care. Kaya ganyan yung Wonder Cardio Care, dako ning tabang, para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kaya kanang taas nga blood pressure, ang in-English na high blood, mamana, high blood pressure, taas ka og blood pressure. Mauna hinungdan nga, mahiwi imong dagway, mautro imong linakwan, og di yung kaswerte yun, no? Pa siguro babalhin imong birthdays, November 1 o 2, ano ba? Maunang bantayanan na nimo ng kanang blood pressure. Mag-inom kag Wonder Cardio Care. Ayaw kag kuan, ayaw kag kumpiyansa, no? O, dili ka magkumpiyansa kay kanang Wonder Cardio Care, makatabang na nimo. Aro malikayan nga kanang birahan ka stridor nga high blood. O niya, katong mga almoranason, di mong gipong kaganahan mo, istorya siguro na akaana, limod mong gipong ka kay uwaw po ng naka-almoranas, pero pag naakaana, sikrito lagpalit og Wonder Hemo Aid. Kaya ka nang Wonder Hemo Aid, makatabang na anang imong almoranas. Ha? Oo, oh, pwede ra. May problema. Pwede ra man kung nag-isuwat ni mong papel. O niya, itunol ni mo sa muang kanang mga sales representatives diya sa tindahan. Aron nga, di na kaya ka mo vulgar ang istorya ba kung palit kang Hemo Aid. Pwede po mo yung kagisugo lang ka, anak. Kaya ka nang Wonder Hemo Aid, makatabang na sa dunay mga almoranas. Ha? So, pusuway, palit lang. Kanang testing eh, kung pwede naman hindi ka magpalit og dagan o sa kastabla sa palito ni mo. Napu, manakabuok. O niya, purbahan na sa ni mo God kung panalitan o makita ni mo nga may magigipikto ning Wonder Hemo Aid. Eh, balik-balikan lang yun po ni mong palit. Ana na may sikrito, ana. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito ka istanan, no? Masin na pa yung katilaw. Tilaw yun ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag o doha pun, biro yung gaya herbal mga God, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kuto-kuto. Inot yun. May ganyan gamito ni nga to ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, no? Masin o gididaan na kapag pangapi, kaya imong sugar, pati ng taas, ay try ni nga to Wonder Herbal Coffee, kay stevia man eh. Pero kung gusto kang protektado everyday, natay Wonder Vitamin C, kanang Wonder C Plus, na isira para sa 2 to 12 years old, yan apod dahi capsule para sa mga 13 anyos patas. Wonder C Plus. Kuya Carl, si Dante ni nga taga-Tagum, permigyo ko maminaw sa imo kay Lami, kay Kamudag Balak, pag-aray ko sa kong kaugalingon, kuya, salamat. Midri sa Hulsim Lugait, sa Delta Earth Moving, kanunay giminaminaw, kuya, samtang katrabaho. Shout out ko sa Maalam family, Gisa da ini sa Nazaret, sa shout out ko Galindo family. Met ko dia Santa Filibuna ng Bibi Ilibera. June Dulana, Undoy Tabasan, Pupong Alisir, gikan ni Tutong B. Unsa day nang magbawas ni sagol dugo kuya Almoranas daw na kuya, unsa herbal product niya para ana? Basin puno mag Almoranas, pwede ka mag wonder himuin, no? Kita ko kung uyab dia sa Basilan si Arlene Malumot gikan kay Rooney, salamat kuya. Shout out ko ni Mama Joy, akong bana, akong papa og sa akong mga anak, it's me Jinky from Sharon. Pagaray mi Esther Pitalino ni Lilyungan Carmen Cotabato. Kuya, si Junix ni sa Magsaysay Davao del Sur, maka-addict man imong programa. Shout out na ko si John France. Ato ni nga tagag pagtaga ning Indri sa Balak, pinada ni Rosindo Sagi. Taga Purok, Dalia Luwer Taway, Ipil, Sambuanga, Sibugay. Sa akong kapikas o kang matamis nga bunga. Ato ni nga tagag kinabuhi. Nakitaan ko ikaw sa Kabulakan, diwata ka sa katahom sa halapad nga tanaman. Ang imong kahumot o kaanyag, dili gayud hitupngan. Musa gipupo ko ikaw o gihaggan-haggan. Matamis tanggugmang gisaad tiunay o atong gipakaslan. Gisaksihan kini sa daghang katawhan. Musa gisauan tang nagkabilduhay tanggugma sama sa kidlat, mingbadlis sa kawanangan na munga kining matamis sama sa bunga sa atong katigulangan. Labay ang mga katuigan, nagpuyo kitang malipayon o malinaw. Bisan sa kapubrihon o kapitos tinuod, makakaon ra in town. Usahay ang kapalaran, dili mo pabor sa mga susama nato karon. Ikaw nagsakit o gitagalan, hinaot unta ka ng adlawa, dili pa ka. Nakugang ako daw natunaw ang galaman sa mabugnong pulong migula sa ngabil mong tambison. Sa hilom is santop sa kong panumduman, kayang adlaw ang gitagal tingalig mauna karon. Panwa ko'y mahimo kay si Bathala man kanato nagmugna. Siya lamang gayon ang may katakos nga mukuha. Ang gilitok mong mga pulong, napakakurog sa akong kaunuran o daw magunob ang akong kalibutan sa tumang kagulanan sa kamatuohan. Tinangga isaysay ko man ang akong pagpangabutan sa kalangitan o isinggit ang di matukig mga kasakit na gibati ning dughan sa kawanangan wa gayoy sukdanan. Ampingan ko na lang ang putli mong gugmang gibilin o itusun ang bako sa kaminga o matuman ang pangandoy mong tugon. Inautunta, buligan ako ni Bathala, latas sa mga katuigan o mahimo ko ang tanan, dili maamugon. Kapikas, ayaunta, tiklo pa ang imong mga mata. Sudunga kining walog sa luha, midagay daigikan sa akong mga mata. Puno sa kasakit o pagmahal, gikan sa kailanman ng kasing-kasing kong samaran. Naot sa imong pagpanaw, nadawat mo ang kamatuuran sa atong kapalaran. Ang labay ang panahon kauban sa mga bungang gisaad tang tiunay, unang limbasong armabuhi ang igsangka sa kapitos kanunay. Mga bunga nato dililisod pasundon, gambathala man sila mahalukon. Natapos na ang unos karong panahon, migawas na ang kahayag sa adlaw din sa ilalom ang tanan nagmaya og malipayon. Panang bunga sa matamis tanggong maingon sa bangaw, misidlak og mikulit sa kalangitang malampuson. Kining giabot ang tumoy og pikas tumoy sa kayutaan. Malampuson sila sa saktong panahon kung niya ka pa lamang unta tanan ta magmalipayon. Atong saluan ang kalampusan ngay lang na angkong Bathala. Kita magpasalamat sa grasyang nadawat sa nang higayon. Entry ni Rosindo Sagi, Purok Dalia Luwer Taway, Ipil Sambuanga, Sibugay. Sa akong kapikas, ugang matamis nga bunga. Sa Balak Writing Contest, sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digbaminaw. Ato na ko! Kuya Cardo Villaronte mingo ng Dios sa itong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Radyo Magbating
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada sa niyang BBC Daklit Balita, alas dos. Nakakustudiya na karon sa Tampilisan Municipal Police Station ang usa ka 38-anyos nga lalaki human masikop sa detective patrol sa barangay Poblasyon Tampilisan sa Buanga del Norte. Giila ang suspetsyado nga si Jerome Binondo nga nasakpan nga nagdala og 7 ka rim nga giingong smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og 8,022 pesos. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita, alas dos. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Radyo Magbating. Namang hapon ng saya, excitement at pag-asang manalo. But before we start, ground rules muna tayo. Only players 18 years old and above lang ang pwedeng maglaro ng kahit na anong games ng PCSO. Let's play safe, play smart, and play responsibly. Alright, to make our game time even more fun and exciting, let's welcome our guest draw here at our draw court. Joining us today is our Lotto Draw panel of judges from the gaming public who will witness and conduct our draws. Good afternoon po. Also with us today are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, our draw would not be complete without our PCSO draw coordinator, who will be assisting us throughout today's lottery draws. Good afternoon, sir. Para masigurado ang pantay-pantay na tsansa ng bawat lotto player na manalo, araw-araw nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures. Panoorin natin ang highlights ng mga paghahanda kaninang umaga.
7: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Ang unang ratsyada ng panalo is on the way, kaya it's time to manifest the win. Tara na, let's play lotto!

0: Radio Magbating.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa Tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Ah, asin. Okay.
2: Uh-huh.
3: Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Oh,
2: tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
8: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hayahayan ng lawa. Magrapag yung ko atong mga gulay yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
10: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
11: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
10: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
4: Namugog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti. Kumadunlan, ilgaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Hey, karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinag- BZAM 756 kHz ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30. Radyo Bagting.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pa yun ko sa Reagan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay. Siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simbi ako jud ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to inom na pug ko. 3 times ini kapi jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Manog ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit Balita.
7: Kabagting o kabalkadas ani ang BBC Daklit Balita alas 3. Gatusan ka mga partisipante ang nakapahimulo sa libreng manicure o pedicure services atul sa selebrasyon sa 48th National Disability Rights Week nga gipahigayon sa City Government of Pagadian. Ang maong libre nga serbisyo gihatod pinaagi sa Asian International School of Technology Incorporated isip suporta sa paghatag og espesyal ug makahuluganon nga selebrasyon alang sa mga persons with disabilities. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radio Bagting.

0: Yeah.
1: Basta!

0: Radio Manbanting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
11: Mio,
10: okay po si Tatay Mio.
11: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
10: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
11: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istal po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghara og tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Majority Floor Leader Ferdinand Alexander Marcos, si Deputy Speaker David Suarez, si Deputy Speaker Maria Rachel Arenas, at iba pa pong mga officials and guests sa House of Representatives. Mula sa arrival area po, ihahatid ng Pangulo sa Legislators Executive Lounge o LEL. Dito karaniwang nagkakaroon ng courtesy meeting kasama ang mga pinuno ng Kongreso bago ang formal entry sa plenary hall. Pagkatapos nito, ihahatid siya ng reception party patungo sa session hall para sa joint session at sa formal na paghatid ng SONA.
2: Dagdag ko lang, Gab, itong reception party ay hindi lamang ceremonial welcome. Sumasagisag din ito sa formal na pagtanggap ng legislative sa Pangulo bilang head of the state at head of government.
1: Yusek, para po sa mga hindi familiar sa mga kaganapan dito sa LEL, ano po ba ang nangyayari doon bago pumasok ang Pangulo sa plenary hall?
2: Ito ay bahagi ng tradisyon sa SONA, formal na protocol sa pagitan ng executive at legislative. So nandito ang Pangulo kasama ang First Lady at ang Senate President plus 5 other guests. Sa LEL, maaaring magkaroon ng maikling courtesy conversation. Hindi ito talagang meeting-meeting na may mabigat na pag-uusap. Tiyak ko na pinapaabot ng bawat kinatawan ang kanilang well wishes o good luck sa Pangulo para sa kanyang SONA. Hindi naman ito oras upang talakayin ng anumang paksa na makakadistract lang sa ating Pangulo.
1: Kaya kapag dumating ang Pangulo sa LEL o Legislators Executive Lounge pero hindi pa natin agad nakakita sa plenary, huwag po tayong mag-alala, hindi po iyon delay, bahagi po iyon ng protocol at final timing.
2: Tama, mahigpit ang koordinasyon sa pagitan ng House, Senate, Office of the President at Security.
1: At habang hinihintay po natin ang... Habang hinihintay po natin ang pagdating ng Pangulo, bukod sa mga senators and congressista, meron din po tayong other invited guests, Yusek, no? Bago tayo tumungo sa ating main program po, one last question. Bakit dapat tutukan ng bawat Pilipino ang SONA ngayong taon?
2: Dahil dito nila makikita at madidinig kung ano ba ang mga

0: nangyari, naganap at nagawa na ng pamahalaan at ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At dito rin nila makikita kung ano pa ang nais ng Pangulo mangyari sa mga susunod na taon, mga batas na gusto niya maipasa. So tutok lamang po tayo dahil dito natin malalaman saan patungo ang bansa natin.
1: Alright po, maraming salamat po, Yusek Claire. Mga kababayan, napag-usapan natin ng simpleng paghahanda, ang mga dapat pakaabangan at pati ang ilang SONA trivia. Manatiling nakatutok dahil sa loob lang ng ilang sandali ay matutunghayan na natin ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli po ako si Gabby Baniked mula sa Radio Television Malacanang.
0: At ako naman po si PCO Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat.

0: Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may State of Energy Emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, Nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang 20 Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior, at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuwang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
1: Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyon pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisted of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng ligtas Pinoy centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour, ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod dito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy.

Agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity. Dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, ang gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila na may kabuong lawak na mahigit 500,000 ektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR.
Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan.

natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagan siguro na dito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko
ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagang oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS,
Pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechVoc o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechVoc. Halimbawa,
Sa programang Super Scholar at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan, dala ng karahasan at kapabayaan, ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito
ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP
upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang miyembro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat miyembro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng mga presyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya
ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahing MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive
We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act No. 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible.
May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

pagtigbalkadas, no? Sumanginaot ang akineng tanan nga mga plano sa tuang presidente, labi na gayod anining pagtangtang sa kining system lost, maingunta nga mahatagan gayod kinig katumanan, kinigid ang pinakanindot nga balita karon kabag tigbalkadas, di ba? Kini ang nindot nga balita atol sa iyang State of the Nation address sa tanan nga sa tibok ang iyang zona, usa ka oras og kuwata masayop 30 minutos oh ang iyang State of the Nation address. Usa sa mga highlight mo gyud ning pagtangtang sa system lost. Pero ang pangutana na lagi kana kung musugot ba ang mga tinubdan sa kuryente, no? Kay matod pa sa presidente, we demand for the immediate amendment of the IPERA law. Oh, mao na iyang kining gimando ang dinalian, no, nga pag-amend sa IPERA law kabag tigbalkadas tungod kay dili matudpa sala sa mga konsumante ang system lost. Sakto pod, no? Nga kanabang ang burden mga kabag tigbalkadas is gipapasan, gitugyan ngadto sa mga konsumante. Oh, dili man sala sa konsumante. Magka system lost tungod man na kay aduna pa'y kakulangon ang ato mga electric operative. Di ba? So, muna kabagdigabalkadas nga manghinaota nga sa dili pa mahuman ang termino sa tuang presidente nga si BBM, hingpit na unya nga matangtang ang system lost kabagdigabalkadas nga makatawag tag kalbaryo usab sa tuang mga miyembro konsumante sa kuryente. Radio Magbating. At ang iyong mga adlaw kabag ni Kabalkadas, gumikan kay atong ipabati sa inyo ha ang pipila ka mga highlight sa nahimong State of the Nation address sa tuang presidente nga si BBM atol sa bagtingan sa katawhan. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maing hapon ganinyong tanan alas 5:43 na sa hapon. Radio Magbating.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Radio.

0: Radio Bad Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Daghan og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
5: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin
8: ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang komponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating namang Facebook account Rice Brand. Saan man daw kumukay ng Pilipinas naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Sa ating po naman pala, doon na hindi dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, sa ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

Kanduhan tayo dito po naman sa ating balado doon ang mga kaibigan. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623.

0: Tawag po muli sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan, mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Good afternoon po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, si Kwan po ito, si Bobby po ito. May tatanong lang po, na-stroke po ako, Kuya Boy. Pwede po ba ako sa ano? Sa rice coffee?
0: Pwede po. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Bobby po.
0: Bobby, okay po. Taga saan po si Bobby?
1: Taga Pangasinan po.
0: Pangasinan. Ilang taon na po kayo?
1: 54 po.
0: 54, okay po. At kayo po yung na-stroke?
1: Opo, mild stroke po ako.
0: Na mild stroke po kayo. Kailan po yun?
1: Last March 2024 po.
0: Opo, tapos napakinggan niyo po yung ating programa.
1: Ay, palagi po. Mula po noong pa, nakalib po ako sa trabaho po. At hanggang ngayon, nakatutok po ako sa iyong programa po.
0: Apo, napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee.
1: Yes po.
0: Kaya po, kayo po yung nagde-decide ngayon na magsimulang uminom ng ating rice coffee, tama?
1: Opo.
0: Apo, yung tanong niyo po sa akin kung pwede po sa inyo at makakatulong po sa inyo, kung makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, malaki po yung maitutulong po ninyo, nito sa inyo po namang recovery. Kasi sabi nga natin, nutrition po yung ibinibigay po ng ating rice coffee. At nutrition po yung kailangan po natin para po makarecover po tayo. Dahil dyan po sa inyo po namang problema sa kalusugan. At ito po yung iinumin po natin habang kayo po yung umiinom din ng gamot po ninyo galing po sa doktor, kung ano po yung gamot na ibinilin po sa inyo at inireseta po sa inyo ng doktor, kung ano po yung advice po sa inyo, ituloy nyo lang po yon habang umiinom po kayo ng ating rice coffee.
1: Opo, pati nanay ko po, gusto rin niya uminom po ng rice coffee.
0: Dapat po, ito po ay para po sa buong pamilya, dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng ating po namang rice coffee. Kaya po ay mas maiinam po kung ito po ay sisimula na po natin yung pag-iinom po nito. Nakukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po natin iinumin. Ibig sabihin, dapat po araw-araw, huwag po natin puputulin dahil yun po yung makakatulong po sa atin. Kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito instant o hindi po ito magic na pag inom mo ngayon, balik ka na kaagad dun sa sa iyong dating katawan o kaya dating lakas. Hindi po yun ganun. May proseso po ito. Unti-unti po ito dahil lalong-lalo na kumbaga matagal na at malala na yung ating problema, na stroke na nga po tayo. So kailangan po na ituloy-tuloy po natin. Kasi dun po sa tuloy-tuloy na pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee, unti-unti pong nililinis po nito yung ating po namang katawan at pinupunan yung kakulangan ng nutrisyon sa ating po namang kalusugan na siya pong naging sanhi ng iba't ibang uri ng karamdaman po natin. So kailangan po tuloy-tuloy araw-araw po yung pag-iinom po nito.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo. Kuya Boy, may tanong pa po na...
0: Go ahead po.
1: May tanong pa po dito.
0: Ubusin po natin yung tanong.
1: Yung tungkol po sa sabon po. Sabon.
0: Ah, sabon.
1: Yung Kera Soap. Opo.
0: Ay, yung pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yun. Tandaan po natin yun. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, yun po yung ating sabon. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Saan po kayo sa Pangasinan?
1: Sa Burgos po.
0: Okay, dyan po sa Pangasinan, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Ito po yung mga lugar ha, babanggitin ko po at sasabihin niyo po sa akin kung saan po kayo malapit. Alaminos, Alamino City, Aguilar, Alcala, Binalonan, Bayambang, Binmalay, Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Napandan, Mangaldan, Manawag, Malasiki, Natividad, Orbistondo, Sual, San Fabian, San Carlos City, Santa Barbara, San Quintin, Urdaneta, Urdaneta City, Orbistondo, Bilyasi. Saan po kayo malapit?
1: Sa ano po? Alaminos po.
0: Alaminos, opo. Doon po kayo mas malapit. Sa Alaminos po, halos po lahat ng butika sa Alaminos at Alaminos City, meron po ng ating Rice Coffee, LA Drug Store, Nepo, LA Pharmacy, Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drug Store, Carmi Floor Drug Store, Imelda Arquero, Gents Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drug Store, Ofrancia Drug Store, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy. Sa Alamino City, AND Drug Store, PH Med Drug Store, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos City. Alaminos, Pangasinan.
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: So halos po lahat ng butika. Ano po, pwede kayong makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Okay po.
0: Okay po. Alam niyo na po ba yung itsura ng ating po namang Rice Coffee?
1: Opo.
0: Nakakita na po kayo noon.
1: Ay, bali po, nakapabili na kami ng isang box na noon, Kuya Boy. Hindi
0: good.
1: Na nasundan.
0: Hindi na nasundan. So, kailangan po talaga tuloy-tuloy. Yun po yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito bigas, kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton, makikita nyo po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan at may sikat ng araw sa taas. Yun naman pong ating sabon, naka-pack po yun, nasa packaging po yun ng parang plastic na makapal na kulay white. Tapos yung letra po noon, yung ano po, ay nasa kulay orange. Okay po?
1: Okay po. Thank you, Kuya Boy.
0: Ah, sige po. At aasahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin kapag kayo po yung nakainom na ng ating rice coffee at tuloy-tuloy na po ito sa pag-iinom po ninyo, lalo na pag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan at doon po sa paggamit po ng ating sabon, balitaan niyo po ako.
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Wala na po ba kayong ibang katanungan? Ubusin natin yung tanong po ninyo.
1: Wala na po, Kuya Boy.
0: Sige po. Maraming salamat. Aasahan ko na lang po yung tawag po ninyong muli sa akin. Maraming salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. Okay. Mabuhay po kayo. Po, salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Sige po. Bye-bye po.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Yung ating po namang numero na pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayong nais ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa.

Tawag po muli sa ating namang paladudunan mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating namang paladudunan.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa. 0969-226-9623. Dito po sa ating paladutunan, mga kaibigan, kung meron po kayo na nais po namang maibahagi po namang kwento at tanong dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na maibahagi po natin lahat ng mga kwento po natin sa ating po namang palatutunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Blisilda, sir. Blisilda Castillo Gumaro from Kabatuan, Isabela, sir.
0: Kabaklan,
1: Kabatuan, sir. Kabatuan, Isabela, sir.
0: Kabatuan,
1: Isabela, sir.
0: Okay.
1: Nakikinig kasi ako ng kwan kanina sa radyo, off naman na yung kwan, yung live mo kanina.
0: Opo. Ilang taon na po kayo, Nanay Blisilda?
1: 51, sir.
0: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Yan nga, sana tatanong ko kanina, sir, kung saan bibili ng ganon. Parang gusto kong uminom.
0: Ng ating rice coffee?
1: Oo, sir.
0: Meron po ba kayong iniinang karamdaman ngayon, Nanay Blisilda?
1: Marami, sir. Kwan, gusto ko sanang ibahin yung kape ko. Itanong ko sana, sir, kung saan bibili ng ganyan yung rice coffee.
0: Opo, rice coffee po, Nanay.
1: Meron ba dito sa Kabatuan, sir?
0: Meron po. Meron po dyan sa Reyes Perpetual Health Drugstore. Meron din.
1: Ay, doon.
0: Meron din po sa Grimcore Drugstore. Meron po sa Arzen Pharmacy. Meron din po sa Solas Drugstore and Medicab Drugstore. Lahat po yan sa Kabatuan. At,
1: thank you, sir.
0: Opo. Yan po yung ating produkto. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Yung pa, sana tatanong ko kanina, nagtatok naman na yung
0: yes.
1: Ano yun.
0: Opo. Ang itsura po ng ating rice coffee, para hindi po kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E. Okay?
1: Oo, sir.
0: Kasi
1: sir.
0: Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
1: Sige, sir.
0: Diyan po sa karton na yan, Nanay, na kulay gintong dilaw na karton, na ang spelling po, R-I-S-E. Yan po ang pangalan pong kumpleto is Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Diyan po sa karton na yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat, tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, Nanay.
1: Ay, sige, sir.
0: Meron po yung 10 sachet na laman sa loob. Yan po yung iinumin po natin araw-araw, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw, yung pinaka-the best. At dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat nating iniinom yun.
1: Magaling akong magkape, sir. Eh,
0: ayun nga po,
1: kung sana yun.
0: Kung magaling po kayong magkape, dapat ang pinipili po ninyong iniinom na kape ay yung healthy coffee, which is yung po yung ating rice coffee. Kasi po,
1: sir,
0: ito po ay... kumbaga, binubuo po ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. Kaya nga po, napapakinggan po ninyo yung napakarami po mga kababayan po natin na natutulungan na po ng ating rice coffee. Basta, araw-araw lang po yung pagiinom po nito. Kasi hindi po ito magic,
1: sir.
0: Hindi po ito magic, hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na kaagad, balik ka na sa dati, balik ka na sa kabataan mo, hindi po yun ganun. Kailangan po may proseso, dapat po tuloy-tuloy at araw-araw. At doon po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Try ko nga, sir, bibili sa Grimcore.
0: Apo, wag niyo pong itry. Hanapin po ninyo. Wag po nating itry na uminom. Dapat gawin po natin. Simulan natin yung pag-iinom.
1: Sir.
0: Araw-arawin po natin, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Okay po.
1: Thank you, sir.
0: Sige po. Tapos balitaan niyo po ako, Nanay, kung ano man ang katanungan po ninyo, kung ano man po yung maramdaman po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee, feel free na tumawag po sa ating programa kahit ano po ninyo, katanungan po ninyo tungkol po sa ating produkto. Pwede kayong tumawag sa akin parehong oras at para po naman ay masagot po natin kung ano man po yung mga katanungan po ninyo, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Oh, basta sige. Tama yung produkto ang bibilin po ninyo. Tapos palagi po kayong makinig sa ating programa. Nang sa gayon, marinig po ninyo yung mga testimonya, mga katanungan din ng iba natin mga kababayan.
1: Makinig to ulit ako sa Sabado, sir.
0: Araw-araw po, may programa tayo, nanay.
1: Ay, araw-araw?
0: Yes, araw-araw po yun.
1: Sa IFM Kawayan, sir?
0: Yes po. Kung saan po kayo nakinig kanina, doon po, araw-araw po natin maririnig yung ating programa.
1: Ay, sige, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. God bless po sa inyo.
1: God bless, sir. Thank you.
0: Salamat po. Asahan ko po, nanay, yung tawag po ninyong muli, ah.
1: Tawag ka kulit, sir, sa Sabado.
0: Apo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po.
1: Thank you, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye, sir.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balada dunan. Tawag lang po. Ang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa. Tawag nyo lang po yan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang tangali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Linda ng Quezon.
0: Ano pong pangalan?
1: Linda.
0: Linda. Tama? Linda, Quezon. Quezon Province. Tama po?
1: Apo.
0: Saan po sa Quezon Province?
1: Mulanay.
0: Mulanay, Quezon. Okay po. Nanay Linda, ilang taon na po kayo?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Mahigit pa isang taon.
0: Mahigit isang taon na. Balitaan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung ano? Ano po yung naitulong na sa inyo? O kaya ano po muna yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Marami akong nararamdaman. Una na, may sakit ako sa puso. Lumalaki daw ang puso ko.
0: Lumalaki daw yung puso po ninyo.
1: Tapos masakit lagi ang ulo ko, sitmura, marami. Basta may mga bukol-bukol.
0: Mm-mm. Tapos nung ngayon, kayo po, opo.
1: Ayun, wala na akong nararamdaman. Okay na.
0: Okay na kayo ngayon. Simula noon nanay na nakita po ninyo o okay, narinig po ninyo yung ating programa, agad po ninyo itong hinanap, bumili?
1: Oo, agad-agad.
0: Mm-mm.
1: Agad, marami naman dito yan.
0: Marami naman, apo, hindi po nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi na, hindi katulad nung una.
0: Oo. Nauubusan? So ngayon nanay, tuloy-tuloy pa rin po ba kayo sa pagiinom ng ating rice coffee? Magpasa hanggang ngayon?
1: Oo. Tuloy-tuloy, yan talaga ang aking katina.
0: Salamat po sa inyo. At ano po yung, bukod po doon sa wala na kayong nararamdaman ngayon, wala na kayong iniindang karamdaman ngayon, ano yung mga ano, sa mga unang araw na pagiinom nyo po ng ating rice coffee, ano po yung nakita nyong nagbago?
1: Ang unang nagbago na yung paninigit ng dibdib ko, nasabi doktor, ay ako ay may sakit. Yung may bara ang puso.
0: Mm. Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Yun, no, nakatatlong box ako ng cart noon, nawala yun. Mm. Tapos, makita yung sitmura ako, lagi masakit. Mm. Makita ang ulo. Yun, tuluyan ang agad-agad ay nawala.
0: Kaya po tuloy-tuloy na kayong umiinom ng rice coffee?
1: Oo, araw-araw.
0: Araw-araw na. Apo, kumusta yung tulog ninyo, nanay?
1: Okay naman, hindi katulad nung una na minsan alas 10 ako natutulog. Pero ngayon, alas 9, tulog na ako.
0: Okay, tama. Apo, at yung pagbabawas po ninyo, kumusta naman?
1: Pag may ano, araw-araw, pag minsan dalawang beses maghapon.
0: Okay. Sa hapon, apo, sa buong maghapon. Apo, nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Sinabihan ko na yung mga anak ko sa Maynila, sa Laguna, Cavite. Ay, umilam na sila.
0: Tama. Kasi nakakatulong po sa atin. Tama po. Nanay, ano po yung masasabing po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa, yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, kasi napapakinggan po tayo sa buong Pilipinas, sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, napapakinggan po tayo. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo dun sa mga katulad po ninyong nanay na kaedadan po ninyo na marami din pong iniindang karamdaman at hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Ano po masasabi niyo po sa kanila? Nakikinig po sila ngayon sa inyo, nanay. Go ahead.
1: Sa mga hindi pa umiinom ng rice coffee, lalo na sa mga senior, sana uminom kayo, talagang magaling ito. Magaling sa katawan. Maraming matatanggal na nararamdaman ninyo.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. Maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay Linda. Bye-bye. Yan po si Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. Umiinom na po ng ating rice coffee. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre pa, mga kaibigan, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Sorry, magsala po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo
4: ko sa Cavite. Ito po ito ng
5: impantation
4: si Alvin ng barangay Santa Cruz
5: Police. Kasi ito sa Samson po.
6: May inaayang lahat ng mga tumingin kayo. At tikmang mo ang rice cookie na parang. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pakiramo na.
7: Sana po, mag-try po sila ng umuinom ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
8: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaray, mag-try na ito no, para magpadayin ninyo ka, upahin ninyo panlawas. O sa mga kaubanan na ko sa Visayas Country, sa try na mo, suwain na ninyo pag inom rice coffee mix para sa inyong mga mayong panglawas. Sa lahat pong
9: nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory at naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat kinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din nyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
2: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ilang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Bukan simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
10: Radio Magbating.
11: Oras, alas 7 in media.
10: Radio Magbating.
9: Saan din ninyo kung kayo ay may mga sakit? Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
2: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ilang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. 106.3
11: Oras, alas 7 in media.
12: Testimonya. Oh, kasinatila.
13: Nga nung nagtiili mo mga susima, milagguman. May hugo ka.
14: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
13: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, ma.
14: Ay, nilikay naman, bitaw.
13: Tanahin noon sa klinik, ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
14: Di mangani ko makalakaw.
13: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
14: Ayaw na. Palitin na lang hinuon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga. Nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
13: Unsa man, ma.
15: Mga kaparagis, niya karoon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
14: Ah, maayong adlaw, sab sir. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga-aper limato.
15: O sa may ibong balatian, nay. Kaya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
15: Kapila malimuin mo?
14: Katulo kada adlaw.
15: O sa may ibong gipati sa ko na nay. Kantong pagka magtumal sa itong produkto.
14: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud nga akong TL. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmaintain lang ko. Wa, gi ko mobiha, sir. Sobra tuig na para wa na gi ko problema.
15: Gamit sa kyasa para gis bila-bila herbal oil?
14: Oy, maaya kong haplas.
15: O sumay, ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan nga naminaw karon, nay.
14: Ako agad silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis bila-bila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
15: Kay sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
17: Kasayo akong tiyan nga grabe ka patuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
16: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
18: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha kontak sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023 o bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
19: Isip po sa ka-driver, si Joseph Dudong Buntag, nigamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
20: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
19: Kinigina sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
21: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, gumblet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samta ang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
16: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
0: Lamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag permintingin kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Kay karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
16: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
18: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Shania Twain, and from this moment on. And then sabi na, kung mawawala ka by Ugi Alcacid. Ayan, this is given from Lover Boy of Aurora Zamboanga del Sur. Alright, so ay kabala ka di ligi na mawawala, eh? So di ligi na mawawala ng imo ang kundi na kung mawawala. Okay, kung mawawala kung mawawala kay by Ugi Alcacid, ay kabala ka di ligi na mawawala imang hinigugma. Kay as always nga kay dibitong gipakita nimo kon unsa ka hugot ug unsa ka kini nga buhi ug imong nga gugma ngadto kaniya. Iya gina siyang i-treasure. Ayaw. Yes, hi Martin D. Good evening. Magpag-greet lang ko to all the ayan, ko sa kahanginan Martin D. Like Michael Dallas, Aljun Namukatkat, Gabriel Pakulba, Edge, Pasalito, Ramel Lapinuso, ay nabag-greet, it's me, Marian Rabanuel, from SND, Lanao del Norte. Uy, dagaki salamat, ha? Sa itong mga taga Lanao del Norte, sa itong mga taga SND. Request sa kongsong, ganyan talaga ang pag-ibig. Ganon! Ganyan talaga? Ganon ba talaga? Ganyan talaga ang pag-ibig? Ayun, ganyan talaga ang pag-ibig. By April Boy Rihino. Dagaki salamat. Thank you so much for tuning in right here on The Ultimate Music Radio. This is DXCA 106.3 Bell FM, and we are now simulcast sa itong EM Band. Sinakalimot mo din ha. Nagtingog ka sa itong EM Band, DXBZ Radio. Bagting. Anyway, 7:44 on the clock right here on the station that truly love you the most and DJ that love you the most. Diba? My name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening.

0: right here on Bell FM.
1: Nakasinatik ka ba? O kalit na pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw? O kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ritli.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan. Naghatod sa tinuod nga mga balita. Kalingawan. Drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Og mas gipakusgan.
1: Og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: We've got 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have a caller on the line. Mayong gabi. Hello there.
3: Hello. Good evening, DJ Machindi.
2: Yes, good evening. Dong, Dai, kumusta?
3: Okay lang kayo, DJ Machindi.
2: Okay, so asa magkananawag ron?
3: Na ako din sa may Purok Orchid sa Baptist Street, Barangay Santa Maria, Pagalihan City.
2: Ah, grabe, kumpleto. Kana mo nindot eh, kompleto yun ba, no?
3: Nangyayala din pa kay, isulti yun na ito atong kompletong address kay, ano yung giingon na, kasi, kasi gusto makadumduman, na madumduman yun.
2: Ah, madumduman, ay. Ang samay ako ay kaalagad sa akong gwapo-gwapa nga color.
3: Ah, magpa-true conversation lang ko, DJ Martini.
2: Okay, kinsa mo na sila.
3: Sa akong mga suot na higa, sina June Mark Manisan. Sa Marwi GB Hasa, Ugang Ace, Kangay siya. O sa ako mga friends on air like Agaw M. Gerard Nietes sa Bosares, Kang Jano Bosares, Kang Raymond Tagalogon, Raymark Tagalogon sa Bosares, o Kang Almira and Jennifer Ruiz. And also to Jeneline Humatig, MJ Carpio of Cotabato, Inting Carpio of Piguma, Kang Lonely Girl, Kang Lovely Joy, Mr. Candia, and also to Aisa Maghanoy, Kang Katarina, Bibit Aldrin on Undong, o Brian Undong, and also to Ate Maureen Buwan, Mimi Mayo, and James Despada, and to John Luis Lacerna, and to Joshua Pasagi, and Jubert Olipos, and Jessica Valencia, Aminaw Pod. O kung lover boy po, salamat sa isang makanunay nga pag-greet na ko bro. O sa imong Paris po kayo nyo, si Giselle Macam. Sang ating gala, Bakaro, Tang Juju Batay, Jolipot, Salaw, Marian Ramanuel, Mike Andales, Lamila Pinoso, Torian Jit Palalon, o Jandy Ornipia, o Joanna Castillon, Jerome Pagalan, o Napi Balindres. O, and also to Juan Pudeis, sa akong mga relatives po, DJ Martindi, sa mga Tagalogon, Tagayon, Pagalaran, pang Tagarda, and Pagalaran. Moriknis ko, DJ
2: yes.
3: Martindi.
2: Yes, unsa man yung request?
3: Kuan, Total Eclipse of the Heart.
2: Ah, Total Eclipse.
3: Opo.
2: Okay.
3: O, salamat kayo dahil, DJ Martindi. Ang nagka-true love conversation coming from Algin na Mukachat, all the way here in Puro Corkid sa Baki Street, Barangay Santa Maria, Pagalihan City. Sambuanga din sa 1716 Region 9, Mindanao, Philippines. Salamat kayo, DJ Martindi, and God bless.
2: God bless. Agoy. Grabe ka kompleto, uy. Napa yung isip ko. Kaya may sakto. Kung gusto nga buhatag mo ga-address, so be it be. Kailangan yung kompleto, di ba? We have another caller on the line. Hello, good evening. Yes, hello, good evening. Hello? Uy. Kuya Juan, mabataan niya yung mag-agulo. Kuya Juan, ta magpa-on air ba rin? Alas 8:08 na maghihigalas. Nararito ang mga naminaw din na karon. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Like the best variety of love hits, love songs. And ito ang mga gusto din na mag-join sa itong programa this very evening. You can text me your greetings and shoutouts to 0998-997-8890. Di balik kong tawag. Hello, good evening. Hello? Ayan. Wala ni Rod, inigtabag, mayroon mag... Agay! Dinihina mo na yan, magsugod ang krimen! Inigtabag ba rin? Hello? Oh! Agay! Anyway, true love conversation is done na ito ang mga nabidaw din ang ganoon. Neto kung mga dunay mga problema sa kasing-kagol. Kasing-kasing. Dunay mga love hurts, love ex. Yan ang mga love irk, love ache na yan. Sakit na kayang dughan. Hindi nyo kayang dadoon lang o kamukamula. Ipadangat din sa itong programang TLC kaya itong himay-himay yun. Alright, so you can text me your greetings, shout-out, or sa inyo ang mga kasinatian experience. It's all about love, love, love. Right here sa 09-98-997-8890. Hindi na ninyo ipadangat inyong mga mensahe. Greetings ba na siya? Shoutouts ba na siya? Or request ba na siya? Or love problem? Ayaw lang po itong problema sa kwarta kay Agoy. Action na kabalakaan na kay Wah, gita yung diyoy eh. Alas 8:10 na. Right here on the program, this is TLC, Control Love Conversations.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Grabe na kikinga ko pagdugo nung dili na kini normal. Gikun ba na kikunin? Tingali ko si Mahita mo na ko.
5: Tata!
6: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas ato. Ilabi na ang mucous membrane. O posibleng niya mudibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini ng sakit, misis.
4: Mao ba, Dok?
6: Needed ang operation aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
4: Ginoo ko. Padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Uy. Ubay-ubay na baya ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
5: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
4: Dili, Dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Nga ano ka ta? Unsa ka diha? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka ka malisyo is imong panisip?
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kubana ko! Kaysa 20 lang ka para kay Bila-Bila Herbal Capsule, naayo dayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na'y nervyos o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay nga sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: Anak, arang kuyugan ko nimo.
1: Nay, uy, nagproblemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta, nay?
0: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug singsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
2: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Dada, isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Rejecting us or Rinos or something from so entitled Kahit Sino. Yun. And of course, sa tuwang mga namino din na karoon, moving on to exactly 8:53. Idol, greet lang na ako kung pinagkamahal or mamahal. Ayun. Pinakamamahal na uyab na si Bebet Diha sa Aligria. Ang pinkapermi love, mahal na mahal kita. Nag-inusara ka. Nag-inusara ka lang sa akong kinabuhi. Ayun. And dili ta ka ibaylo sa laing babae tungod kay mahal na mahal ka ayot ta ka. Ang nagpag-greet si Lance Mupak diri sa may Onsi Labangan. Thank you so much sa ito mga taga-Labangan. Nagagay salamat sa iyo magbaminaw, ha? And oras na ron diyan kita manamili sa ito ang programa TLC, Control Love Conversation. Right here on the number one radio station, DXCA 106.3 Bellafin. And simulcast with our EM band DXBZ Radio Bagti. Get to go now, guys. Thank you so much for listening. And of course, catch me again tomorrow evening. Once again, alas 7 lang gihapon to sa gabi ito, but alas 9, right here on the ultimate number one radio station, 106.3 Bell FM and Radio Bagti. 8:54 on the clock, saying bye-bye. Have a great evening ahead of us. Goodbye.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, lot of Philippines! Back to regular workday ang karamihan kanina. At ngayong gabi, allow us to give you a dose of relaxation na siguradong papawi sa Monday Blues nyo. Bukod sa good news and good vibes na hatid namin sa inyo, big time prizes await you this fantastic Monday, July 27, 2026. So stick around at samahan nyo kami ni Jay tonight. Good evening, Jay!
1: Hi, Queen! Good evening din sa'yo! At sa lahat po ng nanonood ngayon sa ating 9 PM draw, the long wait is over! Magkakaalaman na ngayong gabi kung para sa inyo na ba ang engrandeng papremyo sa ating televiewers over IBC 13 and DATV at sa online followers sa ating live streaming channels. Diyan lang po kayo dahil in just a few minutes, live nating bobolahin ang lucky numbers for tonight!
0: Napanood niyo po ba ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos kanina? Muli pong ipinaaalala sa ating lahat ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos para sa pag-unlad ng ating bansa at bilang isa sa government institutions na patuloy na tumutulong sa paghatid ng Pondo for Our Health, medical and charitable programs, ipinagmamalaki po ng PCSO na maging bahagi ng serbisyong nagbibigay pag-asa sa milyong-milyong Pilipino.
1: At syempre po, nagagawa namin yan dahil pa rin sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga palaro ng PCSO. Sa bawat pagsali ninyo sa PCSO Games, bahagi ng inyong ibinabayad ay inilalaan sa pagtulong sa mga Pilipino. Kaya naman maraming salamat po at sana huwag kayo magsawang samaan kami sa paglalaro, pagsasaya at pagkakawang gawa.
0: Pero syempre, kahit we are playing for a cause, reminder pa rin po na 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali at manalo dito. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets.
1: At maglaro lamang po tayo ng ayon lang sa inyong mga budget. As we always say here, play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, excited ang lahat. Kaya let's now officially start our game time by welcoming some of our lotto players who are here to witness our 9 PM draw. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang gabi sa'yo, sir.
0: To ensure na lahat ng lotto players ay may pantay-pantay na chance ang manalo, araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang naging highlights kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, game time na tayo. Aalamin na natin ang mga lucky numbers.
0: It's time to turn hope into excitement and excitement into winning. Tara na, let's play Lotto!

0: Simulan natin ang game time with some fantastic news. Noong Biyernes, isang maswerteng lotto player ang nanalo ng over 20 million peso jackpot prize sa ating Mega Lotto 645 draw. Ang winning ticket po ay binili sa Lotto Outlet ni Romualdo M. Caballero sa Cebu City. To our newest Mega Millionaire, congratulations po! At ngayong gabi, aarangkadang muli ang Mega Million pa premyo. At dahil may jackpot winner last Friday, tonight's Mega Jackpot prize is 15 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Philippines, 45 robots numbered 1 to 45 ang laman ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hihintayin natin piliin for our Mega Million combination this Monday evening. The first number is 1414. Ingatan po ang inyong lotto ticket. Huwag babasain at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangan readable ng validating machine na detalye ng win ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 42. Sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang tatlong numero nyo sa ating winning numbers. At para manalo, pwedeng rumble po ang mga numero. The third number is 34. Sa mga makakakuha ng 4 winning numbers sa Mega Lotto, 1.1 million pesos ang paghahati ang papremyo. The fourth number is 26. 1.2 million pesos naman ang paghahatian ng lahat ng makakaswerte ng 5 Mega Lotto winning numbers. Ang Mega Lotto nagpapapremyo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. The fifth number is 5. Huwag maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mga mananalong numero sa Lotto. Scam po yan. And the sixth and final number is 37. Again, our Mega Lotto winning numbers for tonight are 14, 42, 34, 26, 5, and 37 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos net of the agent's prize commission. Coming right up is the most awaited game tonight. We'll play for the Grand Million Jackpot after this break.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: This is it mga kalaro, it's time for the grandest prize of the night. Walang jackpot winner noong Sabado, kaya naman ang jackpot prize ngayong gabi ay umabot na sa 97,179,402 pesos and 15 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, this time, 55 robots numbered 1 to 55 ang hinahalo sa loob ng draw machine. Still, mag-isa lang ito pipili na 6 winning numbers. The first number is 6. Sa jackpot-bearing games ng Lotto, pag-ahati yan equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is 53. Sa Grand Lotto, panalo kayo ng 60 pesos kapag nag-match ang tatlong numero nyo sa ating grand winning combination. The third number is 42. And if you get your grand winning numbers, 1.3 million pesos ang pag-aatian among lucky winners. The fourth number is 49. 1.4 million pesos naman ang pag-aatian ng lahat na makakaswerte ng 5 winning numbers sa Grand Lotto. The fifth number is 55. One more lucky number to complete our Grand Million combination. Ikaw na kaya ang susunod na Grand Millionario? The sixth and final number is 46. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 6, 53, 42, 49, 55, and 46 in any order for the jackpot prize of 97,179,402 pesos and 15 centavos net of the Asian's Prize Commission. Big shout out po sa mga nanalo, pero hindi pa dyan nagtatapos ang buhos ng mga papremyo.
2: Kaya naman samahan nyo akong alamin ang lucky combination sa 4D Lotto, 3D Lotto at 2D Lotto sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
3: Hi guys! Para sa mga bagong aspiring Lotto millionaire, ito ang video na schedule ng Lotto.
4: Araw-araw, may chance kayong manalo dahil araw-araw ang swerteng hatid ng mga game ng PCSO.
3: From Monday to Sunday, 2D Lotto and 3D Lotto, 3 times a day magpapapremyo. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m.
4: At tuwing alas 9 ng gabi, back-to-back ang mga pampag-good vibes na dala ng mga favorite digit at jackpot-bearing games.
3: Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and Grand Lotto 655.
4: Back-to-back-to-back naman ang multi-million excitement every Tuesday, hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658.
3: Super exciting rin ang cash prizes na dala every Thursday ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and Super Lotto 649.
4: Siguradong mag-e-enjoy kayo every Friday sa weekend treat ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and Ultra Lotto 658.
3: Talbog ang Sabado Night Gimmick dahil big time ang panalong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and Grand Lotto 655.
4: At pagdating naman ng Sunday, game na game pa rin ang mga Lotto Bakada sa papremyong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658.
3: Huwag palampasin ang pagkakataon maging Lotto Millionario.
4: Gina, sa Suking Lotto Outlets and buy your tickets na!
3: At araw-araw, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: sayang, patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on. Radyo

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa, tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butik. Pilipod og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil og Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ni anasad kita sa atong tulumanon. Healthy na ba kayo dyan? Imintinar lang kanunay ang paggamit sa atong mga produkto nga carefully made sa GFMQ Marketing nga mapalit sa inyong mga suking butika. Mga kaparagis, usa sa mga sintomas sa diabetes ang paggunhod sa timbang. Uhaw perme ang ginhawa. Kapoy perme ang lawas. Ugmao kini ang nabati ni Melchor Aligre. Apa ni alibyo kini. Human ni Tumarsya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Mayong adlaw ni mo rin, sir. Sige na kumatanawan nga. Sige, ikaw palit aning Bilabila Herbal Capsule, sir. Unsa dahil mong ipamati si mong lawas?
6: Ang akong ipamati, diabetes ko, niya taas na. Ni abot o 400. Niya naisamad sa kunti, yung gamay ra akong gikusi. Moray hinungdan nga ning dako. Ning hubag. Problema na ko, unsa akong buhaton, ni yadto ko sa... Nakadungog mga ko silang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks. Why, si Piat, akong yun ang itumar. Kaloy si Ginoo, naulian, ning Kuyos. Ang samad, naulian, iuga. Kode ay si Melchor Aligre, taga Bagatay, Claver, Surigao del Norte.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
7: Malarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
8: Dili.
7: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
9: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinka!
7: Nganong maoman kini ang akong kapalaran? O pa kumasayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magtibway ni tanang?
10: Pwede ko. No. Banda.
7: Bati asan ni mong naong huilak. May uy, masakang sa tagay mo.
10: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
7: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!
7: Silan ko!
11: Imo na ko, Checo. Pero, pag
8: bukas ni anak ko. Gatot na agad ka.
7: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
8: Unsa?
7: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
11: Tinood ba ang imong gisulti, Diego?
7: O Takla, maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jeko.

0: Musta maayong adlaw, maayong bundag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, ug maayo pa yung kadlaw na tantanan. Niya na sad ang inyong higalas kanginan, Ray Arellano uban ni Lloyd Gaviala. Bueno mga higalas sa Dilipas, shout out time, shout out ngadto nila ni Annie Bula, na Inglin, Persipon Yunusa, si Ana Marie Diaz Rakasa, Bubong Radam, si Alvin Kumpok, Michael Personable, o rasonable na, personable na naman. Si Chubbs Pinsing or Dinsing, okay. Gika ni Bis ay bangag sa ilong atong founder o writer-director o si Kumpok Rakasa. Huya lai, shout out dia sa Das Lutupan, si Abs, ang Absa, no? Si Carlos Villarino, si Puntillas Family, Geraldi, Geraldis Family, gika ni Pedro Pungase. Unya, laing shout out to Sam ni Joel, ngadto ni Joel Abadan, Abadiano. Diyan sa San Pedro Ono, Basak Pardo, Cebu City, gikan ni Ricky Bangisgaring. O gima si Lucia Buloy, diyan sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan nga po ni Ricky Bangisgaring. Okay mga ikala, inom sa taga break time. Parago, asa to? Paragis. Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee. Okay, Limbang kong sugaw mo ito. Pwede mo, mga ikala. Di na kayo init na. Pero sige lang, blagsik mga hapon. Blagsik hapon, di pa kayo init. Pwede mga ikala, ito, mahinom duman nga gitulis sa nagpailang kamas o dante ang vigilante sila si Bogart ug Lalat. Pero wa apilas pagtulis ang driver o ang pahinante. Unya sa naing bahin, dito usap sa usas sa mga resort sa isla na ngaligo ang atong bida nga sila si Jigo o Banil Lalat o mga kaubanan nini. O sakalit lang, nanumbalik na usap ang kagahapon ni Don Arturo sa iyang Delilah nga si Maria Picat. Ingon nining neta mo, huwag na mga galadya na nalisumpa ni atong sugilanon, Budbon o Bibingka!
1: Ikaw lang ang akong gugma. Kagahapon, karoon, ugma, ughantong sa katapusan ng dunaw, may Delilah.
2: Ipanumpa ko sa mimo ay tulaw. Ikaw lang usap ang nagkupot sa yawi sa akong kasing-kasing. Ikaw lang ang akong gugma. Kagahapon, karoon, ugma, ughantong sa katapusan ng ininhawa. Akong Samson.
3: Ah, mao ka na nahitabo atong higayuna, Hercules.
4: Oh, kinig pa, Mor.
3: Ah, nausa ka na, Hercules. Nausa ka bang gakus-gakus ka mas imong kaugalingon taon?
4: Gifail ko lang ang moment ninyo sa imong Delilah, Don Arturo.
3: Feel ang moment? Unsa ba niya?
4: Kainit siya yung pagminalay. Oh, it's hot.
3: Maog yun, Hercules.
4: Usa man, Don Arturo, ganaan ka nga akong masayang.
3: Ano si ka nang imong masay-masay? Kaligo niya, Hercules, taon, oy.

0: Chico, Kuya Chico at Tita Kla. Apil dyan ninyo, kukuy-kukuy, pi.
1: O sige, dali. Gokda ko dyan, dali.
0: Gokda na Tita Kla dyan.
2: Ay, apil sab ko, bay Chico. Apil sab ko.
3: O sige, sige, apil sab, apil. Sige.
2: Buaga, bay. Kabantay ka?
3: Sa usa.
2: Ay, wani kayo sila na Tita Kla, bay Chico.
3: Wani mo lang? Si Takla, materialis pirtis.
2: Samtang si Lalat, mula chicharon niya, di nagkagumkong.
3: Kupas di ay.
4: Chico!
3: Hala!
2: Si Lalat, ugbukal ka na may abot.
3: Ang mga kanahan, hubo, wala sa pot.
2: Hala!
5: Lagi-lagi, itulis lagi bis, nagpailan, kamas, o dante ang binjilante.
3: Mauna na inay tabo.
2: Mauna ay nga, mauna inyo sitwasyon karon. Kana mo ay klarong tapot lawas. Ha? Huwag yung mga sanging na ba? Karto na nagkitapon sa mga private parts.
1: Kaluoy ninyo, uy, Miss Lalat.
0: Uy, uy, wag na'y pripok panty.
5: Ah, klaro ba ninyo ang ilang mga itsura? Pero, naklaro kayo na ko ang hitsura sa nagpailan si Dante ang vigilante. Kiwa man kini nagbunit.
2: Onsa? Onsa?
6: Onsa'y sunod nga mahitabo.
7: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mong kasinatian sir?
9: Tatinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko. Biyahe ko matito Tagum. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan, biyay mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
7: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila. Tinood yun. Ako na sinati na ako karun. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun. Nga haplas yun. Bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
7: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover o Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
10: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
10: Ikapila man mo sa imnon?
11: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
10: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
11: Dili ko, kalakaw ay. Hmm? Tanarawan ko nang kuan sa kong, sa kuan o, diabetes. Kanina o, pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun garon. eh, parang way problema.
10: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
11: Haplas niya. Haplas sa paragi, sa gamit ko. Susi madagsaan.
10: Tagaasa?
11: Takan, upper lima to.
10: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagun.
11: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
7: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabilang Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila

naglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Unsa may iyang itsura, Bugat?
2: Taganon ako, ha? Murag na ako sa...
3: Ay, kung pabugil-bugil baktin.
2: Unsa man di ay?
3: Ah, tall, dark, and handsome. Murag ako.
2: Bangag sa ilong.
1: Ikaw siguro to.
3: Dili, uy. Murag magani creative director sa UHP itong buwing. Murag si Ray Arellano. Ah, doon na ba'y gisulti ang mga tulisan? Kung unsay hinungdan, nganong gitulis mo? Nganong nakapangutaan na kagudana, Don Arturo?
4: May daw, Daddy!
5: Tungod kay nakaila o nasuhito kayo ko sa pagkatao sa nagpailang si Dante, ang vigilante.
2: Sa?
1: Hinsa siya, Daddy Arturo!
5: Usa ka matarong o puno sa abilidad ng police official kani Anto. Nagumikan sa ilegal nga drugas, namatay ang iyang pamilya.
2: Unsa?
5: Gipatay sa mga drugista ang iyang asawang anak. Maong nanumpa kini sa lubnganan sa iyang asawa og anak. Nagukdon og lutoso niya ang tanang mga drugista gikan sa dahon.
2: Dahon?
5: Dahon. Nga mao ang mga lulong sa drugas og nagbuhat og krimen sa pagpangawat, pagpang-rape o pagpatay.
2: Unsa?
5: Ang mga sanga.
2: Sanga?
5: Nga mao ang mga tigpayuhot o drugas. Mga pusher. Nga namaligya sa kanalanan. Mga runner. Sa mga bar, nagmaligya. Sa hilit ng mga dapit sa ilegal nga drugas. Iyang silutan sa kamatayon.
2: Unsa?
5: Ang punuan.
2: Punuan?
5: Nga mao ang mga drug lord nga namuhunan. Nga mao'y nagubas ka og maon sa kabataan og pamilya sa mga drugista. Dili gyud niya pasayloon ang mga drug lord.
2: Unsa?
5: Ilabi na ang mga ugat.
2: Mga ugat?
5: Nga mao ang mga politiko og mga tinugyanan sa balaod nga nagpakabuta bungol tungod sa tinaginting sa salapi. Kami sampung sa ilang mga mata ug dunggan. Sila ang hinungdan kung nganong dili masumpo ang ilegal nga drugas. Wa gayoy ibiling buhi ni Dante, ang vigilante, nining mga klasiha sa tao.
3: Kuyaw, good.
1: Maunay angay. Aron masumpo gyud ang ilegal nga drugas, kamay na bakal.
2: Ala ka, Bugat!
3: Ngano ka, Baktin?
4: Hay! Ayaw, bugal-bugal nga kung langga, Bugat, nunoy, ha? Buutan og matarong intaw ni.
2: Kulbatog!
3: Unsa?
2: Kagot pa mo!
5: Mibalik na si Dante, ang vigilante.
1: Og niining panahon na karon, gikinahanglan kayo siya sa katawhang Pilipinhon! Si Dante, ang vigilante!

0: Mao ba dali Arturo?
1: Gipaabot ko lang si Captain Alan Malaran. Kamoy mukuha na ko dinhi. Tini sa isla. Sakay sa atong private helicopter.
0: Aburitso lang ka dito sa Mindanao, Dad. Aron pagkuha sa abo ni Anhing Nanay Maria Pica.
1: No, iho. Puhapito na ko sa mansyon. Upahuay ko sa makitayo. Una, mula ho sa iligan.
0: Mao ba, Dad?
1: Dili katiaw-tiawan ang atong pagtabang sa pagpanghatag og ayuda dinhi sa Northern Cebu. Kapoy kayo, pero sulit.

0: Mabit kayo.
1: Gaan ka eskongkot na. Nalipay ko nga nakatabang ka, Dad.
0: Mao ka na labing importante, iho. Nga nahimutang kabahin sa pagtinabangay. Aron sa ingon makabarog na yun sila pagbalik din sa Northern Cebu.
1: Gusto ka, Dad.
0: Oh, unsa man. Gusto kang anhinala mo sa kain ako. Total, masuod pa mo, ha? Masuod pa mo sa itong private helicopter.
1: Dili, Dadoy. Pugmaan lang kong uli. Kay pahimuslan pa na ako ning kanindot ning kapita.
0: Unsa karon?
2: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, mga kaparagis. Si Tata Tuno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dai si Kuan Tata Tuno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding ato sa diya nagspotting mangog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo kalit na pudukan ginagmay ra ba dem na kulbaan ako. So ni try ko karon paguban na kong inom sa 20 ka buhok nawala naman ang akong spotting.
4: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibitimus.
3: Yes, oh yes, maayo jud ang pan Paragis Bila Bila Capsule.
2: Probin and tested gayod ang pagmaintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Tuno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ang communication dili normal, din nag-take atong kuhan, manggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanangili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung dinatake na, kung sa DBT, ba marag makapool, gani, kaya magsila, bako puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luha kayo nun. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luod akong puto-puto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak, sa dagan man ang mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun, ganun, kay magtubig. Ina-plus na ako. Pag-plus na ako, atos, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
7: Radio Magbating.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:02. 106.2 Bell FM. Radyo Bagting.

0: kahanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 5:07 mga kabagting o kabulkada sa maing buntag. Ganatong tanan, ining adlaw nga Martes, pitsa 28 sa bulan, sa Hulyo tuig 2026. Lahapit na sadda nga magmutabok ngadto sa bulan sa Agosto mga kabagting og kabulkada sa kumikin kay lain og pila na lamang katulogan og mamahimong mutabok na sadda sa laing bulan apan gihapon pasalamaton tas kay ta saan gumikan kay gihatagan patakaron og higayon og panahon sa pagpadayon sa tong mga gimbuhaton sama usab mo diha mga kabagting og kabulkadas nga pabilin pag gihapon nga lagsik og uptake og mapadayonon. Balag dunay mga gipangbati-bati islawas usahay gay ato ang mga gudpod nang tinuyuan mga kabagting og kabulkadas no mga tinuyuan usahay nga digid ma pugngan o kinahanglan nga magmatngon aron makapadayon. Bitaw 7:20 o 5:09 na. Alas 5:09 na. Ano na 7 naman to? Alas 5:09 na. Dinis tong pagpanaguban. Di ta maglangay. Pwede mong ninyo nga i-follow, like, and share sa ito nga Radyo Bagting News. O ganyan man, BBC's Entertainment, ang mga pages nga. Diin na muna siya official nga page sa Radyo Bagting ng Bell FM. Og kung nagaling naka-monitor mo sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo, maayong buntag na itong tanan. Itong mga nagbiyahe, o di ba ka-lagyo, pwede gihapon mo makapaminaw, pinagis data, i-download lang na, o di ba wifi, download lang na sa Play Store ang Radyo Bagting app o pwede na ninyong mapaminawan ang AM o FM. Isag asa pa mong suukas kalibutan basta kayo na may data o in wifi nga kamu-connected. Diba? So alas 5:09 na mga kabagting og kabulkadas sa gasangalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ani ana ang ngayong sayran ng mga uluhan sa mga balita.
0: 106.3 BBC Headlines.
1: Sa mga angayong siren niining buntaga kabagting og kabulkadas nauntagikan sa mga update ang nakalap sa itong mga kauban ng bagting reporters labi pa ang kahimtang salakat sa panahon localized thunderstorms habagat og easterlies may makaapektar sa nasud natulo na gid sila kabuok samtang sa dugang pang headlines construction worker dakpan sa kaso attempted homicide sa lungsod sa Mahayag. Headlines paghihapon din itong pagpanaguban o otoridad na biktima sa fake news. Human nga nagkadawat og taho mahitungod sa tulog ka container van nga giingong nagkarga og mineral ore sa Dumingag. Dugang pang headlines sa mga balita, hydrogen power plant ikataklang itukod sa Basilan o Zamboanga, Sibugay. 14 million nga gituang smuggled ng mga sigarilyo na sakmit sa Zamboanga City. Dagampang headlines, Langyaw, Samdan, human nga mabanggaan og motorsiklo dinhi sa Pagadian. Lakit na nini ang suspect sa pagpamusil sa kanhi barangay Kagawad sa Kulambugan, Lano del Norte. Nadakpan, pinagi sa containment ring strategy. Headlines, mga mag-uuma og mananagat sa Zamboanga del Sur na kadawat og pinansyal nga tabang ubos sa PAF program. Aglakit na niini ang laborer na dakpan tungod sa wanted si kini sa kaso nga pagpangawat dito sa lungsod sa Mahayag. Uban pa nga mga updates nga tong basahon gikan sa BBC News Center update usab sa natigayon og nagmalampuson nga sona sa presidente kagahapon mga kabagting og kabulkadas alas 5:12 na. 106.3
0: Radyo Magbating.
1: Ano direkta magsugod sa update sa kahimtang salakat sa panahon aron nga ang inyo ha mga panahon diha mahatagan og pagtagad kung angay batang magdaladala gihapon ron og mga payong og panagang hala sige ay pwede gyud kayo ninyo nang dalon apil na inyong kaputi kay tulo ka mga nautang lakat sa panahon ning nagcombine chainen kag localized thunderstorm sinoon pag localized so sara lamang ka dapit hugna-hugdang pagulan pero na pa may habagat og easterlies nan ang report gikan ni Magting 17 Florence of FEMA. BTC
2: weather update. Dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa ang mga katawhan na karong adlaw bisa pa man tuod nga walay laing walay dakong dautang lakat sa panahon nga namonitor karon sa pag-asa tungod kay adun na pagpresensya ni localized sa thunderstorms nga giingong makaapektar sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula. Kini ang adun na paghihapoy o kini ang magdala paghihapon o kalit nga mga pag-ulan na sa matag karon og unya o gamulungtad na lamang sa usa ka oras ang gidugayon ni ini. Apan na, bisan pa man tod og gagiingong usa ka oras lamang, dili gihapon kini angayan nga kumpiyansaan tungod kay mamahimo paghihapon nga magdalag mga pagbaha o dibaka pagdahili sa yuta. Samtang ang habagat kini direkta makaapektar usab sa mga lugar sama na lamang sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, lakip na ang Occidental Mindoro o Oriental Mindoro. Ang nasangpit ng mga lugar, kini ang doon nila kong posibilidad nga makasanatig pagbundak sa ulan, gikan sa udto, lahos na sa kahaponon, o gipahimang na sa ang publiko, nga mag-amping paghihapon tungod kay doon ay posibilidad nga makasanatig kinig mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Samtang Eastern Visayas, Caraga o Davao Region, na easterlies usab ang gitlong hinungdan na kung ngano nga dunay kalit nga pagbundak sa ulan nga lang masanatian na o ingon man ang pagpanalugdog o dili pa ito pa kinimulong tado sa bugdugay apan na dunay posibilidad paghihapon nga mga makasanatik pagbaha ang makatawhan na kung ugaling nga mulong tado o dugay ang pagbundak sa ulan na. Matod pa sa pag-asa sa ilang monitoring nga sulod karong si Manaha posible nga walay laing dautang lakat sa panahon na nga ilahang nga mamonitor o hinungdan nga gipahimangnuan ang publiko nga magbinantayon paghihapon sa kanunay or mag-amping o ingon man mas maayo nga monitor no sa bang ilahang nga website aron na nga masayod sa dagat sa lakat sa panahon sa matag karon og unya sa pikas bahin huna sa taw sa pagadian city karong adlaw alas 5:10 karong buntaga 1.8 meter ang gidadmon sa tubig unang taob. Ang hunas o niyang alas 11:56 ang tag na sa buntag 0.1 meter ang gilidmon sa tubig. Subling mo tao pag alas 6 ang tag na sa gabi 1.4 meter ang gilidmon sa tubig. O subling mo hunas pag alas 11:32 ang tag na sa gabi 0.4 meter ang gilidmon sa tubig. Lauman nga musuba ang adlaw alas 5:38 karong buntag samtang musalop kini pagka alas 6:07 na ang tag na sa gabi. Bagting 17 Flores of FEMA sa Bell FM o Grudge sa Bagting.
1: 106.0 Radio. Kaya salamat sa mga taho o ginahanglan magbabinan tayong ta mga kabagting o kabalkadas ha. Especially katong mga naananimuyo sa mga low-lying areas. Dapit nga din dali ra magigkaayo mo dahili ang yuta. O di ba kahagad to mga dapit nga diin dili bahaanan pero karon na bahaana. Mga sobra kaubos nga mga areas mga kabagting og kabalkadas. Alas 5:16 na dinhi sa tuang nga pagpanaguban. Standby paghapon mga kabagting og kabalkadas og ato anang sayra nagdugang pa nga mga updates sa mga balita gikan sa BBC News Center. Ay naka-standby karon ang mga report usab gikan ni Bagting nga 28 Kimberly Namuwag. Kini ang may kalabtanan sa programa. Adi na angkon sa itong mga kaigsuunang mga mag-uumag mananagat sa Zamboanga del Sur nga kadawat kini og tabang pinansyal ubos sa kining PAF program iya kini sa nasudnong kagamhanan nga programa usa ni mga nalitok kagabah kagahapon sa hapon sa State of the Nation address sa presidente mga kabagting og kabalkadas na natong sayra ng report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
0: Live report.
3: Nakadawat og financial nga tabang ang mga mag-uuma og mananagat sa Zamboanga del Sur pinaagi sa Presidential Assistance for Farmers, Fisher Folk and Families Program, usa sa mga nagunang inisyatibo sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga gibutyag ato sa iyang State of the Nation Address kon Sona 2026 gabong adlawa Hulyo 27-2026. Ang maong programa nagtumong sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura ug pangisdaan na pinaagi sa paghatag og suporta sa mga mag-uuma, mananagat og ilang mga pamilya. Gilaw man usab nga makatamang gini sa pagpauswag sa ilang panginabuhian og pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa mga pamilyang Pilipino. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM og Radyo Bagting.
1: 106.0 Radyo Bagting. Ato mga update sa mga balita o kasayuran gikan sa BBC News Center. Mga programa gikan sa nasudnong kagamhanan. Usahay dili ninyo mahibal-an kay dili magudpod tataw nga i-plan star kung nanas ubos mga kabagting o kabalkadas. Manang inigatan na sa uban, awa ra gihapon, wala, bisag nakatangag na, wa gihapon. Pero ang mga kadabitaw nga programa, gikas na sudon kung ipahibalo nga to sa kinaubsan, hagi ka ng pundo, dili lang po doon ta. Mamayang usa lang katao mo gula nga mauna na siya ang nagdala o mauna na siya ang nagigikanan sa mong programa. Okay, sometimes mo ginisagad mahitabo mga kabagting o kabalkadas nang dili ni mo ma-feel o naabdan ba mo diha kay lahi mong pangalan ang nilotaw. Diba no? 5-18 mo na kung i-appeal ni mo yung pangalan, appeal na lang gikan sa babaw nga to na sa ubos. Oh, aron nga di incomplete oh. Mas nindot man ang complete nito, complete sentence. Sa pikasbahin sa mga balitang impormasyon, aha naman tanapita ang mga kasayuran o sabgikan sa BBC News Center. Wala yung pangunahon na ito mga kabagting ang kabalkadas. Ay, diin na doon na po yung mga maayong balita diha sa Zamboanga Sibugay, no? O, ingon man na Basilan, gamikan kay hydrogen power plant, gigatak ng itukod sa Basilan o Zamboanga Sibugay. Nan ato ang siren ang baga balita update gyapon ni sa animong sona kagahapon sa presidente sa nasud sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
0: BBC Live Report.
4: Gibutyag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. atol sa iyang ikalima nga State of the Nation Address konsona kaghapon, Hulyo 27-2026, nga nagsugod na ang Pilipinas sa pagtukod og hydrogen power plants aron mapalig-on ang energy security labi na sa mga off-grid o lisod maabtan sa supply sa kuryente ng mga lugar. Sumalas, Presidente, anana sa pre-development stage ang daghang proyekto sa Marinduque, Masbate, Basilan, Zamboanga, Cebu, o guban pang potensyal nga mga lugar sa nasud. Matud pa ni Marcos, ang hydrogen giisip nga clean fuel of the future o mahimong backup fuel alang sa mga plantas kuryente hilabi na sa mga kabaranggayan. Gidugang pa sa presidente nga doon na nay upat ka service contracts nga gihatag alang sa mga hydrogen production samtang gidasig niya ang kongreso nga ipasar ang sariling kuryente act aron mahimong mas sayon, barato o dali ang pag-instalar sa solar panels o battery storage system sa mga panimalay. Bagting 29, Cheryl Unyotli Razan sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: E-check daw ninyo, Biggie. Walay tingog lagi ning live. Ana, ganina, wala. Kana, mao lagi. O kanang, kay kalitrag gawala ang ato ang audio dayo na imo reklamo. Tagadsa, mga tagadsa, kaya na pa ning tingog, direk sobra. Ayan, alasing ko, 21 na. Okay na ba diha, ning tingog na ang ato ang live? Okay, ron nga diin na dili ni masagmuyo ning nangutana ng anong waning tingog. Okay, 521, mga kabagting o kabalkadas. Sa itong pagbalik, dugang pa mga balitag impormasyon, dinis itong pagpanaguban, lanog sa bagtingan.
0: 106.0 FM Radyo Bagting.
1: oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
2: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
13: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Wala, maninda ko diha, may asa sa bukat. Isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
14: Radio Magbating.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Padayon daw mga kabagtingog kabulkadas din sa itong pagbanaguban sa Sibyaan paghihapon sa Radyo Bagtingog Bell FM. Hala, sige. Sa dili pa, ang lintunganay sa round-up sa mga balita gikan sa Zamboanga Peninsula. Naos na sa mga kasikbit ng mga rehiyon na din paghihapon sa Lanog sa Bagtingan. Kamo nagpaminaw. Sa dili pa, ang mga balita gikan sa BBC News Center diin sumala basta ho Pangulong Marcos o BP Sara ratings sa hagsa ragid gihapon. Ingong managsamang nahagsa ang trust o performance ratings nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o galakip na usab ni Vice President Sara Duterte. Sigon sa tubag sa tugon ng masa survey sa Okta Research nga nasa 49% ang trust rating ni Pangulong Marcos sa ikaduhang quarter ni ining tuiga. Mas ubos sa 54% na itong unang quarter sa 2026. Nihagsa usab ang performance ni Marcos sa 47% sa ikaduhang quarter o mas ubos kini sa 55% ni itong first quarter. Nasa 33% usab sa mga Pinoy ang nagingon nga dili kini kontento sa performance sa Pangulo. Samtang nahagsa usab ang trust rating ni Vice President Sara Duterte sa 47% nitong ikaduhang quarter. Mas ubos kinig 55% nitong unang quarter ng tuiga. Samtang hagsa usab ang performance ni Duterte sa 45% sa ikaduhang quarter, punitandi sa 50% nitong unang quarter nining tuiga. Sigon sa survey ni Saka ngadto sa 36% ang nagpadayag nga dili kini bawa kini makauyon sa performance ni Duterte. Then, gipahigayon ng survey na itong July 4, nga ito na sa 11 o pizza 11, gamit ang 1,200 respondents og face-to-face nga interview. Alas 5:28 na dinis itong pagpanaguban. At ito sa run-up sa mga balita nga natala gikan sa mga buhatan sa kapulisan o galakit na usab sa mga kasikbit nga ng mga dapit. Naon na ito ning sa lungsod sa Dumingag kay Dibipod Lalim. O nalangay, ugwa na ginintaw na karga ni sa barko ning mga karga, mga kabagting o kabalkadas gumikan kay otoridad na biktima sa giingong fake news. Umanag kadawat og taho mahitungod sa tulo ka container van nga giingong nakarga og mineral ore di dos Dumingag. Na natong siren na ang maong balita, pinagis report ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan.
4: 106.0 Ang tulo ka container van human gingong nagkarga og mga bato o mineral ore sa Caridad Dumingag, Zamboanga del Sur. Girespondihan gila yon sa Provincial Environment and Natural Resources Office Conpenro o ban sa Philippine National Police human nakadawat og report may tungod sa maong mga container van kagahapon Hulyo 27, 2026. Human sa inspeksyon nga gipahigayon sa mga otoridad na suta nga walay mineral ore o bato nga gikarga sa nasangpit nga mga sakyanan og nasota nga managsamang coconut charcoal o uling sa bagol lamang kini. Bisan pa man nakahatag kinig kalangan sa mga driver og helper apan nakigkoordinar gihapon sila sa mga otoridad aron lamang mapamatud-an nga dili tinuod ang aligasyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
1: 106.0 Radio Bagting. Bato yung mga taho nga diin na kalap, huwag nahitabo o natala din sa Zamboanga del Sur. Basin niya huwag nasipyat ang katabi taong informant. Pero di lang kaya punta magpakawalas paglaong. Matod pa lagi, basig to sa laing container to na suod. Basin niya huwag lahi ang gisakyan, kinakatik-tik, podgay, nakabalog, naay nagtaho. Pero sa sunod ng mga higayon, mga kabagting o kabulkadas, syempre, kinahanglan yun nga palawuman pa ang pagpakisayon. Pero yung matultulan o madakpan kay gatong tinuod nga nalambigit sa nasangpit ng mga iligal nga kahimuan. Hindi lang, padayon rin gihapon. O hangtod nga makitan o madakpan gatong nahingtungdan nga naghimo sa ingon. Nga gising-isi to karon. Okay, waman sila na dakpan. Alas 5:31 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagpanaguban o sa lahustang at sa mga impormasyon na sa mga kalap ni Bagting 28 Kimberly na muwag gumikan kay dunay langyaw samdan human nga mabanggaan og motorsiklo diri sa Pagadian City. Ano man pud din taon ni nga nalang nabanggaan man taon ni oi. Oh naa na tong sairan ha. Sa report dito man ni dapit sa going og airport. Sa airport road anang gibutangan diha og food fair. Diba? Sa Tiguma. Na natong sayra ng report ni Bagting 28.
14: BBC Live Report.
3: Samdan ang usa ka 63-anyos nga Australia national human mabanggaan sa usa ka motorsiklo sa Airport Road, Zone 1, Barangay Murikay, Pagadian City, alas 7:27 gapon sa buntag, Hulyo 27 tuig 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon, naglakaw ang biktima Daplin sa kalsada, isip kabahin sa iyang naandan nga morning walk sa dihang nabanggaan siya sa usa ka Yamaha Mio I-125 nga gimaneho sa usa ka 18-anyos nga estudyante. Di na dunay ang gas nga usa ka 46-anyos nga babayi ug padulong unta sa LTO office sa Barangay Tiguma. Tungod sa kusog sa impact, natumba ang langyaw ang driver sa motorsiklo ug ang iyang angkas. Gidala dayon ang nasamdan nga langyaw ngadto sa Pagadian City Health Center aron matambalan. Samtang ang driver lakip ang motorsiklo gidala sa Pagadian City Police Station alang sa ustong disposisyon ug padayon nga imbestigasyon sa nahitabong aksidente. Bagting 28 Kimberly na muwag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: 106.2 Malagro to sila nagkasinabot ang andalan mga kabagting o kabalkadas. Oh, dayon na paghuman na careful mo sa pagmaniho ma foreigner man nagdili basta ang importante nga diin ang ato ang pagmaniho ba kinahanglan nga anata sa safety nga lugar. Og kinahanglan sa mga itong pagmaniho, dublihon pag inang pag-amping. Iba si Nunya, og ang uban, kinag-amping, ang uban wala. Manang kinahanglan nga ito, ginang ang mag-amping ito kanunay sa itong pagmaniho, nga di ta makasala, og di po sila kasala nga hinato. Diba no? So, dito ka ng mga iriyahan manggod sa una, dagkwa na gina, hikinganan, o diba kahagawas gina yung mag-hiking, mag-jogging. Samot na kaning lapad na ang dalan mga kabagting o kabalkadas. Sa mga dimaswito, anong lugaraha nga, karaan, matalihang tao. Ito, 5:34, dinis to ang pagbanag-uban. Lain pang mga balita or dugang pang mga kasayuran. Doon ay 14 million nga gituuhang smuggled nga mga sigarilyo na sakmit sa Zamboanga City. Ang detalye sa mong report ni Cheryl Onyot Lirazan na itong balikan.
14: BBC Live Report.
4: Nasakmit sa Criminal Investigation and Detection Group, Bureau of Customs ug lokal nga kapulisan ang gimanabanang 14 milyones ka pesos kapin nga kantidad sa gituhang smuggled nga mga sigarilyo atol sa operasyon sa Barangay Campo Islam Zamboanga City niadtong Domingo Hulyo 26, 2026. Sumala sa Philippine National Police kon PNP na diskubrehan sa mga operatiba ang usa ka giabandonang delivery van nga adunay 61 ka master cases og 715 ka mga rims sa nagkalain-laing brand sa illegal nga sigarilyo. Wala na naabdan pa ang mga suspect ng mga transporter sa dihang nakamatikod sa mga presensya sa mga otoridad. Human sa opisyal nga inventory o dokumentasyon, giturn over ang mga kontrabando ngadto sa BOC samtang padayon ang investigasyon aron mailhan og mapasakaan og kaso ang mga nakaikyas nga mga suspect. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: 106.2 Nagasalamat sa nasangpit ng mga accomplishments mga kabagting o kabalkada sa pigas bahin sa mga kasayuran nga nakalapusom sa BBC News team. Libura na dakpan tungod sa wanted sa kasong kawat sa Mahayag. Ang detalye ni ining mao mga balita, police report paghihapon ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
14: BBC Live Report.
15: Nadakpan sa mga kapulisan sa Mahayag Municipal Police Station ang isa ka 24-anyos nga laborer nga pinangita sa balaod tungod sa kasong pagpangawat. Atol sa manhunt operation alauna 20 sa hapon ni atong Hulyo 27, 2026 sa Purok 5, Barangay Upper Salog, Dako, Mahayag. Ang suspek na dakpan pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court RTC 9 sa Mahayag Sambuanga del Sur ni atong Hunyo 18, 2026. Sumala sa mando sa korte, adunay girekomend ang piyansa nga nagkantidad og 6,000 pesos alang sa maong kaso. Ang dinakpan anana sa Mahayag Municipal Police Station alang sa saktong disposisyon. Bagting 27, Daryl Katayaay sa Belafem o Radyo Bagting.
1: Nagsalamat sa mga taho o kadto o sa mga accomplishment o sub sa itong mga otoridad sa Pikas Bahin. Alain pang kanibitaw nga accomplishments sa gamikan kay construction worker nga nadakpan gamikan sa kasong attempted homicide sa lungsod gihapon sa Mahayag. Ang detalye sa mong report, naka-standby si Bagting 17, Florence Zofima.
16: BBC Live Report.
2: Mga otoridad, ang usa ka construction na worker gumikan na sa kasong attempted homicide o kini ang nadakpan na particularmente sa may Mahayag Zamboanga del Sur. Kini pinadakpan sa Purok 5, Barangay Bunyawa. Gingon nga napagawasan kini og warrant of arrest pinagi sa Municipal Trial Court in Cities Branch 1 pag-a-density nga pinitsahan og July 15, 2026 sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Mahayag Municipal Police Station og nagpaabot na lamang sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya. Dugang sa mga balita, papas, baguhay para sa manadawat nato, gumikan kay dunay usa ka individual nga driver kini nadakpan sa gipahigayon nga drug bust operation na particularmente sa Poroca Subdivision, Barangay Upper Dumalinaw, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga dinakpan, nakuhaan kini og duha ka tulo ka gagmayng pakete sa gikatahapang shabu og lain pang duha ka medium size sa gikatahapang shabu paghihapon. Og lakip na usab niini ang usa color orange nga baobao og uban pang drugs paraphernalia. Sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Dumalinaw Municipal Police Station og nagpaabot na lamang usab sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya. Dugang pa sa mga balita, aduna usay usa ka 40 anyos nga residente sa Aurora ang nadakpan sa gipahigayon nga drug bust operation sa Poroca Sanchez, Barangay Bagong Pitogo, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga dinakpan na paakwaan o napagawasan kini og search warrant pinagi sa Regional Trial Court 9 Branch 30 Aurora, Zamboanga del Sur human usab nga nakalapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakuha sa iyang posisyon ang napulo kasasya sa ikatahapang shabu o uban pang drugs paraphernalia. Sa kasamtangan, kinausab ko ng gibalhog na sa Aurora Municipal Police Station o nagpaabot na lamang usab sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17, Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Radyo Bagting. O mga round-up sa mga balita, mga kabagting o kabalkadas nga nabati din sa CBN sa Radyo Bagting o BLFM especially. Itong mga nag-accomplishment sa mga otoridad, mga kabagting o kabalkadas ni ini nga buntaga. Na congratulations sa mga accomplishments nga naangkon sa itong mga otoridad. Ang mao mga balita, round up sa mga balita. At ito sab kini sa maayong kabubuton sa said Panyaman Herbal Capsule Plus Mangosteen. Makatabang kinis pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, o gallstone, diabetes, cyst, o kulbukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, o guban pa. Tungod kay ang said Panyaman Herbal Capsule Plus Mangosteen, milagrosong kapsula nga produkto sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak, magaling! Oras, alas 5:40 na.
16: 106.3 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow.
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa ang sa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
19: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
20: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo adto na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, ingon na. Paragis bila-bila.
20: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma, ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
20: Ako, 55 na.
19: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
19: paragis bila-bila
16: paragis bila-bila
7: 106.2
21: Radyo Magbating
7: 106.2
6: Radyo Magbating.
1: Alas 5:46 na mga kabagting og kabalkadas, dinis itong pagpanaguban og dinitas to ang update gikan sa merkado publiko og unsay mga presyo. Pero abi ninyo mga kabagting og kabalkadas, dunay pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo sugod garong adlawa. Og diin ato nang mapadangat ang among taho ugma na. Kuan pa man unya pa mang alas 6 ipatuman mga kabagting og kabalkadas, no? Ang mga kasika sa pag-usbaw sa gasolina mga kabagting og kabalkadas. May buntag di ay nining mga nanagapadayon sa pagpadangat sila mga mensahe karong buntaga. Standby mo di kay itong sayran ang mga presyo sa mga nagunang palalito no gusto na niini ang precious mga isda. Basin niya og ganahan kay mo aning mga isda ang itunol kanato sa report ni Bagting 27. Unay bangus diri ay. Unay itong mga mahiligon kay musugbag bangus kay dapit sa tiyan pod ang tirada di magsugba na lang tagpuro tiyan ani. Og di na mo kaos laing part. Ani na tayo sa mga report me sa precious mga isda, nabay mga daghang isdang naka-display di ayang o di ba ka na ba to yung mga pinaslan kanang piningwit ba? Pasol mo na no? Og diin ang ato ang kinatibok ang paghulagway di sa may merkado particular sa may isdaan section ni Bagting 27 Daryl Ayay. Good morning yang
6: BTC Market Report.
21: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag ni Modihay. Labi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita dari sa merkado publiko, particular sa may isdaan nga bahin. Ng mga orasa, itong itunol ang kasamtangang presyo sa isda. Aduna na'y kapilian, apat pipila pa lamang ang nag-display ng buntaga. Karon na itong sayran, tulingan dalaulo 200 ang kilo, unod 280, pikas 200 ang kilo, ikog 280 ang kilo, o gantinai 160 ang kilo. Sa dalagang bukid, 250 nga to 360 ang kilo, gutob 250, palutpot 100, sigarilyo 250, bulinaw 120, bangus 160 nga to 180 ang kilo, sulid 140, gisaw 150, danggit 200, kitong 300, katambak 250, bugaong 200, sari 250, trakito 280, o antilapia 140 usab ang kilo. Sa barilis, ulo 250 ang kilo, straight cut 350, boneless 450, belly 450, ikog 300, panga 300, o antinai 200 usab ang kilo. Mga kadaw kasamtangang presyo sa isda din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay sa Belatem o Radyo Bagting.
1: Daga salamat sa mga presyo yang dihas merkado to mga kabagting o kabalkada sa makita ninyo sa iyong background.

0: Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Huwag kang Vitron Vitamins Plus Iron. Ang ginama kinis sa RSV Trading FDA approved. Huwag mapalit kinis nagkadi ang butik o pharmacia sa inyong mga rapid. Alas dugang kasayuran. Kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron. You can text or call 0812-179-7351. Dagang pang nagpalayo nini nga itong tulumanon. Huwag padayon ginagpasidaan. Huwag ingon man nag-auhag sa mga mag-uuma. Nga ako nagaling, doon na mo'y mga problema diha, doon na mo'y buot ipadangat ng mga taho, nagkadaiyang ang concern. Sa National Irrigation Administration Region Office na sa Bonga Peninsula, pwede kayo mga mag-umang ipadangat ninyo na. Iya sa may Regional Government Center, Balintawag, Pagadian City. Pinagi lamang sa 5 ka steps, mahatagan o pagtagad ang inyuhang mga gipadangat nga mga concern. O gadiin, ipaagi lang na sa ilang niya sa Bonga Peninsula nga page o di baka sa ilang website sa https://region9.nia.gov.ph. Pero doon din mo sa yun, sa ilang email sa small letter R ayon 9 as in 9 dyan. Dili Roman numerals kani number gini R9 at nia.gov.ph o diba ka sa facebook.com/niazambongapeninsula. Pwede sa mga mutawag gadaan silang telephone number nga 0629474014. Diba ka sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. Mga kabagting o gobble goddess. 5:52 na, anitas dugang pa nga mga balita o impormasyon nga itunol ka na to ni Bagting 28. Kimberly Namua, gumikan kay, doon na pa'y nahibilin dito kanis sa area sa Lanao del Norte. Suspect sa pagpamusil sa kanibarangay kagawad sa Kulambugan, Lanao del Norte na dakpan pinagi sa containment ring strategy. Inang detalye sa mga balita sa report ni Kimberly Namua.
1: BBC Live Report.
2: Balhog na sa presuhan ang suspek sa pagpamusil na nag-aangol sa kanyang barangay kagawad sa barangay Manga, Kulambugan, Lanao del Norte, pinaagi sa epektibong pagpatuman sa PNP containment ring concept kay baluan na nahitabo ang pagpamusil alas 7:30 sa gabi niya itong Hulyo 25 dito sa Purok 5, barangay Manga, Kulambugan. Gilusan sa Lanao del Norte Police Provincial Office ang containment operation pinaagi sa pagbutang og mga checkpoint aron mapugna na posibleng pag-ikya sa suspek. Samtang ipahugtan usab sa mga kapulisan ng intelligence monitoring, paghipos ng impormasyon o follow-up investigation na misang po sa pagkaila o pagkasikop sa suspek na giila lamang sa alias na Tomas Hamtong o residente sa Purok 8 sa Samang Dapit. Ninggo samtangan na nanakinis sa kustudiya sa kapulisan alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
0: At yung mga balita, gikan ni Bagting 28. Adito sa BBC News Center, labot nining iperalo mga kabagting o kabagkadas nga ngayong amyandahan. Ibalihog ko sa resulta ni Haniki. Morning siya i-flash ni Kiki. Kaning salamat daan. Din na panahon na or aron matod pa amyandahan ang iperalo o ipaidili ang pagkarga o mga bills electric consumers sa systems loss o guwan pa mga value added tax sa serbisyo sa mga electric company. Kini ang gitagan o gibugato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa atubang kini sa gipahigayong lakang sa administrasyon aron mapalig-on ang supply o presyo sa enerhiya sa Pilipinas. Sa ikalamang State of the Nation address Pangulo kon sa SONA, ibutsag niini nga dili na dili sala sa consumer kung nganong nakabaton og systems loss. Busa, dili angayan nga ipahamtang kini sa mga bill nga tus publiko. In labot ni Inegi pangayosab sa Pangulo sa mga magbabalod nga ipasa na ang Sariling Kuryente Act aring matagan og simple og kanabitong affordable nga pagpataod og solar panels og battery storage system sa mga kabalayan. Inaron nga diin mahatagan gilayon o kahigayunan nga makaangkon o kagalingong kuryente ang usa ka panimalay o usa ka pamilya. Ayan mga kabagting o kabulkada sa alas 5:54 na dinis itong pagpinag-uban sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM. Ang resulta nga ginyuhang gipaabot ang resulta kay 326. 326 ang resulta. Amo na diha 326.

0: Magting o kabalgadas na sa pikasbahin sa mga balita. Di na ni balita. Uy, greetings na ni. Greetings naman di ay ni. Uy, good morning. Ni Imblar Annalyn. May buntag diha. Ito magsugod si baba. Good morning ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon. Listening Pamprok Malinawon. Barangay. Kulo, mula abis ang bangga dalsor. Salamat sa kanunay, mama. Dayon, dali ra kayo ni siya makamonitor o nagtingog bagwala. Lakit na usap ni Ma'am ni Dondon Tormes. Diya sa may Kamalig. Barangay Kamalig Dumalik. Malina, Vanix Mucha, Bamunga, Cheryl Anduyan, Anduyan Novo, yes, sa Purok 6, Lakewood, God bless you, thank you, Jose de los Reyes, Okaya, yes, sa Sinakaban, Misami, Soxlenta, Loge, Giselle Lacquiao, sister-in-law, Mdaini, yes, sa may Labason, sa Buanga del Norte, may buntag ni Mordeha, Abdi, o gingan man, Thursday, Lasconia, may buntag, Jumam, Juanita, o gingan man, Nori Amor Prahes, may buntag, from La Victoria Aurora Zamboga del Sir Jojo Ramos Malong may buntag di mo diya sir Baltasar Akai Minyoza diya sa Malaysia may buntag og Merle Templado Sam Salumad may buntag Jocelyn Bargayo diya sa Poblacion San Miguel Zamboga del Sur Aljo na Mokatke sa Purok Orchid sa Bati Street Barangay Santa Maria Pagadian City complete sentence napagay sa Zamboga del Sur Region 9 Mindanao Philippines. O gingan man ni Jonathan Tigo o lakit na usab ni John Ree Yulin diya sa may Rigla Gipos ng Bongga del Sur o ni Imlar Annalyn mga kabagting o kabalkadas. Mapasalamat at kay Miss Kanuna inyong pag-support mga kabagting o kabalkadas. Napatay mga wa na basa ng mga commercial mga kabagting o kabalkadas na ang uban pang nagpahimangno usab sa kanunay sa gihapon nagpahimangno ang National Telecommunications Commission aron di mo diha may mong biktima ani ni mga scammer nga nagpakaron ingnon nga taga bangko taga andaw taga ahensya sa gobyerno uban pang mga telecommunications companies aron makapangilad amping sa kanunay ha kay daghan kay mga naglipana nga mga mangingilad o ginahanglan nga kamo diha moy magmaampingon na o nagingon ang National Telecommunications Commission nga kung makadawat daw mo og mensahe scam o di ba ka sa inyong mga online nga kuno doon ay mga ikaipang click-click nga dili ka familiar sa mga links sa inyong mga yung one-time password ay magduda ka na pa-verify na mga mensahe i-report dahil na nga doon sa mga service provider o di ba ka sa NTC Regional or Region Office 9 aron nga diin kini mahatagan o hinanali nga action. Ningon man sa mga kabagting ng kabalkanas nagpaluyo ni ning atong tulumanon ang kadibitong LPG kaning LPG panagiyahan ni Idol Jun Bahamonde kaning mga programa hatod ganato ni former councilor former city councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Isa Bahamonde nagiya sa Petron Gasol Station alang niya itong gusto magpatubil o mupalit liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol ang main na namimutang sa Santiago sa Dools de Bim ikaduhang branch namimutang sa Duterte Street Gatas Dools Social Gasoline Station ilaw sa exclusive distributor sa LPG Fiesta ang branch namimutang sa SMC College so gado na yung mga branches sa Mas Dumalinaw Aurora o Lungsod sa Tukuran mga kabagting o kabalkadas ayan no sige ang mahusay tangtanan mga kabagting o kabalkadas ugang pang mga nagpaluyo nining atong tulo manon kung wapa mo ka pangapi diha ala sige pangapi na mo sa said panyawan coffee mix kung nagul ka ba nga dili ka pwede makapangapi kay acidic ka or diabetic ani ana ang kape nga para kanimo ang said panyawan coffee mix ang kape nga doon ay mga epektibong sagol nga puro gid natural kape nga bitter apan makapabetter matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said marketing incorporated basta said marketing tatak magaling. Ayan mga kabagting o kabalkadas, wala may igong oras sa pagpadayon pa din sa to ang tulumanon ang pulong nga nagkanayon. Nagihapon ni sa Proverbs 16 verse 9, the heart of a man plans his way, but the Lord establishes his steps. Ayan, salamat sa iyong pagpakiguban, kanamong tanan, o bayong buntag, gikan sa Baganyan Broadcasting Corporation. Oras, alas 6.
1: 106.3 FM. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras na sa Radyo Bagting o Gabel FM, alas 6:05 na sa buntag, musulod na programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sangalan sa kamatuoran mo barog nga way gikahadlukan muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: 106.7.
1: Rádio Barbinho.
2: Ala sa sais-sais na itong oras, hakabag ni Gabalgadas, membuntag ganin yung tanan, adlaw garon ng Martes, sa Pitsa 28 buwan sa Hulyo 2026. Welcome, madristo nga pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan, ngayong mabati ng Sibian, sa 106.3 ang Bell FM, magingon man sa DXBZ756 Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, kabagtig Gabalgadas. Sa tanan nga nagpaminaw ng Sibian o sa kamayang buntag, kumusta? Labi na ito ang mga soking tigpaminaw sa kanunay, mga negosyante, sa ito ang mga estudyante, mga empleyado sa gobyerno, o lakip na usab sa ito ang mga drivers, mga mag-uuma, mga mananagat, o ba pang hutong sa katilingban, kabagdig, kabalkadas. Nga kanunay nga nagsunod aning Sibian sa Radyo Bagting, Xbel FM, good morning kaninyong tanan. O kumusta? Ang ato ang tagsanyuhang tagsatagsak ka mga nahimutangan karong orasa. Hinaot pa unta nga sa kanunay ay napaghihapon mo sa kapiskay sa mga panlawas kabagtig kabalkadas. O galakip na usaban ni ini na no, kanunay tanga mag-amping. Ilabi na na itong ato mga drivers nga doon ay daghang kinabuhi nga gidala. No? Mga dipasayroan nga mga sakyanan kabagtig kabalkadas. Kinahanglan nga kanunay susihon daan ang iyohang mga gipangmaniho nga mga sakyanan. Adeser nga mubiya, adeser nga mamasahero, aron nga luwas sa disgrasya. Ug labos sa tanan ang pag-ampo sa kanunay, no? Ag pag-ampo, pangaliya sa labo makakagahom nga kining iiway tanya sa mga disgrasya sa kadalanan. No? Proteksyonan ta kanunay, kabagtig kabalkadas, maginay labing maayong taming aron nga luwas ta sa tuang mga lakaw matag adlaw. Alas sa 6:08 na tong oras. Bueno, kabagdig kabalkadas, kumusta ang inyohang pagpaminaw kagahapon sa State of the Nation address sa tuang presidente, no, sa yahang ikalimang State of the Nation address kabagdig kabalkadas. Satisfied ba mo sa yahang giluwatan nga mga pamahayag? Ubay-ubay to matutpak ka mga no, accomplishment, no? Nga iyahang gipadayag kabagtig kabalkadas nga matawag ta o gayabang gipasigarbo, no? Gipasigarbo ang mga nagkadayang mga programa nga iyahang kining napa-implementar o sulod sa iyahang termino, kini ang iyahang ikalima nga State of the Nation address sa dili pa kinihingpit nga mubiya sa iyahang katungdanan isip pa presidente kabagtig kabalkadas, no? So kagahapon ato ang nabati usa ka oras o 25 minutos ang nahimong kuan kining State of the Nation address sa ato ang kining presidente. Oh, 1 hour and 25 minutes. Diin na dito, gitagsa-tagsa o bat-bat sa tuang presidente ang iyahang mga plano o lakip na usab ni ini, no? Ang unsa pa ba'y makahatag kaayuhan natong mga katawhan kabagtig kabalkadas, di ba? So, dakong kalipay alang sa tuang mga negosyante, no? Ilabi na na sa tuang mga mamumuo, no? Sa tuang mga trabahante tungod kay usa sa gihisgutan kagahapon atol sa iyang State of the Nation address is mao katong palugwayan or palapdan pa ba, no? Ang coverage sa tax exemption kabagtig kabalkadas. Oo. No? Libre nga kining wala na balay ronon sa ilahang tax ang gatong mga trabahante nga ningkita og 350,000 paubos, no, matag tuig. O, matag tuig niha ang gisgutan. Subot pasabot gatong mga empleyado sa gobyerno kun wala mo kaabot og 350,000 na pesos kada tuig, so posible nga maka-avail mo nining tax exemption kabagtig kabalkadas, no? Kaya lagi, nakita magod sa presidente nga ang ato ang mga empleyado sa gobyerno, nibang sige lang sa'yo og mulo, kay dagko kayo og mga balero nun sa tax, di ba? So karon kay laraw sa tuang presidente, nga, makover na kini sa tax exemption. Wala nay bayran nga buhis kabagtig kabalkadas. Matod pa sa presidente nga ang maong alakang, umikan matod pa sa lakip nini ang mga middle class, no? Nga nabugatan sa epekto sa Middle East crisis kabagtig kabalkadas. So, usa ni sa mga nindot, no? Nga programa sa tua nga presidente. Di ba? Kay pilagoy abalero nun sa tax karon. Kung boto niyo hunahunaon kabagtig kabalkadas, di ba? Pagkandakua. Tax lang mo'y makaingontag ang imong sweldo, dako man tuod, pero tax po ni mo, pagkandakua, samot na kung di pa kaminyo. Nike, palihog ko og kuan. Ganabi tong gipang post ni Cheryl sa kuan sa tuang page. Ipalihog ko download na Nike. Thank you. Kanang kuan, tawagan ni. Kining about sa kuan po Nick. Basta kanang gipang post ni Nike, kini Cheryl na kanang gipang chap-chap. Kaya tuwa nang hisgutan karon. Oo. Then, kabagdig kabalkadas, no? Kinimanggong pagpatuman ng tax exemption, dili lamang kaya usa ka individual ang makapahimulos niini kundi li halos gyud, no? Sagad daghan gayud ang makaingontag maka-avail nining tax exemption kabagtig kabalkadas. Kay kun imong sumadahon ang giluwatan nga pamahayag sa presidente 350,000 a year, no? Paubos. Wala kay bayran nga buhis. So buot pasabot, dili na unya mabugatan ang atuang mga katawhan, no? Dili na mabugatan natong mga katawhan tungod kay ilagi mahimo naman kabagdig kabalkadas nga wa na sila anang obligasyon sa gobyerno sa pagbayad og buhis. Buot ang buhis gilagi gisulod sa laom nga bulsa, di ba? So may na lang ba alang niadto mga katawhan nga dili makapahimulos sa mga ayuda. Kaya ang ayuda para ragyod sa mga pobreng pamilya, may na lamang tungod kay diri pinagi sa tax, diri mabawi-bawi ang ilahang kining matawag taog pangindahay nga unta maka-avail po sila sa mga programa sa gobyerno. Di ba? Kaya nga naman, may na lang. Ang imuhang sweldo, kuhaan og tax, ang katong tax, may nga gikuha. May na lang ikadugang o pamalit kun unsay mga panginahanglan sa pamilya, di ba? Sa ingon ana kabagtig kabalkadas, amo na ang gipakpakan sa kagahapon og tama na plus points sa mga sip-sip ng mga kongresista, ayo BBM. Di ba? Sagit og tama ang kagahapon. Oh. Naingon paling-paling ba? La sige, kulapyot gyud, gibasin niya og kuan. Basin niya o kining mausap ang hunahuna ni BBM. Pero kagahapon, kabagtig kabalkadas, usa sa mga nakapatrending ni BBM, katubad taong iyahang giingon nga dili siya presidente sa iyahang pamilya. Dili siya presidente sa iyang higala. Kundili, presidente matod pa siya sa katawhang Pilipino. Matod pa sa mga tao, dili bitaw ka presidente, kay ang presidente ang imo mga asawa. Ay, may klaro, good morning. O, di ba? Amo na, kabagtig kabalkadas giingon nga kinsa gali presidente. O, daghan nag-ingon nga presidente daw ang first lady. But anyway, ang gipilis, BBM man. O, di ba? So, moto nga girespeto ni Martin Romualdez, kunun sa man ang nahimong pamahayag sa presidente kabagtig kabalkadas, no, bahin nalagyan tong issue sa flood control. Wala kay gihatagan niya o emphasis ba? No? Wala kanya gihatagan o gi-emphasize og taman kabagtig kabalkadas ang mahitungod sa flood control nga magini usa sa mga giatangan sa mga katawhan. Kung matod palagi, kung tinuod kang doon ay mapapanubag sa flood control, no, sa mali-malita nga mga gipangkawat, gipangkaw-kaw nga kwarta, pamatod eh, oh, kinabuhati o kining matawag ta o balaod o gamite sa imuhang kining bugat nga kamot.
0: nga aduna gi mapriso, di ba? Dili kay kuto sa istorya kabagti kay Balkadas. Di ba man ang mga kuan kagahapon, mamani hinungdan kun ngano aduna daghang nga rally kagahapon kabagti kay Balkadas nga nahitabo, no? So ingon ini, no? Nga mga giluwatang pamahayag sa itong presidente, so gikalipay. O usan na nausap ni Kabagdi Kabalkadas, ipalihog ko Nick, iunag play itong huwag tango na ang kuan, katubitang system loss. Okay na kanike? System loss. Okay. Kagahapon Kabagdi Kabalkadas, no? Usa-usab sa mga gikalipay sa mga katawhan, nga unta, nangindahay, nga unta, kini, madayo, nagyod. Mao kini nga pagtangtang sa system loss Kabagdi Kabalkadas, no? Kinibang sa kuryente, kaya nahitabo manggod, ang system loss, kay kita mo'y gipabayad. Kaya kung boto na hunaon, dilira ba na, sala na to. Kaya kung ang samsuriko pangutanon, ang kanamatot pang gibayad na to nga system loss, unsa man, dito matod pa ka na largo sa NGCP. Oh, ang bot, kung tinungod ba pod, di ba? Pero kung yung kanamdaman Kabagdi Kabalkadas, ang kinibitong hilisgutanan sa system loss, dili lamang kinikarong kagahapon gihisgutan sa atuang presidente. No? Kung na naminaw mo sa iyahang sona kaniadtong 2024 Kabagdi Kabalkadas, iyahapon yung nalakbitan. No? Iyahapon ning nalakbitan Kabagdi Kabalkadas ang kining mahitungod sa system loss. Pero lagi ang pangutana nganong wala man ni napatuman kaniadto. Asa man dayto, unsa dayto gibuhat sa tuang mga magbabalaod, no? Unsa kay gibuhat nganong wala man ni na implementar ning panawagan sa tong presidente? Mahitungod na niining pag-amyandar ba sa Iperalo Kabagdi Kabalkadas, no? Kay na itong 2024, gihangyo sa magbabalaod, gihangyo ni Presidente nga ito sa mga magbabalaod nga i-amend ang Iperalo Kabagdi Kabalkadas. Pero kiwa man na minaw ang ato ang mga kongresista, patong 2025, mo nagibalik niya ni karon nga matod pa niya, "We demand for the immediate amendment of APIRA and to prohibit the charging system loss against consumers including the value-added tax." So ito paminawon, ang pamahayag sa tuang presidente, mahitungod na niining pagtangtang sa system loss Kabagdi Kabalkadas.

0: Unsa magyud ni? Unsa magyud ni dere? Paglihog ko. Ato ang kadali ng kabag ng balkadas kay dunay technical problem. Mahitungod sa kini ato ang pag-play sa video clip, no? Sa pamahayag sa tuwang presidente, mahitungod ang kabag ng balkadas ining pagtangtang sa system loss dere sa Matag Electric Cooperative. Kay lagi, no? Ang sala sa tuang mga electric cooperative or ang sala sa kining atuang tinubdan sa kuryente ang nahitabo kabag digabalkadas, kita naman hinuon mo ipabayron, no? Di po ni mahimo kabag digabalkadas, oy, nga ang ilahang kining mga sayop, ang ilahang mga kakulangon, kita mo'y mag-abagar kabag digabalkada. So, ano yan ang pamahayag sa atuang, presidente? Mahitungod sa pagtangtang sa system loss.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: We demand for the immediate amendment of the EPIRA.
3: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer, na pinapatungan pa ng value-added tax at kung pagbawas ng presyo ang usapan. Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
0: So, boto kabag ni Gabalkada, sakto ang giluwatang pamahayag sa itong presidente nga dili man sala na ito, di ba? Dili sala na ito mga member consumer, pero nga nung kita'y pabayron. So, morning, ang pangutana, kanus apugani? Mahatagan ka ni katumanan sa dili pa mahuman ang termino sa itong presidente? Or kutob lang po ni sa iyahang State of the Nation Address o dili ma-implementar?
4: Radio Magbating!
0: Ay sa ako nang gikaingon, kabag di gabalkadas, nga kining pag-amyandar sa EPIRA law kung wata masayop, no? Niyatong 2024, iyahang nalakbitan sa iyang zona. Wala, nagpadingol-dingol lamang ang ato ang mga magbabalaod. Wala, nighatagag seryoso, no? Nga katumanan ang hangyo sa presidente nga to kanila nga i-amyandar ang kining EPIRA law. Mauna ang karong tuiga, kagahapon sa iyahang State of the Nation Address, iyahan na pong gibalik nga papaspasan ang pag-amyendar sa EPIRA law kabag ti kabalkadas, no? So ang ato ang pangutana diyan eh, kung kanus mahimong nga maimplementar ang kining iyahang giluwatang pamahayag. Kaysa kung nang gikaingon, kung tinuod palang unta, no? Kung aduna palang unta ipagpakabana ang atuang mga magbabalaod, hagbay raunta ni kabagtig kabalkadas nga na-implementar or natangtang ang kining balayronon nga system loss.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
0: Laliman ka, pila na katuig? Duha katuig, di ba? Wala gyoy nakahatag nini og pagtagad. Unya padayag pagayod sa presidente atol pod mismo sa iyang State of the Nation address, di ba? Muna makaingon ta kabag ti kabalkadas nga kinsa kaha or makapangutana ta ba? Kinsa kaha nga magbabalaod, no? Kinsa kaha nga kongresista ang manghingusog ni kabag ti kabalkadas aron nga ang pag-amyandar sa ipera law hingpit na nga masunod o dili na unya mag-antos ang mga member consumer sa pagbayad ni kabagtig balkadas nga aduna pay VAT nga giapil. Oh. Pero sa pamahayag, no, human size akining State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, nagpagawas usab og pamahayag si Senadora Erwin Tolfo. Gingon niini nga iyahang gikalipay human nga nahisgutan ni President Marcos ang pipila sa mga iyaha matudpang giduso sa Senado. Nga una niini ang grabe nga pagmahal sa singil sa kuryente. O gaisip matudpa siya ang chairman sa Senate Committee on Energy. Iyahagila yung sugdan, no? Ang pagdungog sa ipira law kabagtig balkadas kining ipira law amendments. O iyahamatudpang kining paningkamutan nga hingpit na, no? Nga mahimong balaod ang pagtangtang sa dugang palas-unon sa mga consumer susama na lamang sa system loss charge o buhis kabagtig balkadas. So, manginaot nga karong tuiga ma-implementar. Kung dili man karong tuiga, at least man lang sa nahibilin, no, nga termino sa tuwang presidente, mapatuman kini sa hingpit ang kining pag-amyandar sa ipera law kabagtig balkadas. No? Dakunin challenge at tuwang mga electric cooperatives, kung musugot, magyud po sila. Maragmaw po niyong sa hinungdan, kung nga no, nga tuwang mga magbabalao sa tuwang mga kongresista, wala kayo nining hatag o pagtagad. Diba? Kaya syempre, ang matag electric operatives, aduna be ginikuan, aduna yung mga representatives usab. No? So, ilahag yung panalipdan kabagtig kabalkadas. Muna nga, diring dapita ba? Magkaingon ta nga panahon nagyod nga unsaman. Tangtangon na ni oy. Sulod sa taas nga panahon, kita mo'y nagbayad kabagtig kabalkadas. No? Nga mo ingon ang uban nga, kita gyud magbayad mga member consumer tungod kay ang kuwan do naman uban gipangkawat lagi daw nga kuryente o sa pahinungdan kung ano nagka system loss kabagtig kabalkadas, di ba? So pangutana dere responsibilidad man ninyo kung gikawat na inyong kuryente di ana inyo man ang responsibilidad nga inyo ang monitoron inyo ang abantayan aron nga di makawat na inyong kuryente, di ba? Maintag ang matag individual kung ugaling makareport nga na nagkawat o kuryente, doon ay incentives nga madawat. Wala po. Kamura po ang naa. So, mauna kabagtig kabalkadas sa manginaot ta. Nga sa dili pa mahuman, ang termino sa presidente, so ang ipera lo, mamindaran. No? Aron nga wala na unyay, di or dili na unya, dako kayo ang balero nun sa atong mga member consumer. So sa so, pagbalik kay Bagdig Balkadas, dugang panglisgutanan diri paghapos sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan alas 6:28 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga. Ako, ako maganda nga.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
9: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan. Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Radio Magbating.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
0: Balik na sa pagbalaguban, gabag ni Kabalgada sa programa paghapon sa pagtingin sa katauhan ng Sibiyan sa Radyo Magdix BLFM at tuntulman sa kanunay nabagan kini sa GPMT8 International Manpower Services Corporation na alang sa tanang mga kaubayinan nga nagpagidarong ng 24 nga doon sa 43 anyos nga doon ay planong mutrabaho sa abroad isip mga domestic helpers ay na mapaglangan pa bisita na sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Lisensyado kini sa Department of Migrant Workers ang nahimutang ilang buhatan sa Maypurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Pwedeng makontak cellphone number nga 0927-362-1908 or dabaka sa 0962-211-6023 or pakikitae si Miss Jacqueline Cabahog Kabagdi Kabalkada Shop. Wala nga'y kabalak-an tungod kay sa gayon nga gusto kang mo-apply pinagi sa GPMT8 International Manpower Services Corporation og mutrabaho alang sa nasud sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait. Libre ang accommodation or kapuyan samtang ikaw tuwa pa sa Manila, libreng pagkaon og libreng medikal, libreng pamasahe og libreng pagkuhag passport. Wala ay nakabalaka. First timer ka ba or di ba ka ex abroad? Musapay mong gipaabot alang sa mahayag nga kagmaon sa imuhang pamilya, apply na pinaagi sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Ang Camp Health multi-specialty nga nahimutang sa CNS ubay-ubay building Lumbia Pagrian na niabag usab sa tontolumano ng bagtingan sa katawhan. Alang ni ato makatawhan nga gusto nga magpa-check up, bisitahan lamang ang Camp Health multi-specialty nga nahimutang CNS ubay-ubay ano sa may Lumbia. Adunay mga laing espesyalistang doktor sama nidla ni Dr. Gino Olubancoro o gayon man sa Dr. Vian Toledo o uban pang mga espesyalistang Dr. Kabagdig Kabalkadas. No, anha na sa Camp Health Multi-Specialty. Alas 6:34 na, lain pang niyabag sa tuwang tulumanon ang National Irrigation Administration Konia Zamboanga Peninsula. Kung nagaling adon ang pangutana, mga pagpaklaro mahitungod sa mga programa sa NIA, bisitahan lamang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center Balintawak Pagadian or contact sa cellphone number nga 0985-824-8566 or 4566. 0985-824-4566. Mao ka na ang National Irrigation Administration Konia Region 9. Good morning di ni Regional Manager Nathaniel Juna Plaza. Or June Nathaniel Plaza rather. Anyway, kabagdi kabalkadas. Samtang masapay nakasunod ni mga clipping di anik eh. Oh, katura po ni mong gidownload no. good morning di ay ni John Rewellen, Imbler Analin, Aljo na Mukatka, Santa Maria, Maing Buntaga, Vanex Abamunga, Jonathan Tigo, sa may Old Mirapaw Dinas, Marley Templado, Sir Dondon Tormes, Manita Sasal Cadentelaon, matod pa niya, matinood kahatanan ang gisulti ni Marcos sa iyang suna. O, depende. Good morning, Enteng Carpio, di sa Alta Chera, Tiguma, sa Zone 11. Kisa pa ba itong tibayag Maing Buntag? Oh, sa tanan nga nagpaminaw, good morning sa inyo ha. Oh, tunang utana mo kung matinood ang iyahang gipanglitok, depende yun na. Depende kung na matuman or mahatagan o prioridad sa atong gobyerno. Anyway, kabagdig kabalgada sa no, kagahapon usab, laki pa sa tuang kining sa usa sa mga nahisigutan sa tuang kining presidente. Kinibitaw nga mahitungod sa edukasyon ba? Oh, i-plaster sa Janike, mantras nagkuan pa ko edukasyon. Kung na diin kabagdig kabalkadas, no, sa education, iyahang gipaklaro nga kuan matud pa. Kining gitagaan niini og dakong pagtagad ang sa Department of Education, no, unsay mga panginahanglanon, ilabi na, gihatagan og solusyon ang kinibitong pakigbatok sa bullying, di ba? Muna ang iyahang kuan. O sige, i-plaster lang na Danik eh. Kung na diin kabagdig kabalkadas, ang matawag na to o kinibitong doon na siya gidugang nga 10,000, no? Kamang, unsa to siya? Assistant kining counselor? Mo aron nga mao say mutabang sa tawong mga magtutudlo, no, aron nga kuno galing adunay mga estudyante nga walay pagsinabtanay, panigbingkil, no, sila moy mupatunga, di ba, sila moy muhatag gilayon og kining atin muhatag attention ba ngadto sa mga estudyante aron lagi nga makunhuran or mabatukan kini nga bullying kabagdig kabalkadas, kumikan kayo sayod mangunta nga taas ang kaso sa bullying sa tuwang nasod, no? Hangtod nga dunay gipatay tungod sa bullying. Pero bisan pa man tuod sa mao nga lakang kabagdig kabalkadas at tuang kini nga presidente, usa diay sa kinibitaw nga giatangan sa katawhan is kinibang walo, no, ka mga key education issues karon sa Department of Education, no? Dili lamang kay paghatag og kasulbaran sa bullying ang angayan unta nga tutukan sa tuang presidente, di ba? Kay out of 8 matud pa sa mga key education issues karon, duha lamang ang nahisgutan sa presidente. Mahitungod sa kining kumusta na ang ilahang gipatukod nga mga classrooms, di ba? Ang kalambuan ni ini og lakip na kabagdig kabalkadas ayang ikaduha nga natuki ang mahitungod sa paghatag kasulbaran sa kining violence og bullying sa matag tulunghaan. Mao man gid ni ang iyang na hisgutan kagahapon. Apan aduna matudpay daghan nga mga hilisgutanan, mahinungdan ang hilisgutanan alang sa tuang mga magtutudlo, no? Ingon man ang standing rate o ang aral program, nga wala matod pakinig ingon nga nasinatian or nahatagan og pagtagad sa tuang nga gobyerno. Di ba? Matod pa nini, labi na sa kining EDCOM Kabagtig Kabalkadas, no, the second Congressional Commission on Education, EDCOM, matod pa nini sa EDCOM to nga usaw sa mga angayan unta nga hatagan og pagtagad mahitungod nining aksyon batok sa nagkataas nga stunting rate sa nasod. Pero noon, iya man tong nahisgutan dito po sa kuan. Usa sa iyang nalakbitan gatubitong feeding program nga kaniadto lagikan lang matod pa sa kinder karon kay paingon na grades 1 to and grades 2 or grade 2, no? Og ingon man kutob sa dunay mga stunting, dunay mga kining malnourished, no, nga mga bata. Kini ang doon na sila ipahigayon nga feeding program. Ingon man, ang dinalian nga pag-implementar matod pa sa ECCD System Act or sa Republic Act 12199 o ang padayon nga investment sa child development centers o sa mga workers niini. Mauni ang wala matod pa nga naapil nga natuki sa tuang presidente kagahapon. Ang sa pabaylain? Kining pag-pa umaayong implementasyon sa Inclusive Education Act og ingon man maayong implementasyon sa aral program aron tutukan ang illiteracy. Mogid ni, no? Mogid ni ang angayan unta tong gitagaan og emphasis sa tuang presidente. Paunsa matutukan ang aral program kay nagkadaghan lagi ra bagyod karon or nagkataas ang maglisod og basa or dili kasabot sa gibasa. Konkretong aksyon aron nga makunhoran ang admin work sa mga magtutudlo, no? Sumaon ni. Pero matud pa sa DepEd na matud pa kini. Oh, nahatagag solusyon hinahinay na. Pero binta magutong nga ibutsa gyud sa presidente aron nga maobligar ang atoang mga ang atong Department of Education sa pag-hire ng mga non-teaching personnel, di ba? Kay, kung ninyong kahinumduman during sa mga press con sa DepEd, dili matutpatanan ang adunay kining nakunhuran ang mga trabahoon sa mga magtutudlo ng ilahangat kining kuan, teacher's load, di ba? Kay kulang paghihapon. Mao kini ang angay unta. O ingon man ang pagduso sa amendment sa DepEd, chair og test the charters isip LEDAC priority. Mao ni. Ang mga nalimtan matod pa sa presidente Kabagtig Kabalkadas. So basin di ay, no? Basin di ay Kabagtig Kabalkadas sunod sona last nga sona niya sa 2027 diri na niya hisgutan. Oh. Wala gani nahisgutan sa presidente bahin sa kuan pagpakgang sa ginadiling droga, di ba? Nga mao ni karon ang main concern sa ato ang gobyerno, lakip na ang smuggled nga mga kining kuan ba smugglers, di ba? Smuggled sigarilyo. Oh. Daghan og mga issues Kabagtig Kabalkadas nga wala na appeal sa og hisgot sa SONA. Sa ato ang presidente, pinaka-importante gidunta, no, gawas as education, kinig yung illegal drugs. Kampanya, paunsa niya babatukan kay lagi, karon ning daghan ba ang ninggamit og illegal drugs? Plus ang mga smugglers, no? Sige mog pa, sige og kining paningil og buhis. Pero pagkahuman, dili mabatukan ang smugglers. Oh, nga ang mga smugglers Kabagtig Kabalkadas, wa gabayad og buhis. Dakong alkansi ang gobyerno, di ba? Ang bulahan kung kisa ang nagpaluyo. Pero wala po niya na nahisgutan, no? So, manginauta nga sa katapusan niya nga sunod tuig, usan niya sa iyahang malakbitan, no? Bahin sa illegal drugs nga pagpakigbatok, kay sa ginsay pasultihon, nindaghan naman yun. O lakip na ang smugglers nga ning siaw o taman po garon. Oh. Kini nga mga isyo nga makaingon ta ba nga pinakamahinungdanon gyud unta kun unsa bay angay niya ni nga buhaton Pero wala man gyud. So wala. Kailain man nga mga priority ang gituki sa tuwang presidente, no? So good thing lang kabagdi kay Balcadas or good news tungod kay sa Zamboanga Peninsula duha, no, ang iyahang nahisgutan nga dunay hydrogen power plant, no, nga itukod diri sa Zamboanga Sibugay ug sa Basilan, di ba? Mao ni ang iyahang kining gituki kabagdi kay Balcadas kagahapon. So, ano ang pamahayag sa tuang presidente?

0: Rádio Barbim.
1: Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas.
2: Sa mga potential areas nga pwedeng katukuran og hydrogen power plant, no? Subintaha kay data dere sa Zamboanga, Sibugay, ingon man sa may Basilan. Dili na unya ta magproblema kabag digbulkada supply sugod sa guwanda gitabnon, no? Mahimo ni siya nga unsa man. Mahimo ning alternatibo ba nga pamaagi kabag digbulkadas if ever nga dunay mga brownouts, no? Adunay matawag tag mga kakulangon sa supply sa kuryente, aduna tay makuaan gani matud pa sa presidente usab nga panahon na aron usab kabag digbulkadas nga gawas hydrogen power plant ang nuclear power plant lakip nga unsa man. Lakip nga ipasabot sa kadaghanan sa publiko kung unsa kini ka dakong tabang sa tuang nasod, no, in terms of electricity supply sa kuryente. O gagani kabag digbulkadas, no, nangita usab og pamaagi matud pa ang atoang gobyerno aron bitaw nga mapalapda ang kinibang pag-implementar sa solar. Oh, kay karong mga panahon na uso na gyud kayo ang solar, kay sa solar man gud makatipid ka ba, makadaginot ka. Malago, daghan kayo sa mga onlineing solar, dakong tabang, panahon nga mag-brownouts, wakay problema, kay hayag hapon mo panimalay, kay dunay solar. Ang mga nasa bukid nga bahin, murara po doon dunay kuryente, katungod, aduna sila ay solar. Adunay mga solar kabag digbulkadas nga, katong aside sa dinagko nga solar, pareha sa mga malls nga gipanggamit, dunay mga solar nga pwede na magamit sa panimalay, nga pwede sa, kininga dahil solar nga, kining stand fan, di ba? Ina na ba? Dili na kinahanglan nga mugasto pagdako, pero kung doon na kay saktong budget, pwede ka mupalit katong dunay dagkong solar panel kabag digbulkadas, kaya aron nga pwede ra makapaandar og aircon, di ba ka pwede ra usab, makagamit og mga appliances kabag digbulkadas. Kana, kung ugaling, katong mga dinagko ng solar panel ang inyong gamiton. Pero kung ingon ta og suga lamang, walay problema, no? Pero matod pa ni Presidente kagahapon BBM nga diin na palapdan gayod pa sa gobyerno ang mahitungod kining solar kabag digbulkadas. Diba? Kunyuhan nga nadunggan kagahapon sa iyang pamahayag, wala gining. Maningon ito ba nga, tanan nga mga isyo sa tuang kinibitong ipamahayag sa itong Presidente, dili matasatag sa gumikan sa kadaghan sa iyang report kagahapon. Oh, taas kisag report, liman ka nga, usa ka oras o 25 minutos, oh, makaya ni muna og tagsa-tagsa dito kung unsa ang mga kining priority projects sa tuang kining presidente, di ba? Pero sa mga programa nga na-implement kabag digbulkadas, no? Matod pa ni ini sa agriculture, nakapananom na sila og kining pila to ka milyon nga punuan sa lubi, di ba? Pila na kapunuan sa lubi ang ilahang napatanom sa mga farmers. O gingon man, ang pagtabang sa mga farmers and fisheries, no, sa mga mananagat, nga gumikan sa nasinatian nga kining krisis kabag digbulkadas, di ba? O lakip na usab ang implementasyon sa zero billing. O, kining sa zero billing kabag digbulkadas, mauni ang kuan, kining nasugdan ni siya, taod-taod na, pero gipadayon sa tuang presidente, no? Gipadayon na nini kabag digbulkadas, suman nga iyang nakita nga dakong tabang ang kining nasangpit nga programa sa gobyerno. Diba? Mauna nga ang nahitabo kay iyang gipadayon o mas iya pang gipalapdan kabag digbulkadas, pinaagi usab sa unsa man? Pinaagi sa PhilHealth, di ba? Pila na halos sa kuwata masayop 3 million, no? Ka mga katawhan ang nakapahimulos sa programa sa PhilHealth ilalom sa yakap. No? Libreng gamot na usab. So mo na nakanindot kabag digbulkadas, kana kainanay na

Uma, no? Pero usay mangud pod kay dunay ani nga basa, mahimong bahay ang bugas, no? So murag natunong na makatawhan dana nga kanang kanang bitong dunay problema sa bugas mo na magyaw-yaw ang uban. Pero at least ba dunay mga programa na ang atuang gobyerno kabag tigbalkadas nga inanay na nga nabatian sa mga katawhan na pahimuslan in terms of agriculture, no? Sa transportation, dunay mga hinabang nga ihang gihatag o galakip na usab kabag tigbalkadas uban pa nga mga programa nga napahimuslan ayuda. Di man ay kalilong kay basin asa daghan magayuda, maglalis pa gani ang uban kung dili maapil sa ayuda, di ba? So mao nay kining priority, no, sa presidente sa iyang kining administration, di ba? Dayon usa pa ba giingon nga magpahigayon matud pa og rocket launching sa 2027. But kini kon madayon, no? Magpahigayon siya og rocket launching. So anyway, manigingon nga ang plano sa presidente, mahibawan ra nato kung matuman ba gyud ni sa di pa mahuman ang iyang termino. Ang importante nga aduna siya'y gi-report sa kadaghanan, no? Aduna siya'y mga plano alang sa umabot kabag tigbalkadas, di ba? Kay kung ugaling wala po siya'y plano, so paunsa mo lambo ang atong nasod? Paunsa mo maingon taog kuan kining makabaton o saktong ekonomiya, di ba? Kung ugaling wala siya'y saktong plano kabag tigbalkadas, muna ang planohon yod adeser i-implementar ang usa ka programa kay aron nga dili mga pakaw ang tanan, di ba? Alas 6:53 na tong oras kabag tigbalkadas. Padayon ta sa tuang pagpanaguban na diri sa kahinginan. Samtang ang atuang tulumanon kabag tigbalkadas, inabagan kini sa DMC College Foundation, formerly Dipulog Medical Center. Gusto ba nimo mahimong doktor? Basi nagtuo ka, kinahanglan pa nimo nga moadto sa Cebu di baka sa Cagayan de Oro. Good news, kabag di kabalkadas, kay ang imuhang kursong gipangandoy, mas gipaduol na. Pinagi sa anana sa Dipulog ang Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation, formerly Dipulog Medical Center. Ang first school of medicine sa Zamboanga del Norte o sa Northwestern Mindanao. Join us sa Doctor of Medicine Caravan this coming July 29 o mga adlawa. Alauna nga doon sa alas 5 sa hapon sa Pagadian City Plaza Luz Covered Court. Makailan ninyo ang ilahang dean o admissions team. Mahibalaan ninyo ang mga scholarships, admissions process, NMAT o unsay kinabuhi sa medical school. 2 hours away lang ang imuhang pangandoy, mahimo ka ng doktor, no? Tungod ka ana-ana sa Dipulog, ang Dipulog, ang Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation na formerly Dipulog Medical Center kabag tigbalkadas. Og mga adlaw ha, aduna sila ipahigayon nga kining caravan, no? Doctor of Medicine Caravan. Ugmang adlawa kini pahigayon alauna ngadto na sa alas 5 sa hapon sa katong mga estudyante, mga ginikanan nga gusto nga mahimong ilang anak mahimong doktor, no? So diri na ipabisitahan inyong mga anak ugma sa Plaza Luz sa Covered Court alauna ngadto na sa alas 5 sa hapon. Tungod kay dunay School of Medicine, no? Nga caravan kabag tigbalkada sa Doctor of Medicine Caravan ugmang adlawa diri sa may Plaza Luz Pagadian. So may na lang, di na mo kinahanglan pa nga muadtog Cagayan, muadtog Cebu, aron lamang adun na mo'y anak ng mga doktor, no? Kay nana sa Zamboanga del Norte. Mao kining unsa man nga pangalan, Alberto P. Concha School of Medicine or DMC College Foundation ang kanhing Dipulog Medical Center.

Anyway, wala ko yung oras kabag ng kabalkada. Santaw na lamang sunod higayon. Dari paghapon sa tulumano na bagtinga sa katawahan. Dadaga salamat sa pagkuminaw. Maing buntag ganin yung tanan. Alas 6:56 na sa buntag.

0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, boy, boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og 2 ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas basko. Are you planning
10: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayan na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 28 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Mamonitor sa kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, sistema sa edukasyon sa nasud mas paligunon pa ni PBBM.
4: Usa sa presidential scholar nga nagikan sa Sambuanga del Sur mapasalamaton sa nadawat nga educational assistance.
1: PBBM naghangyo sa Kongreso nga dayong amyendahan ang IPIRA law, systems laws og VAT sa kuryente wag tangon.
4: Sa uluhan sa balitang regional, bag-ong gawas sa prisuhan giposil patay sa Mati City.
1: Dalan padulong sa Panabo Bukidnon via Pakibato. Dili na maagian tungod sa landslide.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, tinguhan ni PBBM alang sa balungtarong kombinasyon sa enerhiya sa nasod, gisuportahan sa Napukor.
1: DENR padayong gipakusgan ang solid waste management sa Pilipinas atubang sa panawagan ni PBBM atol sa SONA.
4: Sa uluhan sa balitang international, Russian drone gipahagsa sa Romanian fighter jet sa Black Sea.
1: Pagbangga sa sakyanan sa Berlin Pride event, giila isip terrorist attack.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, DA, posibleng mo pasulod pag-usab og pork imports kung musaka ang presyo sa karne.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Philippine Football Federation o Philippine Sports Commission na nagpahigayon og labing unang AFC Pro Diploma Coaching Course sa Pilipinas.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, 2 milyones kapin ka mga Pilipino na kabinipisyo sa Zero Balance Billing Program sigon ni PBBM.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, Digital Library alang sa Artificial Intelligence, hinungdan sa minilyon ka milyong pagkaguba sa physical books, nasayod ka ba kung ano?
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Wilbert Ross naghilakuman sa surprise ni Vice Ganda sa iyang concert.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cheryl Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
5: Sinda isa-is na
6: ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC, sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC, Balitang Lokal.
1: Gitagsa-tagsap sa pagpadayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagahapong adlaw atol sa iyang ikalimang State of the Nation address. Ang mga nahimo nining accomplishments ilawom sa iyang liderato ingon man ang mga plano sa maabot ng mga panahon alang sa kaayuhan sa nasud. Usa sa mga gipasigarbo sa presidente nga iyang nahatagan og dakong pagtagada mao ang Department of Education na pinaagi sa paghatag sa mga nagunang mga panginahanglanon sa mga magtutudlo og mga estudyante lakip na niini ang pagpahigayon og mas promotion tungod kay dili buot sa opisyal adunay mga magtutudlo nga magretiro apan naa lamang sa Teacher 1. Nagkanayon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. padayon ning palig-unon ang edukasyon pinaagi sa lifelong learning, reskilling ug upskilling alang sa mga magtutudlo.
7: Dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa.
1: Samtang gipaniguro matud pa sa DepEd nga masunod ang mekanismo sa pagpakgang sa bullying sa matag tulunghaan ug uban pang mga panginahanglanon pinagi sa mga magtutudlo, school principal ug ang GSMIL ka school counselor associate aron mas mapalambo pa ang mental health o guidance support sa mga estudyante.
7: Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi hinahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan.
4: Samtang sa laing detalye, nagpadayag og dakong pasalamat si Jenner Dampor, usa sa mga presidential scholars sa Zamboanga del Sur, human makadawat og 20,000 pesos ng educational assistance alang sa matag scholar ubos sa Social Civic Projects Fund. Usa kini sa gibutyag atol sa State of the Nation Address 2026 gahapong adlaw. Diin ang maong assistance giulagway ni Dampor nga usa ka dakong tabang sa pagpadayon sa iyang pag-eskwela og sa nagkalain-laing galastuhon sa edukasyon. Gingon ang maong educational assistance makahatag og dugang suporta sa mga presidential scholars aron mapadayon nila ang ilang pagtuon og makabot ang ilang mga pangandoy.
1: Sa katapusang detalye sa balita nga lokal, Giawhag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kongreso nga dayong amiendahan ang Electric Power Industry Reform Act kon Epera of 2001 aron mapakunhod ang presyo sa kuryente sa nasud. Atol siyang State of the Nation address kon Sona gingon sa pangulo nga kinahanglang tangtangon na ang systems loss charges o ang value added tax sa bayranan sa kuryente tungod kay dili angay nga ang mga konsumidor maoy mo pasan sa maong mga gasto. Sumala kaniya ang pagpaubos sa presyo sa kuryente maoy usa sa mga prioridad sa gobyerno aron makunhuran ang palas-anon sa katawhan.
7: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
2: BBC Balitang Regional.
4: Patay ang usa ka 30-anyos nga lalaking bag-o lang nakagawas sa prisuhan og ubos sa probation human kini gipusil sa wala mailhing suspect sa NHA area Purok Malipayon 4 Barangay Dahikan Mati City Davao Oriental ni atong Domingo sa gabi Hulyo 26. Gila sa kapolisan ang biktima nga si Edmar Gigato residente sa mong lugar sumala sa Mati City Police Station. Padulong unta si Gigato sa duol nga sari-sari store aron mopalit og beer. Diha ang kalit ang giposil sa makadaghang higayon. Human sa krimen, dali nga nakaikyas ang suspect. Matod pa sa asawa sa biktima nga gila lamang nga sa alias nga Rail. Bago pa lang nakagawas si Gigato sa prisuhan ni atong Hunyo 17, 2026. Human makaservisyo og kapin 8 ka bulan tungod sa kaso nga may kalabutan sa illegal nga droga. Gingon usab niya nga ubos pa kini sa probation. Sa pagkakaron wala pa matino ang motibo sa pagpatay o wala pa nadakpan nga suspect.
1: Samtang sa dugang detalye sa balitang regional, gibutyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. atol siyang ikalimang State of the Nation address kon Sona nga kapin 600,000 ka mga pamilya sa Visayas ug Mindanao ang natabangan sa gobyerno human sa baguhay nga linog nga miigo sa duha ka rehiyon. Matod sa presidente, kapin sa 3 billion ang gigahin alang sa dinaliang pagtabang sa mga pamilya nga grabing napiktuhan pinagis paghatag og pagkaon, serbisyong medikal, pinansyal nga tabang og suporta sa kapuy-an. Ipaklaro sab ni Marcos nga gipalig-on na sa gobyerno ang nationwide disaster response infrastructure aron mas paspas ang paghatod sa tabang panahon sa kalamidad. Kabahin niini ang pagtukod sa primary disaster resource center sa Luzon ug Visayas samtang padayon ang paghimo sa kaparehong sentros Mindanao. Anao sab karon ang 15 ka mga hubs. 76 ka spokes og 919 ka last mile facilities sa tibuok na suda. Tungod niini nga sistema, posible na ang paghatod sa emergency food relief supplies ngadto sa mga apektadong lugar sulod sa 24 oras. Dugang pa sa presidente, andam usab ang gobyerno sa pag-deploy sa mobile energy systems aron makahatag dayon og emergency power sa mga lugar nga maputlan og kuryente panahon sa krisis o kalamidad.
2: BBC Balitang Nasyonal.
4: Hingpit nga gisuportahan sa National Power Corporation kun napukor ang tinguha ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dunay mas luwas, mas kasaligan ug mas malungtarong sektor sa enerhiya sa Pilipinas. Human sa giluwatang pahayag sa presidente sa iyang State of the Nation address bahin sa pagpalapad sa paggamit sa renewable energy, nuclear energy o mga teknolohiya sa hydrogen aron mapalig-on ang malahutayon nga seguridad sa energiya sa Pilipinas. Sumala sa Napukor, ipadayon niini ang pagsanong sa mandato niini sa missionary electrification, lakip na ang pagpalapad sa paggamit sa solar energy o battery storage system sa mga off-grid o hilit ng mga komunidad aron makunhuran ang kanunay nga pagsalig sa diesel o mapalig-on ang supply sa kuryente. Isip legal administrator sa Bataan Nuclear Power Plant, gipasalig usab sa Napukor nga ipadayon niini ang pagpanalipod sa mga pasilidad samtang nakigalayon sa Department of Energy o uban pang mga kauban sa pag-uswag sa pagtuon sa mga innovative technology sama sa hydrogen power.
1: Sa laing detalyes balitang nasyonal, human sa panawagan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang 2026 State of the Nation na address kagahapon, aron mapaligon ang pagdumala sa solid waste sa nasud, ang Department of Environment and Natural Resources kon DENR may pasalig sa padayon nga pagpatuman o pagpaayos mga programa ubos sa Ecological Solid Waste Management Act sa zona ni PBBM. Gibutyag nini ang panginahanglan sa pag-update sa kapin duha ka dekada nga Republic Act number 9003 aron ipahiangay kini sa modernong mga pamaagis pagdumala sa basura. Lakip ang paggamit sa waste to energy o uban pang mga waste treatment technologies. Labot ninigipasalig sa DENR nga magpadayon kinis pagpaligon sa pagsunod sa lokal nga gobyerno sa nahisgutang balaod. Naglakip usab kinis sa pagpalapad sa pag-access sa mga material recovery facility o sanitary landfill o pagpahilona sa mas epektibo nga pag-segregate sa basura, pag-recycle o uban pang malungtarong solusyon sa pagdumalas basura sa tibuok Pilipinas.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Abroad.
4: Usa ka Russian drone na ang gipahagsa sa usa ka Romanian fighter jet human matod pa ni sulod sa airspace sa Romania. Hugot nga gisaway sa nasud ang managsunod nga pagpalapas sa ilang airspace sa kabahin nga usab sa teritoryo sa NATO o European Union. Sumala sa Romanian Defense Ministry, napungan sa Romanian F-16 fighter jet ang usa ka Russian drone sa may Black Sea ni adtong Domingo. Nasayran nga kini ang ikatulong drone nga gipahagsa sa Romania sulod lamang sa tulukadlaw. Human ang pipila ka insidente sa pagsulod sa mga Russian drones sa ilang airspace. Ang Romania miyembro sa NATO nga dunay shared border sa Ukraine nga padayon nga nakasinati og mga pag-atake sa Russia.
1: Sa dugang detalye sa balitang abroad, giisip sa mga otoridad sa Germany nga usa ka terrorist attack ang adunay matudpay kalabutan sa Islamist extremism ang nahitabong pagbangga sa usa ka sakyanan sa Pride event sa Berlin. Nahitabong insidente dol sa lugar kon diin gipahigayon ang Christopher Street Day, usa sa pinakadako nga LGBTQ Pride event sa Europe. Ang suspect na ila nga si Abdul B, usa ka German citizen nga adunay Lebanese background. Sigon sa mga investigador, buhay pa lamang kini nakagawas gikan sa juvenile detention. Sa wala pa ang insidente og sa kasamtangan gibantayan na sa domestic intelligence tungod kay konektado matud pa sa Islamic State group. Sumala pa sa Berlin Police, padayong gipangita ang suspect og nagpasidans publiko na dili kini duulon tungod kay posible nga kini armado og delikado. Padayon usab ang imbestigasyon aron masayran kung nag-inusara ba kini o adunay kauban human gibutyag sa kapulisan nga posibleng dili lamang usa ka tawo ang nikanaog sa maong sakyanan.
4: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, posible ipadayon pag-usab sa gobyerno ang pag-import sa karning baboy kung musaka na usab bagayo ang presyo sa karne sa merkado. Sumala sa Department of Agriculture, mahimo silang magpasulod hangtod 150,000 metric tons imported pork ubos sa gipalapad nga minimum access volume. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., buhaton lang kini nga kon musaka ang presyo sa retail price sama sa miaging tuig nga miabot og 490 pesos kada kilo. Sa pinakabagong dato sa Philippine Statistics Authority, mikunhod na ang average retail price sa fresh pork ngadto sa 339.43 centavos kada kilo sa sayong bahin sa Hulyo. Ubos sa Executive Order number 116, gipataas ang mahal sa pork ngadto sa 204,210 metric tons, aron masiguro ang igo nga supply ug mapugngan ang pagsaka sa presyo tungod sa epekto sa African swine fever.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC Sports Balita.
1: Gilusad sa Philippine Football Federation kon PFF o Philippine Sports Commission kon PSC ang unang AFC Pro Diploma Coaching Course sa Pilipinas aron mapalambo ang kalidad sa football coaching sa nasud. Adunay 18 ka coaches nga miapil sa programa, lakip ang 13 ka Pilipino ug 5 ka Langyaw. Ang unang module gihimo niadtong July 22 hangtod 26 sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila. Ang AFC Pro Diploma mao ang pinakataas nga coaching qualification sa Asian Football Confederation ug nagtumong sa pag-andam sa mga coach alang sa professional nga mga club ug national teams pinagi sa advanced coaching ug leadership training.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, kapin 2.76 million ka mga pasyente ang wala na gibayaran sa ilang hospital bill. Pinagi sa Zero Balance Billing Program sa Department of Health, isip kabayan sa paningkamot sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga mapadula ang di kalidad nga serbisyong medikal ngadto sa katawhan nga walay dakong gasto sa pagtambal. Base sa datos, ang programang gipatuman sa 79 ka DOH hospitals, diin kapin 67 bilyon pesos ang natabang sa gasto sa pagpa-hospital, samtang ang natabang sa matag kon inpatient beneficiaries ni kabat og 54,160
3: pesos.
1: Alright, dinito sa Nasayod Gaba, mga kabagting og kabalkada, lakip na usab kaninyong tanan ng mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting Mobile Application and of course, Bagting 27. Mm-hmm. Nasayod ka bang minilyon na ka mga physical books o mga libro ang gipalit, giputol-putol, giskan o gilabay aron lang matukod ang pribadong digital library para sa artificial intelligence. Ang Anthropic, ang kumpanyang nagpaluyo sa cloud chatbot, nagsugod sa dakong operasyon ni atong 2024 ang matag libro gikuhaan og binding og spine aron ang mga pages sayon lamang nga makaagi sa mga industrial scanner. Giskan dai ni siya. Ang digital nga kopya gitipigan samtang ang original nga libro gipang salindot, gibiyaan na sa hingpit nga nadaot og gilabay og girecycle. Kabaluan nga ang mga libro sobra ka mapuslanon alang sa pagpalambo sa AI tungod kay kini adunay professional nga editor. Tag-as ang porma nga sinulat sa tawo kung itandi sa sagad nga makita sa internet. Kini kanunay nga naghatag og mas klaro nga mga pagpasabot, mas ligon nga struktura og mas consistent ang language. Nasayod ka ba nga ang mga operasyon sa reveal pinagi sa usa ka kaso sa copyright kon copyright na naglambigit sa Anthropic? Niadtong June 2025, usa ka US federal judge mihukom nga ang pag-scan sa mga libro nga legal nga gipalit para sa usa ka internal digital library kwalipikado isip patas nga paggamit sa maong specific case. Gipalit sa kumpanya ang matag physical nga kopya o giguba kini human sa pag-scan imbis nga tipigan ang original o digital nga mga bersona. Bisan pa, lahi ang pagtanaw sa korte sa lahi nga collection sa Anthropic nga sobras 7 ka milyon nga mga libro nga gi-download gikan sa mga website sa piracy. Katong mga pirated nga files sa katapusan himong kabahin sa usa ka $1.5 billion nga settlement nga nalambigit sa mga tagsulat og mga tigmantala. Ang settlement naglangkob sa illegal nga gi-download nga mga kopya. Dili ang mga pisikal nga libro nga gipalit o gibungkag sa Anthropic. Ang operasyon sa pag-scan, mahimong nakita nga legal ubos balaod sa copyright sa US upon ang gidak-on sa danyos niini, nagpabilin nga lisod ibaliwala. Minilyon sa mga libro nga unta nagpabilin sa sirkulasyon gikuha. Aron ang ilang mga sulod, mahimong tipigan sulod sa usa ka pribadong database sa korporasyon. nga gigamit alang sa pagpalambo sa AI. Maunay masakit nga gisangputan sa mga libro sa dihang namugna ang digital library alang sa AI. Now you know mga kabagting kabulkada nga dunay masakripisyo aron lang mas mapasayon ang imong pagtuon o pagtrabaho.
2: BBC Marketing Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
4: Alright, dirita sa balitang showbiz Bagting 29, no? Mm-hmm. Emotional ang singer o actor nga si Wilbert Rose mm-hmm. atol sa iyang Written By concert, humana. Kalit nga misaka sa entablado si Vice Ganda og mikuyo kaniya sa pag-awit sa kantang Mapa sa SB19. Mm-hmm. Matod pa ni Rose, usa si Vice Ganda sa iyang labing dako nga nagsuporta og mao iyang giilangan nakatabang sa pagsugod sa iyang karera sa showbiz. Ang maong sorpresa nakahatag og emosyonal nga higayona nga gidayeg sa mga fans nga mitambong sa concert.
1: Ano gani ini nga emosyonal si Rose kay
4: para sa mo may gatabang niya sa una good mm-hmm. sa Showtime hashtag mo na siya.
1: Oh hashtag yes. Dayan, sa program ba na sa Showtime ng hashtag sa una?
4: Oo. Mm-hmm. Sila mga dancer, backup dancer. Then nahimo na po na siyang anak-anak ni Vice mo nang emotional kay si Wilbert Connor Rose no.
1: So ni Mikyat no?
4: Yes, napunta nang suportado ang tanang pamilya niya no.
1: Ah, yan. Sige. Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa Facebook Live karona sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa BBC's Entertainment. Dagang salamat kaninyong tanan sa makanunayon nga pagsuporta. Lakip na usab sa nakamonitor karona sa Radyo Bagting mobile application. Dagang kayong salamat kaninyong tanan. And of course sa mga nakasun in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Danny Rabago din ha sa Gintanan ng Dumiag sa mga del Sur. Good morning also ni Aljo na Mukatkat, Gadin Agan, Arnel Noval, Dondon Tormes, Yangli Mangilin, Manners Vlogs, Lakip na usab, si Ivan Alforque, si Mia Ana Digulacion o si John Fariol. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karumbuntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot, Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita! Balita!
5: Set Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
8: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung pirmi kay gitulog na ko mo hupong mo sag mayo. Ginaim naman po na ko Set Panyawan with Magusin. Dadlan og mga lokasimana pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Nagunoy, Davao del Sur. 40.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Said Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
5: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
15: One time kasi na ako'y allergy ba. Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
16: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
17: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos may adto, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
18: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
17: Oo.
18: Uh-huh.
17: Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
18: Ah,
19: asin.
18: Okay. Uh-huh. Sa karon, o saan na igibati ni mo?
17: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
18: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
19: Oo.
18: Aha.
17: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
18: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
17: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
16: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Radyo Magbating.
4: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
19: Pulso sa katawhan, pulso sa katawhan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
20: Mga kalak, kumusta may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Martes, Hulyo 28, tuig 2026. Inyon sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Hindi lamang sa nagunang registration sa nagbayan sa pagadian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Baganoy.
21: Inyong subscribe, sabutin mahigala, magiguban kaninyos, media, oras, nga tulumanon ang programang
19: Pulso sa Katawhan.
21: So, inyong mga higala, kumusta o may adlaw ka na itong tanan? Nga Martes, sa 28. Sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. So, kumusta ka ninyong tanan? Adlaw nga Martes.
19: Pulso sa Katawhan.
20: So, may uba itong mga hisgutan ron. Labi na nga ang mga tao kagahapon nagtanaw sa suna sa presidente. Mm-hmm. Lain-lain ang reaksyon. Nainalipay, napuywa malipay. So, mao na gini ang reaksyon sa mga tao bisag asa unsay mahitabo.
21: So, at least sa kini mga higala, may tinuig nga State of the Nation address sa presidente sa sulod sa unom niya ka tuig, kada tuig dunay suna. So, mato inyo nabati kagahapon. Tagsa-tagsa ang komentaryo mga higala ang suna sa presidente.
20: Makaigayon ta, ito ipabati ni. Pero karon ubay-ubay po na itong mga hisgutan. Lain-lain ng mga hisgutan. Kay daghan man mga kalambuan sa pagadian. Pero doon na po yung mga kausaban.
21: Mm-hmm.
20: Usahay ang mga kausaban nga ipatuman sa gobyerno. Di po malipay ang ubang mga katawhan. Pero og tanaw ni mo, ang gobyerno naningkamot nga makahatag og maayong serbisyo. Sama na lang ang mga parking area nga maghuot na. Kinahanglan yun nga adunay kausaban.
21: Mm-hmm.
20: So ang mga tao nga naana diha, masakita yun. Labi na nang involved, labi na nang mga namasahiro. Pero kung tanaw ni mo, ang publiko pong mga katawhan, nangandoy po na sila, deserving po na sila nga matagag, hapsay nga pag-agis kadalanan.
21: Moni, usa sa ito ang isgutan bitaw. Gala kay usahay banggod. No, at least pasalamat sa ito ang city traffic. Pero usahay mga higala ba o dili na bitaw ang mayor may mudok-dok sa mga inchan. Kaya mo sumbalik, binatanan sa mayor. No, dili banggod mo dok-dokon, pero itong isgutan sa mayor. Traffic. Mga kulurum. So, og dili bas mayor, og dili aksyonan ng mga kulurum. Ibalhin sila og assignment.
20: Okay. Lamo na magod ang dunay mga franchise. Kung tanaw na to, no, unfair po sa dunay mga franchise. Business po, huwag ka nang mayunta nga panginabuhi na inyo, ha? Pero, mas nanginabuhi po ang dunay franchise. Niya nagbayad pa yun sila.
21: Okay. Hapsay kayo mga higala. Hapsay kayo nga doon ay 30 kapin ka mga kuluro managadakpan kayo. Naliman ka nga, ansa man, muliho ka o dili? Nagiging nangadakpan, mabitaw na usahay. Kining pag-criticize sa pipila ka mga empleyado ba? Kinanglan ang pagsaway mga higala kay di man na malupas mayor nga matanaw na sa mayor tanan.
20: Isa po doon, ang mayor pa may magkuan nito, magatang sa mga kanang mga kulurom.
21: Tanawa na o. Daghan na complain. Di naabot sa dalunggan sa mayor. Sa man, malihok mo diya, ibalhin tamog opisina. Ibalhin tamog jute. ang Okli, tanawa 30, kapin, hapit, nag 40, napa, matod pa, yabot pag 50, nagadakpan, oh, ining kulurong.
20: Oo, nagadakpan.
21: Oo. Sa high ba, doon na magpipila ka mga empleyado bitaw, nga, o dili, Dokdok Cons Mayor, o sa panultihon pa mga higala, o kanay mong lansang, gatindog niya, dokdok, di na dokdok kong martilyo, di gawin mo dulot.
20: Ba maikog ba? Oh, di lang sa datan nila tan kay wabitaw mando pas mayor. Pero kay ni kay ultimatum no mangyod. Likramo no mangyod ang kini mga legitimo nga tricycle drivers ug operators sa mapugos yod.
21: So kini mga igala ato lang isgutan sa mga maabot nga panahon. Samtang speakers bahin. Ano toy gipahibalos pagadian City Mayor sa Miko. Lambigit ining pagtukod na sa Gaysano ba?
20: Oh.
21: Anya, Gaysano City. Anya, nalingaw po bitaw ta diha mismo social media kay Gaysano City mangod. Napoy
20: ingon nila nga nabunyagan eh, na.
21: Napoy uban nga mingon nga na di ay bagong city ang pagadian. City good. Gaysano City, pagadian City, kining Dipulog City, Osami City. Ano ba yung comment? Nana na bagong city ang pagadian? O nang guys?
20: Nakalitan mo sila sa postgod.
21: Gaysano City?
20: Gaysano City.
21: Ah, nana ba na ikuan niya? Nana ba yung pag-approve sa DILG?
20: Pariyara ko na, SM City. O, SM Seaside. Nana ba yung mga ngalan-ngalan nila?
21: Gaysano City, approve na sa DILG. Pili budget, ana.
20: Sabi na sila yung mga CDF din, ha? Mga ayaw man tingali.
21: Sahay lagi. Noon, kinimanggod mga higala. Diskarte, depende rin mong guna sa imong guan god. At least, doon na kayo ma-post. May uban god nga, para ngita tag content. Eh, para natin
20: para ma-post.
21: Okay, requirements rin ba tang makapost?
20: Para mo trending.
21: Requirements tang makapost rin ba? Okay, gawa tayo post, what is will do?
20: Ginigmay.
21: So, ano yung mga gala? Pagpasabot, ipagadian City Mayor sa Mikulang Bigit, ining motokuray ng Gaysano City Mall, diri mismo siyudad sa pagadian itong paminaon.
0: Di ba ang Gaysano Grand naman itong mga representative ko itong mga disadvan sa Gaysano Grand? Alam mo ito sa imong kusina last week?
6: Next week, sugod lang na ba, oh? Katong uban, di lang sana ko hiskutan na lang. Para nga, naalap po'y thrilling, no? Next month, naalap po tayo i-announce kung sana po'y musulot, ano, no? At least, surprise, para pabuhi ka, dugo lang ko sa tagapagadiyan, malipay lang punta. No, so, kanin siya, karon is, akong ingon na dito sa tinguma ni siya. Kaya di mabot po hindi ang doon kay sana magtaparay na sa dool. Kaya napon sila yung kurtisya ba sa ikagaw na sila. Kaneng ato ang Gaysano nga dere sa siyudad, Gaysano Capital, kauban ni siya sa Gaysano Usami, Gaysano Bacolod, Iloilo, no? Ano siya makaban? O sa Cebu ni siya, sa main, ang ilang main, Gaysano South ni siya. Okay, Gaysano South. Kaneng kalumutukod sa Tikuma, na Gaysano, kauban ni siya sa Gaysano, mo na siya sa Cagayan. Pero ang Cebu nila sa main, ha, sa Cebu is Gaysano Main. Ito na sa Colon. O Gaysano Country Mall.
22: Namun ay sinihan?
6: Gaysano Main o Gaysano Country Mall sa Cebu. Okay. Pag din sa Mindanao, kanin ang Gaysano is muna Gaysano Cagayan, Gaysano Iligan, Gaysano Butuan, o Gaysano Valencia. O ang bago nga Gaysano sa Tubod.
0: Ah, muna sa Banay.
6: Di ba sa Tubod? May nabagong bridge din na. Pag naong natutos Tubod, na ibang Gaysano. Ilahan eh. So, karoon na po, Gaysano City, Pagadian. So, muna siya. Nalangan lang siya tungkol sa height limitation sa kaap. Akong gitabangan sa Manila. So, five story. Pero ang salubot nga portion mo nang ipahakan sa Ipahakan sa kaab. Pero contest na mo, na height limitation naman. So, dili ingot tanan yung tagtangon. Ang fifth floor lang, o fourth floor may natangtang. Dere. Pero naagin po siya, one, two, tulot, ang three floors niya, okay, gapon. Okay? Ang lubot lang, nakuhaan lang siya ang lubot ito sa taas. Pero ang, oh, so, tulong ka floors inyo makita, ani, ako man ani, one, two, three, napag-i fourth.
0: Okay.
6: Ang fourth di na entero. Okay, wala kayo, diri na kayo. Ang lubot, kuhaan naman. So, mga almost three to four floors ang taas, na yung duha ka floor pa nung sa ubos. Pero kay ubos pa mga kutsa sa road, ang kilid, ilang imo ang dalan, wakan iba. Napabangan eh.
0: Okay.
6: Nay, dalan na, dalan na. Molly siya, ang dalan. O, oh, musulod siya diha. Pero munaog ko sa ilawang sa car park. Duha kay basement, car park niya. Pero dako niya po din siya because this is a 2 hectare. Igihurot man nilang tukod ang 2 hectares. Ang Robinson is 3. Ang Robinson is 3.3. 3.3 pero murag mas dako magud ang nabilin kaysa natukod, no? Mas dako ang car park, no? So kung mas dako ang car park, dili siya katunga. So katunga sa 3.3 is only 1.6. So mas gamay pa siya sa 1.6. Siguro nasa 1.5 lang ning Robinson.
0: So mas dako din na.
6: So, mas dako din siya kay Europe pa niya 2 hectares.
0: Oh,
6: tanan nung ko, Europe pa niya.
0: Sure,
6: tiyas, five stories siya. Mali, tulo ka floor ang mga department store din ay ikaw pat nga dili itiro. Kay, igo naman sa likod.
3: Ano si Nima, sir? Sinihan?
6: Tanda, wala po kapunta na nagnabal.
0: Ikaw mo siguro na.
6: Pero at least ha, basta, tingnan na mo nga ang drawing na nasa mo, ipuha nagbalik kay Usab. Usab doon sa height limitation. Tabangan ako sa Kaap Manila na na-approve na. Dugay lang kay kipasubmit magiging tanan klaseng sukod. Siguro gid lagi. Ang sagil. O gikuhaan, gisurbi, gikuhaan, gisukod tanan. Antot. Na-approve. Kung nang usap na po nila, pag umang approve, gikuhaan magiging sa... Ang dili, kaling nga portion ang kita niya, dili na kita ang lubot. Pero ang fourth and fifth, ang ubos, panayon niya pa.
0: Pag-alagam yun, no?
6: Okay, reklamo naman siya, usama niyo. Tama na, Mr. Hindi may patukuro po, ipaputol. So, ano man eh?
0: Magalito yun siya?
6: Sige na, sige. Ako di ba? Dito ito, Manila. Dito ulit, doon ako na. Ano, unsa good town. Height limitation naman, dili man niyo. Bawal yun ng pagtake. Diba? Basig tapad sa airport, labi balay. Diba? Airport ba? Magawas mo sa airport, ang runway, dito sa kilid, labi mga balay. Labi, ang depend dito. So, allowed. Di lang kakataas ang mayo. So, with height limitation, so, nga to ha, pwede layo, kwan. So, dili yung putlon, yun yung pwede. Ang lumot lang ang portion, pwede, us-us lang gamay.
0: Ang construction na pwede?
6: Starting mga next week na daw. Sugod na sila.
7: Groundbreaking na
6: yan? I don't know. Mag-groundbreaking. Kung baka sila. Titso-titso naman.
0: Alright.

0: Dili dito na dito lagi sa ba.
1: Mo na yung daw.
0: Dito din balay na pwede padulong ni. So na napay uban basta ako yung ko ang atong gihangyo ni Lucio ko. Ako ba yung angkol ang kulot sa Lucio kay para maloy ba na ko. Ay, angkol, oh, anak, ano na? Diyan bantay ha? At tukos pagkanyan, pag gamay na galing tao ang inyong Robinson, pure gold to kita. Pero galing, daghan tao ang inyong Robinson, okay. May senarta. Pag anahan niya, mga taga City Hall, pagkanto mo ba? Pagkanto mo. Daghan naman po tao. So, after mga 2 weeks, ang gipaan ni Presidente man sa SNR. Kung kanay mo rin, SNR din eh. SNR, gali pa doon. Kaya ano, SNR, may gipaan ni. Kaya nalawag ko ni Presidente, siya nga, nasa mga engineer, mayroon, nasa mga architect, may drawing pa sila. Ay, salamat. So, paabot na tag, musabit na galing inan eh. Pag musabit, dili na siya, dili siya kuhan ha, kanang. Masa ang likod lagi, ligaran kay bawal mo na kayo. Ang lubot may igok man. Tumbangan, okay na tayo na ito.
1: Ay gusto ko sa plano.
0: So, kompleto na siya, dili na siya isa ka page.
2: Time frame na yun.
0: Dili na siya isa ka page. Kompleto kita siya, details na lang. Tindahan niya, ang sabi, ang sabi.
1: Kumaya nagawaan niya ngayon?
0: Ampo lang tayo, mamaman siya. No? So, susama sa gayon sa SM yung 5 to 10 years pa, hindi lang ko makiglalis sa anak. Hindi lang ko makiglalis. Basta ako lang kasulti, before ko mabuhit sa kumbaba, nalagay rin ka maturan, hindi ko patakay kistorya na rin. Pag istorya ko muna, magpasabot, nagtabang na ko, nag-deal na ako na silang ipag. Hindi lang kumayong unsag yun, pero kunya lang, hindi ka nang kanang dool na, kanang inani na, paypo na ko nga, okay na, suod na. Wala na, SNR, salud na po. Alang SM, salud na. Okay, sa pa yung pasalud, ha? Basta, from time to time, pahimolad ko na sunod-sunod ni. Mga dagko-dagko. Di lang ko manginambong ka. Musunod bang, ayan lang, unsa, pero what if, kung muabot tayo lang mga tao, eh, mubayad na sa mga tao, malito na ito, hindi na na siya layo sa dinood. Basta importante, masunod na ito ang grupo nila. So na ito Ayala Group, o ma, pailan na po negosyate yung mga hospital yun. So ng Pangilinan Group, o TB5, sa ng grupo ni Pangilinan, nakakayo. PLDT, lahat na. O, mapasood na ito ang grupo ni Ramon Ang, San Miguel. Basta, we're working out with them. Basta, with open arms, ato yung silang ibitar nga, ang siyudad sa Pagadian, ready mo accommodate ninyo. And that ato gigi-instate sa ila that this is a business friendly city.
3: Tatapang yun ang para sa mga gusto mong trabaho, pwede na sila mo pagista sa
0: peso. Tanan nga walay trabaho, may gusto man nabo parehistro gid mo sa peso. But we have every month yun nasa gilibre na magkita sa Robinson po. So, dito lang na po na po ipahel kay para ang kanang aplikante di po kayo laayan hulat o sa'yo wapang pang oras na napigihulat sa pang speaker mabot. So bahalag malangang gamay pwede mangon siya kaon ka tindari kaon jilibig chowking greenlets ako ganyan makaon ba so kaysa din yung city hall lang to sa'yo hulat maulaw ta maloy ta ba. So man lang, isugot lang ko nga, ang job spare na to, kita, igo na may facilitate, ang city ba, kita, igo na may facilitate, nga, kinsay nang itag trabahante, diha mo, kinsay mga aplikante, diha mo, o kami, facilitator lang may panangay, ibangga, kinsay, Kasi gusto mong trabaho, online din pa kantin.

0: trabaho. Napatali ang nangitag trabaho. Ibangga na mo, permiso. Dili lang kay local, napoy abroad, napoy para gawas. No? So, every month, nag-jump spent na niya sa
1: Robinson.
2: So nabati na to no si Mayor Samico. Labi na ni pagpasabot nga nung nadugay ni kay masugod man ta ni sila pero gumikan ka na ang mga requirements bitaw sa Kaap di pod pwede nga motukod ka og way clearance pos Kaap labi na diyan dapita. Bungkagon pa lang imong building kadako ng problema. So mo nang gitarong ang tanang papel gadto sa Manila gipatan-aw. Unya gisukod jud og actual sa taga-Kaap. So mo na ni ang nakita.
3: Musugod na ni pag-construct mga igala.
2: Daghan po mo ka trabaho.
3: Daghan po trabaho mo na itong isgutan. Mga igala, kining trabaho mo na usa sa prioridades mayor kay mag-unsa man lang, magsigir kag hatag ayuda para no, na may national nga ayuda, na po'y local nga ayuda pero inighuman na nang ayuda unsa may sunod. Ayuda
2: dili
3: na po.
2: Dili magod na kanang malahaw tayon nga pamaagi gud kanang ayuda. May lang na siya og kanang hapit ng eleksyon. Kaya ang mga politiko maghatag og ayuda, ngisip po ang mga butante.
3: Okay. Ang ubang politiko mango, dili ganahan na yung trabaho. Kaya kung doon ay trabaho ang ilang mga katauhan, maglisod na sila hatag inig eleksyon mga higala kay
2: dili na matalo-taloan.
3: Maglisod na sila kuan pa padaghan ba padumog. Padumog sa tao kay na may trabaho. Nayon mingo naman nga ilahan na lang nay katong way mga trabaho. Hindi. Makabuot na siya unsay kuan wala nay utang kabubuton. Mga higala nga ala nakadawat rabatan ni Punso Pilato kinahanglan butaran gyud nato ni.
2: Ay lang og kooperasyon ha di bitaw na imong kwarta nas gobyerno nga naman ni gitagaan ko lista ko nimo ni hatag man pugos na nang lista.
3: Mo na dire sa sudad mga higala ang priorities mayor kining trabaho gyud para na ay income ang mga tao nga taga Pagadian. Dili lang ana kay Ang mindset mangod sa mayor, maka-interview bito na to, madungga na to nga, daghan trabaho ang taga-Pagadian. So, ang iyang kwarta, masirculate rin gihapon, mubalik rin gihapon sa Pagadian.
2: Okay, lisod po doon gaasa, man siya mangumpra o iyang kanon. Lisod po doon, matupasas kagayan, mangumpra o iyang kanon sa iyang balay. Dinhi man siya ng trabaho.
3: So, tuyok lang gihapon ang kwarta, mga higala, balik-balik lang ang kwarta nga, masinso ang tao. Makapalit siya, makabayad siya sa giorder nga parcel.
2: Paspas na bagay parcel mo ano yun niya. Usahay, pang-itsala na yung mga parcel, di tarungon.
3: So, wala mga igala nga, kinanglan, importante, doon ay trabaho. So, lisod pang kugayo, kanang way trabaho, kada tuig, ato gining gibalik-balik ha. Nga kada tuig, doon ay gawin mo graduate o college.
2: Musugotag
3: sa dili. Pila, dire sa Bunga del Sur, pila man ka, pila kalibo guro mo graduate, kada eskwilahan, o college mga igala, anya, ang saon man ni muna, aham na panulok. Narbaho, gina.
2: Isang panulok sa mga LGU, nga, limitado man ang budget sa LGU.
3: Kanang may graduate nga taga-Pagadian, mapatrabaho din na sa mayor sa City Hall tanan.
2: Nya dili kay taga-Pagadian ra, napahigikan sa lain nga pungsod niya mo ato taga-Pagadian kay daghan trabaho dito si Mayor Samico.
3: Katong taga-munisipyo, ni-graduate sila ha, mapatrabaho din sa munisipyo tanan.
2: Nya, dili. Wala po eh, mga dagkong negosyo dito, ato tas Pagadian kay nana po gitoko dito, nga dagko nga establishmento, mga mall. Unya, si Mayor Samico, job spear niya kada bulan.
3: So, kinahanglan yun, nga naay partner yun ni negosyante. Partner yun. Mabitaw na
2: dili nga. Dili lang karibalan.
3: Dili yun, kompetensyaan sa mayor. Naay programa ang gobyerno. Depende mo kung nagod, saan mo pagpamagi. Naiprograma ang mayo, ang gobyerno. O niya, huwag tanaw niya nga, pareho ang eskwilahan. Eskwilahan mga igala, pwede mandaghan ang eskwilahan dire sa Pagadian.
2: Bahala na ng mga negosyante nga magkompetensya sila kay normal man na para nila.
3: Privado man sila.
2: Pero lisod ang lisod na og ang ikaw mismo ang gobyerno, partner nimo sila, ikaw mismo ang magkompetensya nila, wa pag-ibayad.
3: Example na to. Pagadian City International College. O panang litag kompetensya ana sa mayor. Why? Kwan kining